ya le mosadi ya chaya mswana JR player na asati lifijeyo a thoma fukari king of kwaito na ntokozo masinga twalaza ndipikululelo nga mrabusa rokokodza heavy k na dj box noni d Yeah, mangwa matombo a kwinesa era pakuro baka mucheto wa stitch locha locha la zwezwi heavy k na dj box na noni d no bad vibes zvamudiriwa kamunete dza fumbire ra rupedzi rikosiya chote wara yavoraru rutandiro tomo rombeka na mushumo locha ma africa tshipembe zvikotoitane zvikochimbura muyani na namani tere nari pfanga vaone na uri locha nga ndira tendibone vane mangari budza kwine nga uri huna vane zwa zwino vha vha tshikububela nepo na vakububela hone havana vane zwa zwino vha nga ḓito engamela nga faster u vhona uri locha nga ndirene vhe tovhore ni pio fhedzi mutsho saledzole mufhululu wafho nnḓa locha zwavhuḓi nga maanḓa ri kulivhuwa nga maanḓa ra vhashumisani ubva tshitshetsho vhuya swikala zwa zwino ri tshi fara maḓomo na masala o ṱhomolela u vhona uri dziko tshimbula murando hone tshikurukuru a tshi khou dzhena tsi a tshi khou lima mabanga tsimu ya vhathu i khou fhela nga tshifhinga ri kulivhuwa nga maanḓa na makana Lucky Makananis uone nga fast airport vhujanala ndi vhana vhane vha tshi borea hu ṱuwa hafho no pfhi shambege locha na vhoṱhe vha re shambege hu ṱuwa hone Lucky Makananis ngafho ri ḓo dovha ra ya ra jaiva lini fhaḽa mudavhini na Lucky o vhuya vala mudavhi nga masaga na matshekasi o ita dikita kana bepha o litela vhadzulapo vha fhaḽa Shamberg ndi ngafha vho Skerport vho Janala locha ni matsheloni ma Afrika Tshipembe a huna zwiṅwe lotshela zwezwi mbekanyamushumo ndi muḽakhulu wa pindu wa Chiefs mukuwa maḓurumbasi ndi fano ndi msera kokodela matarata nanga vha Richmond Henry Victor kana mukhana re Atlantic atina mangwe matarata pa SABC Radio Park ḓoroboni ya Johannesburg locha zwavhuḓi nga maanḓa ro tshimbula zwavhuḓi ya dinano bvangaro kha euphonic how will I know those divani nne Festus Maxwell na DJ Shoni I'm free rakono yange une havana malume ndi malume pikipiki ndi dzamulo vhana vhamulova mba phanda na mbaula ri kha ḓivha genge ya rumbula riyo tshemutape fundani na thivo sikoli zwibadjini ndi ḽone lenda ri u ḽi tamba fha Lucky Makananis apa samuledza wa uri ni rumbu dza kale ri nga zwi dovha na zwiḽa zwashu zwa kale kumbudza lutro the music yeah ari tshiṅwe tshifhinga zwito ndi silale ndo humbula zwiḽa zwashu zwa kale lutro ani tshedzedze murathu a ḽi ri na kulumbele kwaḽo livhuwa nga maanḓa Festus Maxwell I'm free una zwinzhi zwine ri zwi lavhelesa tshiṅwe tshashu ndo Laura G Voice vho Dr Mtikita Tiofi u bva ngea muraga agricre ri na vhona musi na ḽano khou ambeswa nga maanḓa vhana na shango ri adobva magogoro na mafuroki kora no potela u lavhelesa u vhona uri zwi khou tshimbila nga ifhio nḓila vhaḓivha na ndi khou lavhelesa vhunzhi ha vhaḓivha re yangeni shangoni ḽa Zimbabwe musi vha tshi khou ḓiamba na vhoramafhungo yango fhambana vha khou ḓiposa vhupfhiwo yango fhambana zwi shevhela lufu lwavho Weeknd Tshivhayo se yeah, ndo vhona na Alec Macheso a tshi khou ḓiamba vho zwine amba nga vha munna fhedzi u khou ambesa nga maanḓa vhaḓinḓa vha mudzimu vhane vha ri homo na u shuma nga nḓila ya khama dzo vhona uri na rine nga ngeno dzikerekeni ri khou tshumaela ewangeli zwavhuḓi u si na vho ndaḓo na zwiṅwevho zwine zwa ri dina nga ṅwambo wa uri zwi ḓa kha mafhungo ya zwiendedzi a vho ri lugisela vho Tshivhayo huṅwe vho ri fha mabasi e vha to ri rengela vha tshi khou rengela tshivhidzo huṅwe vha ita na u rengela vhaḓinḓa vha mudzimu mimoḓoro yo imo ngawe na phutheyo huṅwe locha ndi matsheloni G Voice mukhu wa maḓurubasi ndi pfha dzimauli ara dzivhiso ndi vha dzivhise khanga vhutshela mavhele tshi tanga tshilimo vhakale vha tshindi ḽa muthu a thongo thongo mbudzi na kolomo ḽo no vha ḽa vhara tshimuvhili ndi tshibvumo tsha mpfara kule mutombo bakoni ḽa tsha vhaḓinḓa vho matenda i bodoni ya sevhedzo bare ya thangasi ramboḓa wa tshilogo na muri wa phophu wa shango tshoruwa tshakwatamana bakoni ḽa tsha vhaḓinḓa ri sipuma tshivhi ya mukombini muthavhanani ya wana tsiko siyo dione nangoho ndi ḽiḓulu iya ndo lulwane ḽa ra tshinyiwa tulo tsikomola vhenga mutupo salima kwanda makanya ḽitsepe wakanya wakanya ulwa ndi kuambatulu kwakwatso ndi ene wa mulenje wa penga chandari femfem ri khou livhuwa nga maanḓa square boy ra muzika nge aya ndi ra vhutsila vhasuwana vha no khou shuma zwavhuḓi nga maanḓa vhasuwana vha no dzula vho kulumage ya vha
swa na vano zula vokulumage upfi square boy ditama khulu ya dzi king mizofili na rugwada rwa hot ndi thama ya livhone ra chungo lo chani macheloni uitani yeah ano ḓo vhona fhatuwane ra maramula amulumelisi a ite no vhusa uri a vha khou rengisa maburamani vhege na Hello, chani macheloni siatara la Facebook ni Parapara FM rena nubisi yote kana www.paraparafm.co.za channel 8111 yesivi yodio bokeh ndia pone vari dobara li bashitamo bashipida cheno mbeka za mshumo ine yo mate yo kwa atasa tombo la madhini vado ifuna nga uritiji watu iketanga kore ndia mudhuru wa muarachi ndi mulewa peripiri ndi mukharte makhale ndi muzandarani ya mwana wa mawa loche razwes kabara ndi wizen tombi se mkashi tombi se smanje manji ndori min tombi se mkashi tombi se smanje manji Machatine ni mahotela kwini Lifi gazete Locha ni machero

0: Ya ndi musi vhakho amba vhakhala manango vuwa ri khou pfa nga tshilalelo tshinwelo tsha mini minyere. Ok, tshivhango na judge Locha ndi matsheloni kuitani kuthekumurigeni kuthenga band kariambe avhare vha vuwa muthetshelesi ndi 086 000 2503. Hei ino ndi mbekanyamushumo ya muḽakulu wa fhindu wa nari chifo simuku wa maḓorombasi ndo ḓigeḓa zwavhuḓi yani na mbudzi etshi ngavha ya uri vhone vha khou ḓiphina nga ino mbekanyamushumo vhengafhi. Locha ndi matsheloni u khou tshimbile afho magondoni hu khou shumea iko pusha ya night shift ya ri kwamba kha vha no khou shuma zwino nga vhangelo tshipholisani maongeloni magondoni na dzikerekeni ya ṱoḓiwana na vhafunzi vha no khou ḓilugisa zwino na zwiḽa enda tshenetshi tshifhinga tshine ra vha khayo a zwone na ndi vhafunzi ye ndi zwone. Locha ndi matsheloni uitani zwi khou tshimbila muyani na ṋamani prof.
1: Zwiata zwi tshi ri rola ini maḓuvha mavhili zwi sa pfani vha ri hai kha ri khe
0: vha khou ralo na prof kha ipepedhe flag vhararu khevha
1: hai ene khevha vhararu mungana wanga a thithu a ni tupfa zwo ndaḓa no ni fonela ndi khou lwala irini ndi vhakokodzi tiri hafhaḽa mapate hu na muthu ene o itielela a ri ha dzi voice ya dzedze muno ndi tshililo mahase makhadzi wa vhana fhaḽa khaḽa mapate a unga u anekwa jani zonyanga hafha hu khou shumia ndi ḓo ṱoḓa wana nyera ndi khou wana anda tshi ndi tsha mudzimu ndi murathu wanga ndi na photography na ene uni ḓivha nga mani ndi ḓo ṱoḓa wana fhedzisela nga vhakerube ndi khala dzi yanga ndi vhutshilo wa ndo lo muto zwavhi unga nge khala debel uri ḓiri na mati
0: rekhodi wanga manda nga nengeo kha zwishimbile prof. Locha ndi matsheloni uitani wo vuwa te yenda rinafhio roda nga dongi
2: Hadi vhakuma ndi tshi vhona mini Ramagalela Ramaji ndi vhona mulo bika kha vha mbomo
0: Vho Ramaji
2: koi pe pe kana bararu ji vho ndi do thoma ho hoyiriro Elvis mechi sa u lwa ifa muru ndi dendi wane mashu duma shingi nga foruka u
0: ri khou livhuwa nga vhanda nga ningeo phalaphala ndi matsheloni Locha uitani yenda ri nafhio roda nga dongi kha ipepe the flag vhakilo
3: oda nda wana mavulavula ningeni nga mushumo ndi sibadela elemu ndo livhuesa
0: zone ri buanga manda para ndi matsheloni Locha uitani
4: ndi matsheloni mukoi wa madirotoro
0: takara zwavhuḓi nga manda skoro
4: a ndo takara mukoi kha ntendele ndi ti fhedzisa na vhatevhelaho ndi ḓo thoma nga nyara
0: iyo moḓi mukanganyisa sporo Locha ndi matsheloni mina fhedzi minetse dara tshoṱhe kha wara ya vhuna ndi matsheloni
5: ndi matsheloni ya vhuḓi chief voice
0: na zwikoto itani
5: a huna zwiṅwe tshilito baranga na G-Voice ai ndi henefha masoko na magoro a vha ri ndi vuse vhararu
0: nda
5: ndi thome ndo ri ḓuvha ḽa mabebo kha Amos Nkhangweni Ramatshinga mukwevhu bvafha masoko na
0: nda
5: ndi ḓe ndi vuse hoyi Jonathan Ramulumisi ubva henefha masoko na nda vusa na hoyi Masilo Ramajanja Samuel ubva henefha rembulwani ya masoko na nda pfhesile nga Prince Raru Furubi ubva fha masiko na zwavhuḓi nga maanḓa ari matshini ya vhuḓi chief voice nda
0: ri khou livhuwa nga maanḓa nga ningeo phalaphala ndi matsheloni Locha uitani vho vuwa te
2: nṋe ndo vuwa chief voice
0: na rine ro takala nga maanḓa
2: ndi khou livhuwa ndi Simon Ratombo afha Mthembu Beach Marakinga Vhudzulo ndi a vha gumisa piripiri
0: ndi vhadulu vha Muarachi
2: ndi khou livhuwesa chief voice
0: nda
2: ndi ḓo thoma nga vhone mukegulu vho Jeffro hanefha Mthembu Beach Makhakhe vhone vha vha uri ndi vho Magret Murovi nda ḓa nda wana Thaini Muthatshedzwa u wanala kha ḽa Nkuzana Thaini Muthatshedzwa ḽa ri Vuwani Locha nda ḓa nda fhedzisela nga vhone vho Joseph Nkhumeleni
0: hala
2: Tsianda ndi mungana wanga vho ndi mugese kwa khumeleni kha vha vhu Locha ndo livhuwa G-Voice
0: ri khou livhuwa nga maanḓa nga hanengee Locha ndi matshelo

0: Uru waifu na mula kuru. Ufi Joseph ni amdiwa kona nani teru mtu mtu anera kumuamba utio bachi diviwa ninga batu ninga boko na nani nekabambe ufi ndo Joseph rukura ndiyo anuvize la teksi zotafa asi yange duwa la u dinga nengeyo furu waifu nembe kana mchumo Lucas nemshungwa anakore locha sobo dinga manda uru duwa la u dilama bebo kabo Daphne na muzupe diwa pala merura arindivo mane habo ya ndi mfumakazi wabo Philip nemshungwa huna karimo tumuinga meli anakora duwa la mabebo kama mfumakazi wanga tirireru Rachel nechizati mgari duwa la budila mabebo ngane ngeyo mane kazi chimbire zwabu ditakarani Skynet outcast ya Miss Jackson diwa nga manda mzika mratu ni au diwa mzika mwana wabu me ro chimbire zwabu dinga manda outcast ya Miss Jackson. Yeah, aba shoni masindi lo charkulivu. Nandibu wangu batu wana bari. G-Voice rea ifune mbeka na mshimono na reke tanga kore. Yeah, bari obe guanyi nandi mtecherish. Lo chani macheron.
1: Men.
0: Yela.
1: Mada wani mada wawo.
0: Mada wani mada wawo.
1: Zira puru so mkwe wari kwa ta Moses Mabhida.
0: Bari wakwa Moses Mabhida.
1: Wari wako wako sisi mabida.
0: Wako wana timi ya mamilori sanda unsuichi jiajpu gate.
1: Ayi, kaya la mafungu.
0: Ayi.
1: Uru kama dawamu.
0: Ala, jiso ke. Nama tina, uko wina ipi, auko wina sanda unu.
1: Nama tina si specialist zini hiyo.
0: Ni kotele la zena toma.
1: Ni uzisa chita si mafungu wa makoronu doni muuta.
0: Niko uzisa miya tululu. Lo chani machero nandikodo ya kama batikita ni wadokta mtikito vangero wa agrikre ya akote farapamba no profesa sunia profesi sama oru urabele saketu ziza mibuso ya po zine za kuda ngaduwa la wuna la mwezi onara kwa kao ya wakote amba sunia wambo hei rike tener do itahish wangwe wari rike tener do itahish. Yeah. Hello, Chani Macheron.
2: Macheron ya vuhu di kora ni angaurin.
0: Oh, betu wane kawambe. Ni kwe chocho nyari pare zwabu di founu.
2: Ya, ndo vando isa ka volumu ya fasi. Manu suno ya sundi chuko. Ichi janandi funo isa volumu.
0: Oh, ndinga sundi kofani kwe chocho nya.
2: Ha, wuna vipo kora ni angaurin. Na musi ndiko riduwa lama bebo kawa kuwate fu wane kwa bebi wana musi
0: ndiko te ndabazo wana duwa la wudi
2: auna zi unwa G-Voice niwe na duwa la wudi
0: rekulibu wanga banda gani kio pala pala ni machero
1: G-Voice
0: yenda
1: na uri ni mwada wama
0: ndi mwazi
1: yei ndi mwazi ya angari zani ya paru zipoto G-Voice
0: ndo ringezo ipo samurova aengo wana dubu zero wapu kani ya lingo shika kangwazi. Yes, see, Keter.
1: Yeah, we let you go to the Nanjit in Nanjil Naraton, Maraquat, Dampini. So you had to finish a wood.
0: Nanjit in a party.
1: Yeah, in a party, I get you go to the I finish a wood.
0: Hey, Dingwazi.
1: Hey, Dingwazi, I'm not a time. I'm not a people to G-Boy.
0: A lot of us say, Dingwaz.
1: G-Voice, una wanangono ki elewani na retani, ne? Ah, oke diwa, oke dola tuwa la wala mapeko.
0: Ndiko ten.
1: Ndirikato jinea la ane jinea, nwa adiri inde.
0: Adi togo merenga mand.
1: Ndi ngwazi ya angare tani, aparo zipoto G-Voice.
0: Ndi ngwazi ya angare.
1: Arikakare G-Voice.
0: Rota karataki, lo chadu bacheloni witani, wofu wate.
3: G-Voice.
0: Na witan.
3: Ndi wa ndi kwa pangwa zi kwa da buba zi nga ma.
0: Na witan. Ndi
3: mwa zi. Achimone mwani.
0: Ndi mwa zi anga. Ati nando da femini na achimone mwani. Ndi yono wana no banda one pala.
3: Kwa diki isa mwashi.
0: Ah, mara pala enda ndo. Enda ndo ndo. Ndi yone mshumoni ya pala.
3: Ndi hapa nandi ndo kwa pangwa zi. Ndi yone nendo ndo ndo ndo. Ndi yone pala. Ndi yone nga buo di zi mandi zara la baraya.
0: Ori yabana NDA function. Ndo wana basuwa na bachiko shuma upenga pala wadzura basa
3: wadzura basa
0: wadzura shumi
3: Ai, mwana ngori mimi.
0: Ndotakara kona nyanga nofuata.
3: Ndenje matofu namofu.
0: Ndikalerisa mimi kurugera uyaone mshumoni.
3: Angikugera namsejela ngubela lokasi na matoni mani wajena apa ngamanda kaza bibi na mdivozi wangu kivani.
0: Oh ndio ndo bana wala mabebo namusi.
3: Wala wala mabebo namusi. Ndome sabara bara bara ngi zwa dabo ngutirana.
0: Oh bara bara bututu wa pfa pa namusi fhedzi ndo ri fiva takare nga manda nga chimoni.
3: Chimoni.
0: Ani komba apo kha chimoni.
3: Chimoni.
0: Oh dziri. Dziri hello chimoni.
3: Chimoni.
0: Rekodiwa nga manda khona ri anga tera.
3: Yeah.
0: Ali kagara ndi vho chimone mone. Lo cha ni machoro ne uita. Ri pfevho nga fha ti sathu ya kha vho dokotela vho vuwa tera.
4: Ni voice.
0: Inda.
4: Oh. Mbodi cha fwa siya nefwa na mwani nchenga zene DJ Ntundu wafwa G-Voice.
0: Ya DJ Ntundu.
4: Uita wani na G-Voice.
0: Rufu, anani kwa DJ azipiyo ngane ngeo mbodi.
4: Fono ni diya uu ya DJ, ka DJ hapa G-Voice.
0: DJ utambesa zipiyo zama cheso.
4: Utambesa zama kazi na macheso na soso.
0: Ndi zone zino techele seswa nga manda nga ngeyo.
4: Auna zino ngani pambotisha fosu tsaote jivaro ni aninge.
0: Na bo shaka tamgobe.
4: Wo matata ni bo gwakwa.
0: Ah rikuriwa nga mandanga ngiyo kali ederete.
4: Auna zino jivoi.
0: Yeah, lo cha swa budiani na para para ni macheron.
1: Jivoi sitetana.
0: Ah rina fiyo ndi bafunzi ter.
1: Yana pa Petroville jivoi.
0: Ah marofa muledza wa mane ndo vara. Vakodenga koto kwatisedza.
1: Ah, arana ndatari wa ndiso kwatisedza sapo dzera avanga dzena vamba. Ane ndo zvidzana.
0: Kavato
1: elanga deni deri mari note.
0: Ndingasiri me. Kavato me vasvitere tabe. Vafunzi.
1: Kana kuma kwaba. Kristo wanguka china da chama koreni. Rikomidzere rabone.
0: Ha.
1: Hai, 447. Zvamba minzezi.
0: Hai, vakuvona mini mudinda wa mudzivi.
1: Ndoruti reira igurui.
0: Eh.
1: Kana tekis.
0: Eh.
1: Alor
0: ja chala baru
1: Kristo wa uru
0: va ke guru na vakara vone vatadu
1: vone va uru mure
0: ha
1: no no dzama mabebo kha mfuma kha dzwanga ma nditire ri retail meti dzat
0: nda mugari
1: wane fa trozilo zwi amba nga masiari kana mathaba mani nge nga vana chi na chi switoro chavudi
0: ai u do chimbile.
1: Ya, dosi tori.
0: Ai, auna kaidu nanti.
1: Na terisi baksi museta, ubange chikunda ndi. Ndiyawa wanapono shimo upana la bita.
0: Oh, uonyorosa.
1: Uonyorosa.
0: Ah, rekuliwa nga manda ngani geote.
1: Ndanda.
0: Lika kara, para para ni machero ni locha, wita ni wofu wate. Zabu, di. Bunde chaba. Ndi bakoni.
5: Bakoni hapa bakoni na tsho tsho kere ke da ka buri buri.
0: Ah rikuriwa nga manda ngani nge buri buri kali adere buri buri ter.
5: Ndiko kuno tiro ka buri buri ka abo jaita ka buri buri ka ka kali mo.
0: Ndiko tend.
5: Ah hune nga nyinda jipo sia tuwa ka pia pa ya ona.
0: Variko lando saka mamize let's go. Yeah saka mamize. Ah is god the stadium of pain. Vari ndi arena. Oba chi rend. Abo abankumeli Prince Muenda ange havo maine vo Elina abari vaifune mbeka na mshomo lochera zwezi vodokotela ndiko dhane toi pari kola chit dok kodane ponga Duncan Mighty chimula na whiskey it fake love ndiko ya agri kreka vo doctor tio fimu tikit lochera ni macheroni.

0: Bravo! I khou pembelela miṅwaha ya ḓana na malo ya u kovhekana ndeme ine ya ri kwama roṱhe. U pembelela, ABOB member rewards i khou kovhekana nga maḓana mararu a miḽioni wa dziranda na miraḓo ya ABOB ine ya kwalifaya. Kha vha vhilile mukovhe wavho nga u dzhena kha abob.co.za kana vha dalele davhi ḽa ABOB ḽi re tsini. Heḽino fulo ḽi khou fhela nga ḽa furaru nthihi ḽa Tshimedzi. ABOB ndi vhaḓisi vha ndindakhombo vha re na ḽaisentsi na vha zwa masheleni na zwikolodo vha tshiofisi. FSP 20656, hu na milayo yo tiwaho.
1: Honorani manda a Poseidon's 4-in-1 capsule. Arali ni tshi ṱoḓa tshibveledziswa tsha philisi tsha u tsireledza na u kunakisa muvhili wanu nga ngomu, ngeno ni tshi khou takula mutakalo guṱe wanu zwi sa londi miṅwaha yanu. Poseidon ndi ṱhama yanu mutakaloni wa ḓuvha na ḓuvha. Poseidon i tsireledza muvhili wanu kha nyaluwo, u vhaisala, malwadze a mbilu na arthritis. Lingedzani Poseidon ṋamusi ni lavhelele mutakalo matshelo. I wanala kha famasi dzoṱhe. Arali i sari Poseidon, asi Poseidon.
2: Ndugiselo dzoṱhe dzo teaho dza mutasano muhulwane dzo dzudzanyiwa.
3: Orlando Pirates i ṱaḓisana na Mamelodi Sundowns
2: kha makhaulatshele a MTN 8.

0: FM. Ya, ana zvino ndiyo nelocha mutechereso Purple FM rine richikori. Abone abuvwani anepone baba hone. Kezula ndimsine dirita fumbirimbiri wa mine zoro vanfana kawara ya aboratsi. Vahone batechereso vane namusi. Ndo vari chikova pensera namusi ndila sumbele mwedzi wa chimedzi. Rivone apori. Una vo nyike va ndichikora presa pano ni una mraidza kwe wo jena ho. Woto rivisi wana rine mutechereso. Upfi locha ni macheroni. Hapfindu kwa mbira tamena meanga duwala abdila mabebo nduwe nubo Suzanne Mashamba hapfindu vaka mwana wabo Jessica Mashamba rivono reai ri dawa wanana nga afanuni
1: ok ndila zuri baka wa Mashamba ngangeyo mtani wa Mashamba rikori hiri ya itakala nabo ripenye satuwala mtechilisi waduwa nga 072-897-8325 ikuita tui nga oralo ria sezo rikadiva na gundo na kana hai kana utotomo upiru kuzana usina nashigwa na chipinga meneti ya fumbiri ina uvaka wareva ati uvufuwa hobo tenga machero ni wako jena ndirani ndira zikuri wa mishumone ria vusa ni machero chimbele zwa mdivachi ya mishumone au na cha mutu wako
0: aruko wana mutu anupu petu aruko wana na zino yone ndi minji nga manda zunga zibari hapa nuni rupi wana the big dude ndari ndichi kone nga hapa nuni ai abungu chasia na nomboro za hone nga hapa ndichi jena hake Hufi andi machero ndi kumbro pinsa dola abdila mabebo karone wa mchibi. Hafu wana rapala nifia bom. Hafi ndi mwana wapole na findiri. Aure nga kona ni ame awe. Wani wachimanga zo kami. Hafala ni Pretoria kapuri. Hapa nuni ronjo na fia bom. Rodo wana mutu na ugai roni wana gorinya gana nae.
1: Chazo aonena suigwe ndi... Ndila ninti, hashtag, ndila ninti, bamba na rineka nombari ya WhatsApp.
0: No.
1: Kanda hezo, X, termudrao, TWR, tangambezi, natabiza na kaino beka mshumo yashu, au na chitu wama.
0: Arvo.
1: Namba yefta. Hey. Hey. Hey.
0: Kani kutada vungeno? Change to ringeza.
1: Shkusia.
0: Nga ingwe line.
1: Okay. Ria vusa, ni macheroni, hauna nanga ingwe ndiga. Fuari jana ndira ni maimu mpumbu de. Ni macheroni ya udilo cha mkazi na tanzo. Karambu di namba ri. Rina wuna chiana lo wudila taraka.
0: Zuko bara. Charbo ni nga afa nunuri.
1: Hauna mutu.
0: Rasende langa afa kamisirudo wana.
1: Karpile.
0: Tangwende zi network udivanyina.
1: Yeah. Okay. Ripano Arwani Molele, Ripano the Big Dude Lufuno Ramambani, Mamagre Netengwe, Mlalo Piswa Koko, Ripano the Big Dude, Rwani Mabeke, Ripano TRT, Chigzo Mawenya, Auna Zingwe, Singabopa, M Nyambeni, Ripano Mpotoba, The Big Dude, Natanzo, Ripajana Ndirani, Kavandirani, 6 to 9 a.m.
0: Unamareza woshika wafanoni hupi dhubalabu dhila mabebu watiri. Afindikali jaka ndira afanoni la jitichi chapara parefe mrudofuri li jaka ndira rduluwana na afindini na afindibone woshio nisani Eric.
1: Arifi.
0: How? Urusunga ito ya waone.
1: Ikuru turu the number you have dialed is not available.
0: Nonga rirovana kutada pano ndina musika ndingodza shumutechini swa Purple FM. Ai, adzikuvhedza vhedza radio channel T, channel ira berisana nga pa kamusi. Hai, ndiko jia yo feza the big dude zvabara na chadi.
1: Aona nani? Aona nani? Aona nani?
0: Okay.
1: Bora siwane mutu chango. Ya
0: ona chaka kia. Zvete yeti. Okay. Apa riko jena gaina. Okay, arif. Ofi. Ufi, ndi machira ntiri na tangai. Ndi rapasha kwa lena findu kumbiru pensa. Dola vila mabebo, kami ya vana. Afindu wana vumuketu wa chikusi. Arvon. Na tisha diva. Zwa barapai. Tisha diva. Okay. Divo. Yeah.

0: Just a little bit of my love. Ine kukwambanga wa Freddie Jackson. Have you ever loved somebody? Vosia wa ribu zambu zisakeo wa teche lese rukwamba. Juna ntani ya ori. Ndi Ramzi Ganeshna rukwamba. Worisi. Riko wala kazi nyanda za mafungo. Robaranga hazo. Mariko fanga worisi ya habo. Habo Freddie. Habo Freddie Jackson. Bana mingwa ya. Ya fusume. Ramzika ono. Topula kami. Spuka za zigirimi. Madinga wo you are my lady na mama matombo apisa ubva kha spili kha sizura ne zwa meritito vho ri na vhulanga ubva kha seramene cha muta nga kha account ya Instagram yo khwatsedza uri siya vho Fred Jackson ngomrova nga musumbuluwa maduwa mararo pedzi ya tshikoba tshikotobva kha dzula lavo ḽa mabebo pedzi ya zwo raro zwo ḓi raro a hu ngo to bviselwa kha gara zwidodombedzwa zwa uri badza varisia nga nthani ya mini vo Freddie Jackson
1: na zwino sezwi ni khou amba nga ḓuvha ḽavho ḽa mabebo ndi ḽa mbili the big dude vho ya vha ḽipembela hanefhaḽa hu si kare kare vha mbo ḓivha vha tshi khou ri sia fhedzihai ri ḓo vha dovha ri vha humbula nga dzimbo dzavho dzi ngaho vo Nice and Slow, vo Jam Tonight, Hey Lover, Do Me Again. Ai nyimbo dzavhuḓi nga maanḓa ndi tshi haishi ndi si vhuye nda hangwe na luimbo You Are My Lady. Vhathu vha mudzimu ndo shuma zwavhuḓi nga maanḓa zwezwi ni khou amba nga mafhungo a dzi Grammy.
0: Aya ya nga matshelo ni aḽa vhuraru itshi khou ri ya sumbo ya kawara ya vhusumbe ḽi tshi khou dzhena ubva kha vhone vhaṋe vho Freddie J tanzo na J amani tshi ya fhano
1: the big dude.
2: This is all I ask
1: of you. Vabebua nefala New York.
0: Hey.
1: Kala Helen. Gene vabebua one the big dude.
0: Lupa New York wapa.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Urika nzonga madika manjinga manda. Yeah.
0: Meri tito vaka skwini kasi zuruane.
1: Agwa tumbura vukoni yavo murao nyana afalani ekerekeni ya Baptist ine bizofi White Rock Baptist Church ane fala une vha vhone Helen the big dude.
0: Hallelujah.
1: Ah.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: MC matombo anonga vo at Christmas over to Nabula nga tshifhinga tshenetsho. Mikoki miwapa ubva kha spili kasi zuruane zwa miritito. Hilipi at Christmas. DMC bona ba mileje nga nga tuwa la khushumusi vhathu khona dzi seven color tombo no kota sendela zwavhuḓi yako ako tipelela hapa ndeveni how
1: yes
0: tof DMC bo fara solo la R&B
1: yeah baba ifara the big dude baba ifara fezai merdo dzira ri tshikoto dipina nga muzika wavo
0: una zwiwe
1: uya hoye
0: jazo na tshifhinga minete ndi ya mitano fezi uri vha khawara ya vhusumbe tshetshele sa parapara FM mbekanya mshumo ya vhandela ne 69 AM yo daro fushi
1: eish ndo fani tshikwa mbaka mafungo a uri anongo kono ḓivha uri khangwe vhanga vho ri sia ngani the big dude nga ṅwaha wa 2020 vho ya vha ḓivhadza rushaka fanoni uri vha na vhulwadze ha zwifhio vhune ha khou vha shengedza nga maanḓa fhedziha zwa zwa ita uri vha ḓiwane vha tshi khou vha na vhushaka fanoni na vha National Kidney Foundation hu ita uri vhathu vha ye vha ḓivhe zwinzhi nga ha vhulwadze hovhunoni nga khavho.
0: O vha mafhungo one ya zwino musi vhathu vhane vha vhori vha na madzina kana vha diploma na ḽifhasi vha tshi vha vhone vhane vha vha vhono imisa tshanḓa uri rine ri vhe vhononi vhudzanoni tsivhudza nga hezwi zwithu uri zwi hone nahone uri ni ḓiṱhogomele zwavhuḓi ni fanela ita hani zwi a pfhara zwi ya phanḓa ta sezwo vhathola vha ri cheated uri Rebecca kwa mafhungoni.

0: Safe. Zvine zvambo vhulunga kuhuranesa kha zvibveredzwa zvine vha zvifunesa. Zvithu zva ndeme zva ḓuvha na ḓuvha na zvimwe zvinzhi. Kha vha wane 750 gram ya Nola Original Mayonnaise nga 38.99 na 10 kg ya Speku kana Golden Delight Rice ya Sasco Cake Flour na ya U Brand Super Maize Meal. Zvote zviraru nga 289 rand. Zviwana losvika dzi 11 dza October 2026. Hi, you save busy. Hune zwiliwa zwa mwai mathazwi sa dure. Ḓuvha liṅwe na liṅwe.
1: Kava endanga nayo. Ri humbele uri vha ambare zwiambaro zwitshena kana zwivhonalaho musi vha tshi khou tshimbila vhusiku. Mavhone ha koni u vhona mivhala miswu nga u ṱavhanya hu kone u tsireledza vhutshilo havho. Kha vhashumisi vhoṱhe vha magondo, kha vha awele nga murahu ha kilomitha dza 200 kana awara mbili dziṅwe na dziṅwe. Musi vha tshi fa vho farwa nga maneto, kha vha awele. U farwa nga khofhe vha tshi khou reila, zwi vhanga khombo dza u thulana ha zwiendedzi dzine dza shusha. Milayo yo leluwa, vha songo nwa vha reila, vha songo nwa vha pepelekela magondo. Ndoni arali vha tshi kho ṱoḓa u njangama kha vha siyo khofhe henengei vha u ḓiselwa nga muhasho wa zwa vhuendi ri endedza Afrika Tshipembe phanḓa
2: rino
3: magondoni nga matsheloni kha vhandilani
4: Karatu na hanefa Johannesburg kagondo la N3 roli ba devula rikwano re hapa vhuendi vhuko tshimbila nga u ongolo wa goloi tshinyala keila yo tshinyala musi vha tshi kho ḓa hapa kha Helden Hayes interchange hapo ho kwamela uta tshanda tsha monde vha tshi swika hanefo kha vhana ṱhogomela vhukuma mathina musi ri tshikanela panda ri tshi kha ḓivha hanefa Johannesburg gondo ndi N1 roli ba devula rikwano ri na hanefa vhuendi vhuko tshimbila nga u ongolo wa goloi tshinyala keila yo tshinyala musi vha tshi kho fhira hapa kha Golden Highway hapo Hoka mea luto chanda cha ula, baishiko anepo, kawe wanotogo mea lakuma matina. Musiri kadeba anepa Johannesburg, gondo ndi N1, roli bachipembe. Likuwa nore hapa buindu tisikana. Ndimu sochiko dela hapa ka Olifants Fontaine Road, baishiko anepo, kawe wanotogo mea lakuma matina. Musiri kodha hapa Randburg, gondo ndi N1, roli badebula. Likuwa nore hapa buindu tisikana. Musiri kodha dela hapa ka Malibongwe Drive, matina Deep Kloof, gondo ndi N1, roli badebula. Likuwa nore nanepa buindu tisikana. Musiri kodha hapa ka gondola N12, roli babuvaduba. Na musiri kodha hapa ka Deep Kloof Interchange. Karpeze nga hapa Edenvale Gondo ndi N3 roliba chipembe Rikwano rinane hapa buendu kwa tsetsema Musi wa chikoda hapa kwa Gilolis Interchange Ara una zwingwe Zunewa kubona magondoni Barumila email furuani@sabc.co.za
2: Auna zwingwe ndi mserenzi badani hapo Minete ndia fumu ubakawara Ya busumbe kapara para FM Liko para locator niko Nikore mini novua
4: Ndovua big do na tangzori
5: Hai, auna nani utakari
4: Riane
2: Mfani kuteshele sa mapungu wapani kupangu kwa sasa ralingwe Linela tushera na Nazwa Batuwa hapa makwa Linela tushera na batuwa ne Baba wachi kudzula pitu Bapata Zipera, pakana mapata zirumu Zo engedzu wao Zo irisa watu Uri Mapungo soko ribaweba na zirumu Bo engedza tano kana nai Zagumane pozusa kutibiwa Nanga mutanga mbusu Ziba zishaba wangandela yao Linela ba lichiko toto seziwa Lile uri Zifano zidibaya ya uri tanga una kai nendo ine ya kudzula kayo odoba engedza dzimwe rumu 5 na nti ya papetu hana pa chitenzi ni chene chitoko chini ya vana acho ni kumfane zino ndari ndi chizira vele sandari uko duwa na lingwa ya pazi lene la tota u uele kanywa shabuti
4: no saru wa mrao
5: kamia evo batuba neva kuhira upetu batuyo bade la chumero samune wa mudina Ara luchifimune wa mudhi kamsu badela vugai gai kamadi Muhiri nene Ara ribana vahiri vatano anefo Vala vatru yengeza navone
4: Ya Azunga dorubu isa anefo kapungo lauri Ara lezashika hapa Ni doanori Masheleni ane hapa baneva kuhira batre wa badela Hapa kahuya na kuhirisa Afuna no gonya ngori hoyu mune wa mudhi kana mune wa chitenzi Udova kutelisi wanga mubuso Inini na batru vatano ndiri vha zwitonga muḓi muthihi una mita yo swika ya rati ndi zwezwo ndiri zwilemedza tshumelo ya muvhuso arali ri kho amba nga ndisedzo ya maḓi ri kho amba nga u dzhia matukwi mudagasi zwo yo nga u fhambana
5: nṋe ndi zwi vhonesa pha matukwini a thiri zwino hange makwarela u tshi vha una ḓuvha ne ajiwa matuku hapa hune ya vori kuna vatu wane wakuzula babanchi ni wanotopa na alama
2: otaro upirisa
5: ya mamu
2: zula ara renisi kwa mba kauraro tini mti haengeziwa rumu za watano na wanapola petu chikuzula watu watano bo ingeze yao kachipato cha watu watano kamisi na wananepo mwe asa tuzula ya ten ziyambo zori hapo petu zinoi uva kamadi uya kamta gasi uya kachimele zote zine za wanana ziyambo rezono ingeze ya katano hapo zini ngaori arali amadi mwana mwono zula hapo kio jarata utotio wa shumisa ni yabo na chako ndiyo na chifini kwa nichi kuulemeza zino garembe chilo zao ni zibati songori zibati songolai zelori ringaba riku visa miti mingwe mina gangu muka mdimti
4: na ori shitensi echo musi nchichi wana big dude na tangzo ni wana ori zidibe ya hundi zore shitensi ndicho zula batu asichabu binduzi turu nafitensi vya zinende zabu binduzi zine zoti iwa ori hezi ni ya kono ita mabindu kazo
5: na mitengo ya one askanji chifana na
4: hii niko zubana zino arenga dhuwa na nyimele inena wana vazula pa wala Afrika chipembe wacheri zitu ziko konda au na mishumo rine uri rite zirumu hezi batu vazule hafa ndori wane zituku tuku arale mungu soko doba hafu wadha wari kaba vise zikene zikene abanga dhuwa kwa leme dana pezina wanori unji une nenda udhiwa big dude makuwani petu nunga posawa ya tobo diplo ni dhuwa nori hapo petu heza itiwa na madhi haa badeliwe ni dhuwa nori na mdagasi au badeliwe na wana mita ya rati iko tu wana madhi mahala kana mdagasi mahala hoiti wa zunge zitu za ushika shika
5: na mdagasi wa ya ito za mishika shika
4: na wana mita ya rati iko zula hapa soweto une au badeliwe madhi une au badeliwe mdagasi ndiulemeza mvusu
2: ya yazo zizima zichibubu ya zino ngazo zino zichibu dofi karelu na misena wana bachiwana ya mfuji fiba zonamba sabote wa kwa tareka bachi kwa tareka na zizona ngazo ni
4: bobe ya matombo bada
2: zinga shume zapra nwa zawudi zinga shume ringa jena ka jukebox
5: jukebox rana rimbo listen to your heart
2: listen to your heart
5: kwa tachele se kambiri ya bobo ni ichi kwa amba na bono ichi baka izona songo itashu iriwe
4: Ayayi ndakuli funa rusapeli
5: ndia tsheresa ndia tsheresa vado disorda vado disorda
2: upimene vado disorda karna bora

0: DJ Nipro and the band Kaparapara FM Mrichitofi the symphony abako ipfaiko na vulangane potsini ba symphony ya DJ Nipro and the band ndi chipinga cha thodza mapungo studio 5 karcha chira serif
1: SABC News yo dimisa unga yote na one isa GCia iba disera thodza mapungo Kaparapara FM.
2: Vambumba ni mazangu na vashumi ya kosatu badoba wachukita misumbezo na musu muna na shango. Vanna basumbe vaneba kupumu kwa Brayo La aka na konani yawe vado humela kote kurwani ya dhorubuni ya Durban. Komishini ya zato dhisu ya majlange dovela panda na mshumu wayo kulijia Bridget Mavanda dhorubuni ya Pretoria mapungu nga vdaro ukabata chile singa urebu maru.
1: Shamitambo Kapandiran
3: Ri mbodina mbarberi chitakushedza panoni kamveredza mitambo wa rera ushikera mitambo ya AFCON afanoni ndi herarabona shango lango lalichikukunda shango la Malawi nga zikoro ziraruka chiti nganda izo ridabafuti rabana mitambo ya avukonani ye ya dhota mbi wa mtashitza wa Prepare FM afanoni ndi mwasi arishko jena afanoni kanandiri kai UEFA Nations League la Switzerland loya la piraka shango la North Macedonia nga skoro ziraruka gumba Scotland lila dhukundi wanga shango la Slovenia skoro zviri kachiti unori Moldova lila dhukundi wanga shango la Slovakia nga skoro zinaka gumba nganda izo Lezembok boli kuunda nga shango la Bulgaria nga skoro zviri kagumba Estonia na Iceland zwa mapuri Richard Abrisa kamwe mtambo shango la England lila dhupiraka shango la Chechi nga skoro ziraruka gumba Croatia na Spain otamba Spain lapira nga zubiri kachiti unori Belarus lila dhupi raka shango la Finland nga shikoro chiti hika kumba nganda izo shango la Albania lila dhupi raka shango la San Marino nga shikoro zubiri kachiti mwamtambo wa dhuwa honedi mtambo na wapapkati ha Kazakhstan na shango la Karoo Islands apanuni wapa tamburinga na shikoro zubiri ngangei na zubiri ngangei upira na panda
0: richitanga ngeno nga paru kubona Africa Cup of Nations mitambo ni vele za mitambo ya urelo shikela mitambo ya AFCON kubona hapo Angola na Malawi ile ramba ngala mlova Malawi lombo ditamba la nabuli wanga skoro ziraro kachiti nga shango la Angola ndi kayo mitambo hii hawa ichikotamba kathu wala mlova
3: ya ay arimadu namba rapiri rudze mtachita sopra FM ri rapire sembo suso ya na mosi ri hapa nunika bura ya mirenje kere li jaka ndira la bura ya mirenje ni msarish kwa mbanga ene laino umesi uwa shango la Argentina oya ata mbapa nuni mtambo wa wao peza kati miorishaka ya Argentina madekwe musi ichiko penya Benin nga zukoro ziraru kagumba unurika uyo mtambo wa madekwe mesi oya akora angatoho kanandiri ingatao ya Mioran Bwane kabaribuza mtachiris uri Lionel Messi ukone saa apanuni kamitambi ya zishaka chaka ya timo ya rushaka uhuri oya atoma utambira timo ya rushaka ngangwao piyo honeka uyo mtambo wawe wa utoma Argentina loba lishikotamba na shanguli piyo kabaribuza mtachiris nduto rumere 072-897-8325 ndiyo na nepo nebo neba do rumera hone rishku ambangali jakandira ene laino umesi mtichitutu wa Prepare FM wa shango la Argentina rishkuri oyata ambapo noni mtambua wa upeza kati miorushaka ya Argentina madekwe musi ichikopenya Benin nga shukoro ziraru kagumba unarika yo mtambua madekwe oyako rapa noni katawi ya Miorani zunopone kabarbuze uri laino umesi mtichiresi ukone sapa noni kamitambo ya zichaka ya timo ya rushaka uri owa otambira timu ya rushaka ngangwao wiyo honeka uyo mtambo wawe wa utoma ili la Argentina lobali shikotamba na shanguli wiyo locha
0: ok ndi matuchele kame si ya pazino the good goose
3: kwine nduru kutuwa zavudi
0: ya
3: azukunganga ngeni andi ndi Cristiano Ronaldo azungu chadoba zavudi nga uri buba nukpambana na vatimu hapa nuni ya rushaka
0: Hey.
3: Eh.
0: Ah, sino zivazo na basungwewe.
3: Yeah.
0: Eh, basi kutochera mitambo ya chaka chaka. Eh, nduro nota wana mbo right nero masha. Zyambora aracha dobona na paka mitambo ya chipoka cha lipasi. Kuna mara wodi sasaezo.
3: Yeah, pedzi anga
0: hapa. Bora bana.
3: Eh, pedzi anga hapa kamisi vadomuitera na mutambo wa budinga manda.
0: Okay.
3: Eh, okay. Unori aracha dhiva uringa hapa noni ka
0: Portugala.
3: zwo chimbirisa hani
0: ari ari lavelesa ri bona wa diva mabeke zwita vhathu bva kha Kairos Parapara FM ndi macheloni vha zwiḓivha na tafura ya mafhungo a shango ihone Rotenda Ramzurupan Oscar.

0: FM. Oyo murichito ofindi dzola na inwi ndikasene tochera mufuno wanga na chipinga menete ndi ya fumisumbe uyakawa raya bomalo batichirisi bachi ndi chipinga cha tafula ine raibizori ya mapungo mapungo shango osika tafula ya rushaka ine ya farote ane vhathu vha khamba ngao moserosedza helino la Afrika Tshipembe na umona na jango haya la Afrika na hote hote na ranga vhari khamba ngao mapungo vha wana nepa sodo divazori shango no kuitia mini khoyu rotenda Ramzi.
1: Tafula ya mafungo. Kava ndirani. Zidura kezi.
2: Kezo, rinero, dhizura ya rarenda nambani jecha. Nundi machero, onurini?
3: Nandi oane, ndumbiru paningeyo tanga. Machero ni kaye, kateri.
0: Liko fara kwa makarde hapa kwa maho minister wazwa kwa mabo ino koto ngwana ngeno huu ripoto ya company hii ya PIC Public Investment Corporation ina roteria zudiba ni chimiswe chichine chabachiku burunga chete za bashimili wa mubusa za pension wako thibu na za panda parlamenti hapa zuna afano ba manjibu kumania da wangao ngore hii unia banazo utoto uchia mashirini zina la PIC alisari rotenda
3: bizone ndikolivu wakere ndo zumbra zauri nga mwezi wa kumwana ndiye rapochi pichaza cha minister wa David Masondo bako kishisha kau wao ni ka PIC nga mda msa kudiru la mshumo wane ya kumwa hili noni li umela mrao uya kumwa wajiri mbele raru
0: ya
3: kumiraru 2013 une hova na uhazimu wa mashire nina shika madana mararu wa furaru raru wa milioni waziranda ka kampanya ya diria stamp Acapulco. Eno ni kampani ya zimuwa machini nga PIC. $333 million ni machini na vuri ndimanji mkuma. Tezi ya hii. Ola au renga mikove.
0: Ka
3: mukaba bukwa chaka chaka hangi lanteria. Unei. Haya machini nuhushika ba kampani ya nuni babashi wabaira wabadira mrao. Zezo sikisa ure ba PIC nganuwa gini bilifumbiri raru. Ba jecho ya ure. Badu wabaku urenga eno ni mikove. Haba wune vene wadukunu rubaise panda. Pedzi ya hava na uhaneza na kauri mikove eyo ita mugai zwasikisa kauri utoli wewe na urendi mauchimbi za nyambi za nubukati haa kampani inu ni katina wa PIC zwasika kure hii mikove hii nga ono ono pera chipinga chila fuku zwasino ino yono wa billion nti waziranda 1 billion rand hune ba PIC ba kubopeza ba chibotanga ni zazenezo ba badila machina wakotua badela ba tenya ubadila hakuna hei a company ya Acapulco machina urundia milioni wa madana maana waziranda 411 million rand pezi ya makungwano ni oda ya machi wufusu duzo achi wusezu so hapu kuti nga mwofisa na mchini zimura wa PIC wene wa uri ndibo Patrick Dlamini mashitumani ya bauri ba company ba kwa mburi nga uri heli kumulala na opera nono raziwa mchiwa alwi vone wa dhoto muita zimbiro zimewo shika wa chibu wita mbiro za machini na shiko madana amadana atahe unei baba kura ama chini ako tiyo rabadilu nga Dlamini 900 million zwasikisa kura upezo uchaba na buziki PIC ezi zote zwaibili zanga manda wene wa uri ndiba spara mikove zwaibili zanga manda sana wene wa uri ba kukwame ya sienda mashirini wane wa uri ndiba ne pension zavu za wazikuburungu anga PIC enanga government pension fund pezi ya rishikwambe za zino ndipungu line paramendi yari idoli saramura urona weta komiti na lawe sana zwa mashirini unezurolo wa hone unewati kosezi sa pungu hino ni baba kwamba zuri ndizwa ndemo lera ziwe zwa budi nga manda rosu za wuziki ya PIC pezi ya minister wa zogo wa makana Afrika kipende bo kondo rogo dongwana bako ima kauri PIC inga kono bila panda na usuma zwa budi na unewadu ita zote uipatu uranga usha kuru kono wana wuziki inga upo pipaza ndi helo
2: unorili mweke lima nezu shita bada mapungu hano ni anera kwa era wanori batu vaneba vaka mangu mashango vaneba kali ino la Afrika shipembe zisi omurayuni kwa era wanaba vaho ka la Nigeria shika zino oboko na uhu mabaneizo zino chingwada chaita do uma va shika dana tanu pezi ya rado bara vera panda richida vere sauri apanoni shika zino rinabanga na bane abono tuwa richibu ya richitomara piringa
4: Mbulungo, muzi chipinga chichishika, basa zena na butungo na cheo nji. Clientele Funeral Dignity Plan, ipano batusori, tuzanyo za mbulungo, tivezo tonipe yao, na hone, zoreru wao. Plani za shuti padela kabiri kamfuzo dawa nga kombo. Zuriri wote kumbere. Aba turi mutakalo. Aba tazi zipambiri. Kaba nanginda kombo ineba doikona. Ka chumero yofanera otodea zawo. Chumero za shuti padela mashirini usa tupera awara za 24. Naone, ba wana na etamia 200 rand. Musiba chita mbiro. Bangakono kavara batu basuka ofumiraru kaplani nti. Naone, banabararu bakatero usina nyengezozo ya mbadero. Kababe na mraro wa mumburo na musi, ngaka Clientele Funeral Plan. SMS-a ni parapara ka 37128. Ndi parapara ka 37128. Clientele Life ndi chimi so chiri mrayoni na tendero ya ndinda kombo ya buchiro. Mrayo yotu wao I online udo shima mbadero tutore yao.
2: Ya akezo ni msino dhiti itatai wa minezo tutipani pala kawara ya abumaro rishka dhibana ye rotenda ramzuri rika tafure mapungo rotenda rishka labete sahili no nunera kwera wanuru jazino I honokonu utuwa abatu obashikaho chigirichiti na madana taye fumbiri rati kana retori vato doshika panoni kana bako todoho verira jigiti jibiri bane bo vapanoni kala Afrika shipembe bo umera ngeni kala Lagos kari ambenga
3: Bekori kwa sanga manda tanga richi kwa ambaye ndo kufanga machini ni hapo ni kuwekana na watu chile singa furu la match on match ndo baka furu leli ya line ilo tama chiche checha mwizi wa tafamu ndi kwamba zone tera ndi kira tafamu angaru ui tafamu ya nga mwizi kwa tafamu unea gore wabana uona furu la uka utu nga tunaguru wa baka mangu mashangu bani wako wafano kala kweka chike ndizi siyo mna yon pedi ya kaa furu lino ni bambusu wa Nigeria kujia cheo ya urubone batu na pobawe batu watu wisa kala kweka chike ndizi kwa mbaza zunui ono wana mabupo asiko ufumi ina ena burundi ya utu wisa batu na pobala Nigeria kibaro wichino ni cho doba kuingizi wanga batu bani wako bashika kumbiri rati baba nina kumbiri tae wa kumakazi na bana baku utanu ule uyanga minister wa busha kana mangu mashango kana vuleza na mangu mashango vo ulu wa femi adini bako vila panda na uu itatibu zo kama zura kubabu kana Nigeria ure arari bachi kutundo uuma baya ayani kawa bapane ure bako ni danzuzanyo ure bako nutua ba umere kala Nigeria nga mande sarosu za veneba uri bako kuru bako tuyo ure bako tuyo ure bako tuwe zazino bado wako ita kweru ya uri kawuwe na na utirareze ya wazurapo bare wazurapo kawa teweze mirayo bade wako amburkava vena kutuma nina embassy yavo ina ya huri ihone pitori pano kala Afrika chitende hune hapu bado kono uwanatu so pezi rifuwe pera uri batu bado shimse chino ni chipinganga uri uva kashango lingwa na lingwe utio wana utemeza mirayo utio wana u farea zwavhuḓi ha vhathu vhoṱhe vhena vhori vha khou kwamea kha zwine zwa nga vha zwi tshi khou itea fhedzi anga u pfhukifhadza ndi heḽo.
2: Ri nambe ri dzhene na hafhanoni kha ḽa Kenya hune vha khou ya vha ḓivhadza hafhanoni uri mafhungo a si avhuḓi ndi a uri u swika zwinoi u ṱahashile tshinoni tsha ebola zwa zwinoi tsho swika he tshaya tsha vhulaya muthu hafhanoni u swika zwino kana hu na muthu ane o no ri sia ri tshi khou lavhelesa u ṱaha hononi.
3: Ndi zwone tanga ri tshi khou amba nga mudzulapo wa shango ḽa Kenya na vhori uri u humela ḓoroboni khulwane ya Nairobi a vha tshi vhori sia nga murahu musi o vha o dala kana vhupfhi o vha a khou dzula tshifhinga tshilapfhu Democratic Republic of Congo. Ri khou amba nga vhulwadze vhune ha vha uri ho ṱaha kha ḽa DRC hune ri tshi khou amba kha uno ṅwaha hovhu vhulwadze ho no vhulaya vhathu vhene vha swika zwigidi zwina 4,000 zwine ha pfala uri ndi tshibalo tsha nṱhesa ndi nga murahu musi na tshili tshiswa tsha ebola tshine tsha fololwa zwino ri tshi khou amba a tshi athu tou vha na u nga kona u hayeliwa zwine zwa khou sia hu tshi vha na u phadala ha vhunoni vhulwadze fhedzi ha vha World Health Organization vha vha khou amba zwori vha khou kona u kunda kha u lwa na vhulwadze novhu ha ebola fhedzi ha ri tshi khou amba naho zwi tshi khou kwama fhethu no nga vho DR Congo vhathu vhane vha endela mashango ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine vha nga tea uri vha zwi sedzese musi vha tshi u dala fhethu yo nga u fhambana nga u pfhukifhadza ndi heḽo.
2: Hai ḽi khou pfala tsha u ḓiredende fhedzi hai matshelo ndi ḽavhona ri ḓo pfha uri no ri farela fhio a thiri.
0: Ndanduna ndi musi ri khou bva kha tafula ya mafhungo na rotenda ra mudzuli kha Phalaphala FM na musinga ḽa vhuraru ḽavhuḓi muri tshi tou bva kha Jackie B take me away you feel me do you feel me kha Phalaphala FM ḽa vhatsha ri na numisi yoṱhe FM 87.9 107.8 www.phalaphalafm.co.za ndi matshelo.

0: Kings of Tomorrow, because it's amachero. All for you, Yavoya.
1: Redingetsa uita nga une rangakona, richitela bafuno basho musi richika dhichira. Dingani risabasi, na chirunzi chau ya oya. Clientele Funeral Plans, ibadela mashirini. Badova hapo ba wanachumelo zao renga zuliwa, uendeza, na utibula tombo. Mbiyelo za matakeni na ropolero ropasisa ndi zwavo. Clientele Royalty, ibane ya mbiyelo zo kete yao nga royalty program ya maala. Clientele Funeral Plan, ndi mpo yao ya upezi sera ya rufuno. SMS ni parapara ka 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi chimiswa chiri mlayoni na tendelo ya ndinda kombo ya uchiro. Clientele Royalty ndi mbuyelo ipulupeze yao inabai dhisura nga CBC Rewards Pty Limited. Husi na nyengezezo ya mbadero. Mlayoti wao i online utoshi mbadero zoto wale yao.
2: Richiko amba zino, mungo mutu ani akochira na kensa ya maropa, inga hosa leukemia, kana bulwadze ha maropa. Unapurupero uri, una mutu ani abana stem cell chonofana na chawe, uti mwarisa aho. Ani abana stem cell chonofana, hungaba huwone. Arali mingwa hayabo ibukati hafu misumbe na futanu tanu wana mutakaro wabudi, kama tingwarise uba stem cell donor na musi. Kaba tarere dkms-africa.org. DKMS Africa. Banga ba munei wa uchikana cha buchiro cha bubili kamwe mutu. Heli ndi bembera litiketzwa honga SABC.
0: CRT kaba ndirani. Ndema chelo ni auna zingwa na chipinga minete ndi afu mbili ntiu vaka wa raya bumara. The voice note zoda naba chechile siva chere a TRT. Rikuwa pama kungwa rimo serono pata. Zi rumu hapa unera zura wane kamanda gani ngeno sowe to wafaru kwa shoshara rikoli ya taa tauri zichi wengeze ya pa jaratani zina maja wazhu kwengeza na chumiri ya waneni ya fano dizo vakama diya kamda gazi zote ari api nda varmi ni mchichiri
3: mchichiri locha areone ndi tipuri ui mtipezi kala chiviri TRT kama fungo ya o badelisa na watu wa boda rao zerumuni andi paliso nguzuli seya dambu sera kabu mieni uri arali zino uchukupi mutu achiengeza zerumu uforo ya reporter uruko todopata zerumu zoiri sabatu zino kezo arali ndavo uri kudukwa nga kukundi kuturu mwanefo. Nendi kwengeza ya tandavuweri 5 room ndui. Ndavea vana.

0: Masia iba disela thotsa mapungo ka Parapara FM.
1: Va special investigating unit SIU bo budza committee ya parliament ya zwavulamukanyi na mveledziso ya ndayo tewa ro vhotho makhetekanyo ine ya dovha tshikosala murahu vhunzhi ya milandu yayo ye ya fhiriselwa kha vhandaulo ya vhutshutshisi ya lushaka. Vha mbumba na madzangano a vhashumi ni ngari vha mbumba na madzangano a vhashumi la COSATU vha ri zwe ha gonyiswa mutengo wa zwivhaswa zwi na masia ndaitwa kha vhunzhi ha vhadzulapo. Mapholisa vho thoma ṱhoḓisiso musi zwi tshi kwama zwe vhagudiswa vhavhili vha sekondari vha thuntshwa vha lovha Alexander Debora ḓorobo ya Johannesburg. Mafhungo nga vhuḓalo kha vha thetshelese nga uri vhuṱahe.
0: Zwa mitambo kha bandirani.
2: Rarubuzisa mtechete swa Parapara FM rishiko jena kabura ya mirenje rishiko rikele li jaka ndira la bura ya mirenje la ino Messi wa shango la Argentina wa dhotamba mtambu wa wafeza kati mirushaka ya Argentina madekwe musi echikopengi ya timu ya Benini nga azukoro zraru kagumba kawiyo mtambu mtechete swa madekwe Messi wa akora tao ya morani ohone vone kabarubuze hapa uri la ino Messi ukone saka mtambu ya zishaka ya timu ya rushaka uri otomu tamberari ini timu ya rushaka nga mwa upiyo ohone kawiyo mtambu wa wa utoma Argentina loba lishi kutamba na shango lipi locha
3: ndi machuru nikabantelani mtambio no kuambi wa enea wa Messi otomo tambela shango la Argentina nga 2008 ana mingwa ya 17 musi Argentina chiko yotangana na Spain ya dito na ukura chikoro ono kwa mba fani chivase wali kamba keshe upachi wili chitanga na mda
4: ucha TRC Messi yotu mwota mbanga mwa wa 2005 apla ka Argentina musi chikotamba utambo wazi ukona ni na Hungary ndimu santango vanga fa Oliven nda
5: Locha kavandela ni 69 hashtag TRT pindulo ya namusi kha zwa mitambo hoba hunga zi 17 za August 2005 musi Messi achithoma utambela timu yawe ya lushaka ya Argentina musi vha tshi khou tamba na Hungary oto dzhenela Messi nga minute wa 63 ndi tipreso nga pathi mtsengo shambela haya ndi mukondeni hashtag rotika, hashtag banderani, hashtag ndelandi mti nda
6: enda locha tiri okay. Relocate ana tanga komba ya mbezi mtambo wa Lionel Messi autamba wa otoma ka international kana ka chikwadi cha hawe yobe chikotamba na shango la Hungary hangei Budapest ndinga mwa wa 2005 nga mwezi wa August etimu ya Argentina kana shango la Argentina lala wina nga chikoro zwivhili ka chiti ndolivhuwa matanga na database ubva kwa deep sports nda
5: locha TRT pindulo kha zwa mitambo Lionel Messi o thoma tambela shango la hawe la Argentina nga nwa wa 2005 nga mwezi wa Thangule he Argentina yo vhekho tamba na shango la Hungary Argentina ya fhisela ichikukunda nga 2-1 luva kha randani mapiki mrovi a Trevilli haya no kha divhane fhala vho sen kha la madodonga nda
7: Mbulungo, musi tshifhinga tshi swika, vha sedzana na vhuṱungu na tsheo nnzhi. Clientele Funeral Dignity Plan i fhano vha thusa uri dzudzanyo dza mbulungo dzi vhe dzo ṱhonifheaho nahone dzo leluwaho. Plani dzashu dzi badela kavhili kha mpfhudzo ḓaho nga khombo. Zwo leluwa u ita khumbelo. A vha ṱoli mutakalo, a vha ḓadzi dzibammbiri. Kha vha nange ndindakhombo ine vha ḓo i kona kha tshumelo yo fanelaho ṱhoḓea dzavho. Tshumelo dzashu dzi badela masheleni hu sathu fhela awara dza 24, nahone vha wana na airtime ya 200 rand musi vha tshi ita mbilo. Vha nga kona u khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulane nthihi, nahone vhana vhararu vha katelwa hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha vhe na mulalo wa muhumbulo na musi nga kha Clientele Funeral Plan. SMS-ani Phalaphala kha 37128, ndi Phalaphala kha 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo yo tiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
8: Best deals ever.
9: Vha khou ṱoḓa u ḓivha uri vhathu vhoṱhe vha khou amba nga ha mini.
8: Kavaya OK Furniture zvino. Uri vaburunge 1300 yote. Ka 14 kg great top loader washing machine ya Defy. Ka 4999 pesi. Vadu baba wana Vita Sleep Zambezi double bay set. Ka 3999 pesi. Vaburunga 500. Mi buku to ya kwinesa isa tubonwa. Vengele ni kana online. Ka OK Furniture. Ushikazi 11 za October. Hudu shuma mila yuti wao.

0: my shoulders when you need to weep and wake me up when you cannot sleep. Ambani na ne ezine ndi khoto ḓo to pfiwa zwavhuḓi vhuḓi fhedzi arali sa ṱoḓi amba na u fhumula ni a fhumula ro dzula roṱhe nga urali ni mbudze miloro yaṋu uri na ne ivhe yanga ndi vhe henefho thuso uri iyo miloro yaṋu i bvelele ndi khou humbulela zwenezwo fhedzi that's all I'll ever ask ḓinga ḽa vhuḓi hani ḓinga ḽa vhuḓi tshoṱhe vhathelesi vha Phalaphala FM ndi u bva kha Frederick Anthony Jackson afho ova siyethe ova ananaji ri khou amba nga munna wa vhane zwino borisiya mbamulovha maḓuvha mararu nga murahu ha musi vho pembela miṅwaha yavho ya fusumbe ngauri vho bebiwa nga ḽa mbili ḽa tshimedzi nga ṅwaha wa 1956 vhathelesi vha Phalaphala FM vha ya vha ri sia nga ḽa ṱhanu ḽa ṅwedzi wa tshimedzi na ṅwaha riri muya wavho uedele nga mulalo vho shuma na vhathu vhanzhi vho thoma nga u tou shuma ngo u bvumela vhathu vha nonga vho Melbourne vho shuma na vhathu vhanzhi phanḓa ha musi vha tshi bvisa albamu yavho ya u tou thomathoma i re na luimbo holu Rock Me Tonight For All Time Sake ya vha itela dzina vha ḓo vhambulana nga madinga nonga Have You Ever Loved Somebody, A Gem Tonight, Do Me Again, You Are My Lady na ḽone ndi iṅwe ya singili ye vha itelaho dzina nga manda fhedziha vho ri sia na vhukando ha nayo sa ḓo thutheaho na khathihi riri muya wavho u eḓele nga mulalo vho Freddie Jackson ndo vha ṋekedza madinga aya mavhili a tshi khou tevhelana ri khou elelwa vhene vha munna wa vhane ndo vha ḓo vha thoma nga luimbo lwa Nemaru DJ ari ndi khou ṱoḓa muthu wa u amba naye wa u funana naye wa u dzula naye hu si zwa madzanga kha rine maḓi ndi vhuya kha vho sikale.
1: Clientele Legal i swikelelwa nga vhathu vhoṱhe vha Afrika Tshipembe. Pulane dzashu dzi a farea nahone dzi katela musi vho rumelwa CCMA, tshikolodo, dzinndwa dzo ḓitsendekaho nga zwa mbeu, tshumelo dzi dzavhuḓi na zwiṅwe zwinzhi. Hafu, mbuyelo dza maṱhakheni na luafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo hedzi dzo khetheaho nga kha Royalty Program ya mahala. Kha vha wane khavara ya zwa milayo ṋamusi. SMS-ani Phalaphala kha 32281 ndi 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo i si ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Milayo yo itiwaho i online. Hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
2: Arali vha tshe na ID dala, heila ine zwo leluwa u ita vhufhura ngayo, hetshi ndi tshifhinga tsha uri vha dzhie tsheo ya vhuṱali nga u pfulutshela kha Smart ID Card. Ri livhuwa nyaluwo ya mutingati wa digital na bannga dza Afrika Tshipembe. Zwino vha o kona u ita khumbelo kha madavhi ya maḓana a dzi bannga dzine dza khou shela mulenzhe. A huna u ḓadza dzibammbiri, a huna u vhaledza na miduba. Nahone, ri khou engedza maṅwe madavhi vhege iṅwe na iṅwe shango nga vhuphara. Hoyu ndi muhasho wa zwa muno at home. Kha vha dalele myhomeaffairsonline.dha.gov.za u wana davhi ḽa bannga ḽi re tsini navho.
3: Muhasho wa zwa muno, ri ḓisa tshirunzi kha vhoṱhe.
4: Muṅwe na muṅwe o tewa nga u vha o tsireledzeaho musi a tshi shumisa bada ngauri magondoni vhaendanga nayo vhareili na vhanameli vhoṱhe ndi vha ndeme kha ri tsireledzee musi ri nyendoni dza u livha ngafhi kana ngafhi vhaendanga nayo kha vha ambare zwiambaro zwi vhonalaho musi vha tshi tshimbila vhusiku roṱhe muendanga nayo na mureili ri fanela u tevhedza tswayo dza badani mureili a songo nwa reila ngeno muendanga nayo a songo fanela u nwa a tshimbila tsini na bada nga houno ṅwedzi wa tshimedzi kha ri vhulungee magondoni Phalaphala FM.
5: Phalaphala FM yo saina muano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ha muano uyu, ro ḓiimisela u vha hashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GC-a na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo na dzikhakhathi kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muano uyu, vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-36 5 Craig Hall 2024 kana nga email kha bccsa@napsa.co.za. U wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za.
0: Ndi fumbili mbili mineto mvakawara ya botanhe Palapala FM ya koprasi ya kasho ya Afrika Chipembe. Ndi kubatanganezi angauto orari kambeke ya mshumia mfaro na musi nga duba la busumbe la mwezi wa kubume wa chimezi mwa gidi mbili fumbili rati. Ndi ferofiwa redobaro teka inobeke ya mshumo shkashitur awarofuna wili nga masiari ndi mbeke ya mshumo ya mfaro. Kulibu wanga manda tera the big dude tanga na relocator wanekeza mbeke ya mshumo ya bandirani vata kucheza puna boi machero kambeke ya mshumo ene. Rina chitengwa chashu chazwa mutakalo na musi ndi laburaro chimedzi ndi mwedzi wa cancer ya damu. Rido amba na wadokotila Rudzani Chivase morado wa Breast Imaging Society of South Africa rola velesa vulwadzi ya cancer ya damu. Bati ele ni ngamineti ya fumbili uliwa kawara ya bufumi. Unore rinapungo keli line le dorote.

pone rado amba na bong ngao nangangi ka Facebook rinanwi misi yote zazino karimbo dia luimbo ni koru horu luimbo rodoro suki sange toni za mafungo basungo hangwa na tano za upende dambe kia mshumo na msiri dwar kone kaza zi duwats na zi duwats ngao rindi labraru ndila bafunani koi rupo nesa mbuni arindi ngasi kone uchila ndisi na ya baby musi asio uchilo kane asichitu.

0: Mbulungo, musi tshifhinga tshi tshi swika, vha sedzana na vhuṱungu na tsheo nnzhi. Clientele Funeral Dignity Plan i fana u vha thusa uri dzudzanyo dza mbulungo dzi vhe dzo ṱhonifheaho nahone dzo leluwaho. Plani dzashu dzi badela kavhili kha mpfu dzo ḓaho nga khombo. Zwo leluwa u ita khumbelo. A vha ṱoli mutakalo, a vha ḓadzi dzibambiri. Kha vha nange ndindakhombo ine vha ḓo i kona, kha tshumelo yo fanelaho ṱhoḓea dzavho. Tshumelo dzashu dzi badela masheleni hu sathu fhela awara dza 24, nahone vha wana na airtime ya 200 rand musi vha tshi ita mbilo. Vha nga kona u khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi, nahone vhana vhararu vha katelwa hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha vhe na mulalo wa muhumbulo na musi nga kha Clientele Funeral Plan. SMS-ani Phalaphala kha 37128, ndi Phalaphala kha 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo yo tiwaho i online, hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
1: Na dzina ḽavho ḽo swifhala ḽi nga vha ḽo swifhadzwa nga debt review, admin, judgment kana zwiṅwevho, kana payslip yo ḓala nga dzi garnish dzi siho mulayoni. Ha munyai mpho Artemis, ri vho makone kha u tandulula dzi khaedu dzo livhanaho na dzi credit profile. Kha vha ri kwame kha 072 311 1244, 072 311 1244. Ofisi dzashu dzi Ṱhohoyanḓou na Johannesburg. Ri phumula zwoṱhe fu.
2: Ri maka ḽithihi na vhafumakadzi vha Afrika Tshipembe vhane vho tambudzwa, na vhane vho lozwa vhutshilo havho nga kha dzikhakhathi dza miṱani, na vhane vha khou kundelwa u kunda nndwa heyi, na vha balelwaho u bva mulomo. Ri ri maipfi ashu kha pfale. Sa MaAfrika Tshipembe, kha ri ime nga ḽithihi ri ri zwo lingana, fhasi nga u tambudzana.
3: Ndi 10 minete ubva kha awara ya vhufumi, Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe. Ri na nwi misi yoṱhe, 086 000 2503 086 000 2503. Ri tshi khou lavhelesa fhungo ḽashu ḽa ṋamusi, kanzhi kanzhi ri wana hu tshi pfhi vhafumakadzi hafha miṱani vha tambudzwa nga vho mazwale vha vhakegulu na vhahalivho hafho hayani. Fhedziha kha ri lavhelese u tambudzwa uri vha tambudzwa nga nḓila ḓe nga vhanna vha hafho muḓini he avha vhafumakadzi vha malwa hone. Ri ḓo rathelana kha tshitenwa tshashu tsha ri khou fhaṱa na fhungo ḽine ḽi khathihi na vhafunzi vho Mukundi Maselesele. 086 000 2503. Ndi vhandu vha nekedza luimbo nga Zikero na Paul Young Senzo na Donna Honor Uncle Gray. Ra sathu ya mafhungoni awara ya vhufumi, oḓa na dinga gomba gomba langa 086 000 2503. Ni matshelo ndi vhaṱanganedze Phalaphala FM locha
4: na sia rofo.
3: Ni matshelo.
4: Matshelo ni avhuḓi.
3: Ah,
4: vuvuwa.
3: Ndo vuwa, hu itani?
4: Hai, zwavhuḓi. Hafha vho ṱangana ndo rone wa ḓishumo bva kwa mukovha wa bale.
3: Ah, rone wa.
4: Hei, ndi khou dzhena kha fhungo mane robuwa.
3: Mm-hmm.
4: E, u ḓiwana havha wo makoti vha tshi tambudzwa nga maipfi.
3: Mm-hmm.
4: Nga maanḓa arali wa munna hoyu munna hone a siwe. Ha vhathu vha makhotsi muru na makhotsi mnene vha na matshi a si avhuḓi kha mufumakadzi.
3: Mm-hmm, anonga safhio.
4: E, vha ḓi dzhenisa maipfinya na ongari henea o nyaga u dodela ngo raru.
3: Mm.
4: Zwino zwi sia ho mufumakadza nae a tshi sogola manila emotional.
3: Mm-hmm.
4: E, vhurofuwa.
3: A u ṱoḓa dodela a vha a wafhio, vha tshi khou ṱoḓa u vha na vhushaka.
4: E, vha tshi vho nyaga u vha na vhushaka, ende ho muzanya nae u vha a tshi khou a sa ḓivhi uri a nga to ita hani.
3: Mm-hmm.
4: Ee, zwino i makhotsi mnene na makhotsi muhulu na vho makhulu a be na vho mazwale izwo zwithu vha zwi itaho vhakala.
3: Mm-hmm.
4: Ee, vhurofhuwa.
3: Hai, ḽo pfalesa.
4: Nda ndi nga to kaedzesa kha ḽeḽo uri ri a ri vhe na maipfi avhuḓi mari ṱhonifhe vhafumakadzi vha vhana.
3: Mm-hmm.
4: Ee, ha, ndo livhuwa.
3: Ḓuvha ḽavhuḓi ra ṋewa, ndi vha ṱanganedza ḽotsha. 086 000 2503. Ara vhashita mashela mulenje vha nga rumela na kha email netengwe rsbc.co.za. vha ri vhudze ḽiṅwe ḓuvha kha musi na vhone sa mufumakadzi vho no ṱangana na nyimele ine yo tambudziwa hafha muḓini nga vhathu vha tshinnani vha hafha he vhone vha maliwa hone, vho tambudzwa nga nḓila ḓe. Ndi vho ṱanganedza ḽotsha.
5: Ndi matshiloni rofuwa netengwe.
3: Ah, vho ravhambani.
5: Ndi dzina kha fhungo hafho.
3: Mm-hmm.
5: Ee, huna hafha hune na wana mufumakadzi a tshi khou tambudziwa, hezwi na wana muthu a siho, na uko abupfi mwana pano ra mwana mucheri na pano akubudza mafungo oraro ndi zvoti vafumakadzi vatangana naso
3: uchikopfi auvi na vana vachena
5: pano mudini ushika shaka kuchikasa naona mwana chinga una vhara nyana hapo ndi mucheni watangana nao my fi ononga na isu zvinonona akakubikiswa bodonga nji muachiri atilibuswa mupiyo atilibuswa na hadini ndilavusobu ha munyongo ndizvoti zvinonona kuta mudzo achi hana pedzi upfu kuna svii au ambukisironi yo dzangandira ade nakuzvibona
3: hai rolivwe savo ravambani khalilale nengeyo ndovatanganidza locha 086-000-2503 ndikotarabva khawara ya vufumi kha mbudiri ndi jemu ndichilesi kheva ndovatanganidza locha mudiri wavo 00
6: rofwa vafumakadzi afamidhini vavorambudziwa mano vavo kuchimuru kana kuchimunene amanda etarari ola munna wavo atorova usakana yemetaidzo kuranenga mando rofwango rinowana koiko kuchimuru vacho vanyangoda vajaina nga famidhini vanongwana nimwe vachidha vakoimaimani afanira vachirova kutsogomera ndaka yamurati wavo ende ola mufumakadzi anotoi hanangori rilasusi ajawe ndiza murati wainaivo vokuchimuru vana vikoda vachinango mudhenera nga famidhini havanyangovana ola mufumakadzi achibvaira pana musura uri ene aye pano tamutave na mumwe munna vanyange uri mumwe munna anga fala mudini uvavone vakona kuti ravachikola heila chirede yeyati vanganyina murati wavo
3: rudamuza
6: mufumakadzi zorofu
3: duva lavudi ndovatanganidza locha
7: na matsheloni vamamitango
3: matsheloni yavudi
7: okuwana mubveledzinidzi murovi
3: rovu wahuitani
7: muriwo nevotangana narake mana chiriro vaforovodo
3: chiriro
7: ndandisikuvona ngakhanimbotambudza kamuhwadi yechifungweni mavo vatu vakotambudziwa mundivona nga mufumakadzi wanga uvakotambudziwa ngamurambi zvezvio vatu voda uchivaenda nokutsikorumiwa uisiwa ntlana kwasa ndivona ndisingurisira zvavudi ndasozvonorana kamwaro kuti munna achimwara mufumakadzi ufambana nabatedzi zavo otoma mudziwa
3: apa uva akurumiwa nganyi chiriro
7: ndivo vatu vanokoda ari tikori ndimakoti munene vanhevo ndomara ndizvanevo vachikhalazi namakoti munene vavorumaruma mufumakadzi
3: hai lopfalesa chiriro duva lavudi pharapfhara fm ya koporasi ya khasho ya afrika tshipembe ndi tshivuya unwa madhi apai ndikhombera u dzhene vhafumakadzi fhedzi ndikhombera u dzhene vhafumakadzi fhedzi athiri vhatitshelesi ndi tshivuya yo rengisai ndikhombera u dzhene vhafumakadzi fhedzi ri pfhe uri vhafumakadzi vhone vha ri mini kha heḽi fhungo vha vhona vha tshi tambudzwa nga nḓila ḓe nga vhanna vha fha he vha maliwa hone fumi malo mene to bva kha wara ya vhufumi ri nanwi misi yoṱhe kha thomo vha humbudza hezwi ri khou vhuya khavho zwenezwino hu si kale
8: Ahongo cha sala maduva mangana uri ri wane ro lindelwa. U vhonana Phalaphala FM. Benvenuti a Venezia. Hezwi ndi uri vho ṱanganedzwa fanisi. Ri na zwoṱhe ro fhedza. Ri vhaendedza u bva Thohoyandou, Doitelkhat na Polokwane. Madalo haya a thoma dzi 15 Oktoba u swikela dzi 25 Oktoba. Ndi kha lwendo hulu hune ra ṋamela zwoṱhe dzi bisi, mabupo, ra inga nga tshikepe. Hezwi ndi u cruiser. Randani mulauzi uri arali huna mbudziso imwe ndi hone vhathu yo rendi ihone mbudziso tk zwo tendeliwa na uri zwenezwi ri tshi khou cruiser ndi ḓiṅwalisele kha vhalwendo vha ṅwakani na hoi ra
9: Murovi Financial Services na Santam vakuvangana ofisini dza MFS pala 52 Berger Street Luitrichard ndi lavutanu la dzi 9 October 2026 heli ndi ḓuvha ḽa u ṱuwana vhaṋetshedzi vha tshumelo dza insurance na u sumbedza mvelaphanḓa yo no swikelwaho nga Murovi Financial Services sa risk advisor MFS ndi vhaeletshedzi vha ndindakhombo dza dzigoloi nnḓu mabindu na ndaka iṅwe na iṅwe mbekanyamushumo ya vha nḓilani kha Phalaphala FM i ḓo hasha twii ubva MFS Murovi Financial Services ndi vhaeletshedzi vha ndindakhombo vha ri mulayoni FSP 42997 Murovi Financial Services you always enjoy peace of mind
10: thaidzo dza mulayo dzi nga vha kha muṅwe na muṅwe musi vha tshakara mulayo o ḓiimisaho nga yeṱhe vha nga badeliswa ṱhingo vhurifhi na vhukwama ni vhuṅwe na vhuṅwe. Kha Clientele Legal, mbadelo dzashu dzi sa phuriho tshikwama, dzi katela vhukwamani, u ṅwala mabambiri a elana na zwa mulayo, na u vha imelela khothe arali vha tshi ṱoḓea. Ri dovha hafhu ra vha na pulane dzo itelwaho vhone na vha muṱa. Pulane dzoṱhe dzi katela mbuelo dza beili. Ri ḓo ya mapholisani hu vha badelela beili u swika kha 5000 randa. Ri vha thusa kha milandu i tshimbilelanaho na thaidzo dza zwa vhugevhenga, mishumoni na zwiṅwe na zwiṅwe zwi kwamanaho na zwa milayo. U ita mbilo zwo leluwa kha Clientele Legal, SMS-ani Phalaphala kha 32281. Ndi Phalaphala kha 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo i si ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
11: Shoprite i dzhenisa maanḓa kha tshipatshi tshavho nga mbekanyamushumo ya dzimbuyelo i kandelaho phanḓa ya mzanzi. Kha mibukuto ya extra savings i fhiraho 5000 vhege iṅwe na iṅwe, vha nga bvisa vhuḓikumedzeli havho hoṱhe vha wana extra. Kha mibukuto i nonga sa 30 pack ya makumba mahulwane a Right Brand nga 69.99, na 500 gram ya Rama Original 70% fat spread nga 27.99 fhedzi. Mibukuto i wanala mavhengeleni oṱhe a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo na Northwest u swika nga dzi 11 dza October. Ha Shoprite fhedzi.
3: Phalaphala FM ya kwa brasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ri nanwe misi yoṱhe ri kha ḓivha kha fhungo ḽashu iḽi fhungo i ḽi ḓo ratela ngei kha tshitongo tsha Tshirikofhata na vhafunzi vho mukundi Maselesele. Ndo humbela uri kha u dzhene vhafumakadzi vha ri vhudze tshenzhemo dzavho vho zwi ḓa kha u tambudzwa nga vhangeno vhatshinnani. Kanzhi kanzhi hu ambelwa nga maanḓa vhahalivho na vho mazwale vha vhakegulu kha u tambudza vhafumakadzi hafha muṱani, fhedziha nga ngeno kha vhatshinnani vha vhone vha tshi tambudzwa nga nḓilaḓe vhafumakadzi havha. Minute ubva kha wara ya vhufumi kha u dzhene vhafumakadzi vha nga rumela na email kha netengwe rsbc.co.za, netengwe rsbc.co.za. ri nanwi misi yoṱhe. Ndi lavhelese miṅwe ya milaedza ine vho i rumela hafha. Khamusi ndobe ndi thome ndobe dobe mthetshelesi Kheva ndi vha ṱanganedza Locha.
12: Oh, charopiwa.
3: Ah, wait and bone chilema.
12: Nandi wane nga phange.
3: Ah.
12: Otswa makhotsi muna na makhotsi muluna vho mazwale avato tambudzeka nga manda.
3: Mhm.
12: Avato vato tambudza pa ha musi ndo lesi wanga mfarisi wanga.
3: Mhm.
12: Ndi do vhudziwa u pfi ndi khou fuwa mugede kha vhakhotsi muna kana vhakhotsi muhulu.
3: Mhm.
12: Ende nne ndi siwo khazwo. Nda dovha hafhu nda langiwa na zwe nda siwa nazwo. Na mufarisi wanga ndi hone hune vha tambudziswa hone hafho fhethu, ende nne ndi si khou ṱoḓa u tambudziwa, ndi tshi khou ṱoḓa u tshilavho sa muthu muṅwe na muṅwe.
3: Ḓuvha ḽavhuḓi vhone tshilema na henengeyo. Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ri nanwi misi yoṱhe, netengwe rsbc.co.za, netengwe rsbc.co.za. Kho muṅwe muthetshelesi ane khori ndi khumbela sa buliwa dzina ari, hei rofhiwa, nne ndo zwi pfha hafha muṱani, ndo zwi pfha nga aya mafhungo anga ndono vhane vhao ndo no amba na ovho ngaho vha tshi khou vhiledzwa hafha muthetshelesi nga mazwale, mazwale vhane vha ṱoḓa u vha tambudza hezwi mukala wa vha mufumakadzi vho ya mushumoni, havha mazwale vha ṱoḓa u sala vha tshi dzhena nduni navho. Vha ri ndo tambulesa nga mazwale havha vhane vho vha vha sa vhoni mikano vhukati ha vhushaka havho na nne, na vhushaka havho na ṅwana wavho hoyu wa mutukana we nda vhingana nae. Vha ri ndo tambulesa nga maanḓa vha tshi vhona unga ndi vhone vho teaho uri vha dzhene na nne nduni hafha, zwa sia zwi khou ita khakhathi khulwane vhukati ha mazwale wanga vha mukegulu na mukala wanga, khathihi na mukegwe na mukala vhene vhe vha vha tshi vho ṱoḓa u ita zwisongoḓa. Ari ndo tambudziwa nga u to ralo. Kho muṅwe muthetshelesi ari, nne ndo tambula nga khotsi munene, ndo vha ndi khou dzula na khotsi munene hafha muḓini, mukala wanga khou shumela tshikhuwani. Ari hoyu khotsi munene o vha a tshi ṱoḓa u langa thundu yoṱhe yawe ya mukomana wawe, goloi heyi.

0: da kha u tambudzwa hafha mutani nga vhanna vhafho mutani he vha vhingwa hone. Fhedziha vhafunzi vho mukundi maselesele vha hone o ri bvisela khagala u ya phanḓa kha iḽi fhungo nga ngei kha tshitenwa tsha tsha ri khou fhaṱa ngauri tshipikwa tshihulwane ndi tsha uri ri fhaṱe. Ndi vha ṱanganedza Lotsha.
1: Ndi matsheloni we thama yanga.
0: A Grace.
1: No vuwa Rosa.
0: No vuwa hu itani.
1: Nṋe ndi hone.
0: Uh-huh.
1: E havha makhotsi munene aya aya dina mani nga maanḓa. Nṋe ndi khou tou humbula he nda vha ndo malwa hone. Vha kona u ḓo dzhena rumuni a dzhia kana ndi jakete kana khou dzhia mini. Ngori ndi tsha ṅwana wa miyawe like unga si kona uri uambe tshithu soko ḓifumulela ngori unga si ḓivhe situation ya zwine vhone vhane vha tshilisa zwone. Mara u ya nga nṋe nda ndi tshi zwi vhona uri hafha hu vha hu khou vhaisiwane na muhumbulo na u vhaisala muhumbuloni. Ḓuvha ḽiṅwe zwezwo ndi khou tou thoma u swika vhuadzini ndi ri ndi tou vha ndi tou wisa vho zwezwo. Nga maanḓa ni a vhona nge Bush Bakristi vha funesa nga maanḓa u live zwa dzi fish. Nga maanḓa vha funesa nga maanḓa zwezwa dzi ṋama mini. Zwino nda ri hai mana musi ndi khou tou tama vho dzi bontshisi. Ndi tou bika dzi bontshisi. Ah ndo dzi bika ni khou dzi vhona dzi bontshisi dzela dza brown. Ndo dzi bika zwavhuḓi zwo nakelela ndi ra namusi ri tou ḽa vho nga bontshisi. A dzhena khotsi munene. Ah Skwiza u pheleli bontshisi. Ndiri kipheleli bontshisi. Aro no ri zwi ndi bontshisi ri sina ṋama. Nda vhona ungari ri khou tou tamba u amba nga nḓila eneyo. Nṋe nda ri tshifhinga tsha ṋama u tou amba ngoyi. Ana musi vha ḓo mpfarela hai hezwi zwo nyaga uri ndi tambudzwa nge nḓila ndi vhe dzi bontshisi ndo dzi lindela dza vhibva ndi dovhe ndi ite na mathungo ai vha tou ḓi dzhiela dzi fishi dzavho vha braai a thongo i dzhena nṋe.
0: Hai ḽo pfalesa Grace ḓuvha ḽavhuḓi ndi vha ṱanganedza Lotsha.
2: Ah Lotsha uri ni
0: ndi hone hu itani
2: ni ndi hone Rofiwa.
0: Dziyavhuya
2: famo ḽithini ḽanga. Nṋe nda vha ndi khou tambudzwa nga mwaliho.
0: Kha ri pfane Rofiwa zwi amba uri ni ngo ḽi pfhe ḽi fhungo. Ri khou amba u tambudziwa nga wa tshinnani afho muṱani. Zwa u tambudzwa nga vhahali vhona vha mazwele ri a zwi ḓivha zwi a itea nga maanḓa. Ra ri khou lavhelesa ḽa u tambudzwa nga vha tshinnani. Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ri na nwi misi yoṱhe. Kha ri mbo ḓi ya luimbo ni kholu nga takalani mudaho a ri ndi ene. Ri khou livha thoni dza mafhungo ri tshi vhuyai ri ḓo vhuya navho vhafunzi vho mukundi maselesele.

0: Iba disera thoa zama pungo. Ka Parapara FM.
1: Isa vho farola mavharivhari a zwiito zwa vhuyaḓa ḓoroboni ya Polokwane, muhulwane wa dzangano la South African Festival Xolani Zuma, vha ri muvhuso u songo sedzesa fhedzi kha vhafarali, fhedzi vho vha thuse na vhunzhi ha vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe vhane a vha na dzibasana ṋamusi. Komiti ya Phalamennde ya muhasho wa zwa mugaganyagwama wa mihasho i khou itela khuwelelo vha muhasho wa mafhungo a zwa nnḓa uri vha ḓe vha ṱalutshedze malugana na masheleni ano khou kolodwa nga vha mashango a nnḓa. Mafhungo nga vhuḓalo ndi vha vhuyelanaho nga awara ya 10:15.
0: Muparo, Muparo, Kaparapara FM.

0: thaidzo dza mulayo dzi nga vha kha muṅwe na muṅwe. Musi vha tshi ya kha ramulayo o ḓiimisiwa nga eṱhe, vha nga badeliswa ṱhingo, vhurifhi na vhukwamani vhuṅwe na vhuṅwe. Kha Clientele Legal, mbadelo dzashu dzi sa phuliho tshikwama dzi katela vhukwamani, u ṅwala mabambiri a yelana na zwa mulayo, na u vha imelela khothe arali vha tshi ṱoḓea. Ri dovha hafhu ra vha na pulane dzo itelwaho vhone na vha muṱa. Pulane dzoṱhe dzi katela mbuelo dza beili. Ri ḓo ya mapholisani hu vha badelela beili u swika kha 5000 rand. Ri vha thusa kha milandu i tshimbilelanaho na thaidzo dza zwa vhugevhenga, mishumoni na zwiṅwe na zwiṅwe zwi kwamanaho na zwa milayo. U ita mbilo zwo leluwa kha Clientele Legal, SMS-ani Phalaphala kha 32281. Ndi Phalaphala kha 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo i si ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
1: Best deals ever.
2: Vha khou ṱoḓa u ḓivha uri vhathu vhoṱhe vha khou amba nga ha mini. Kha vha ya OK Furniture zwino uri vha vhulunge 1300 yoṱhe kha 14kg great top loader washing machine ya Defy nga 4999 fezi. Vha dovha vha wana Vita Sleep Zambezi double bay set nga 3999 fezi. Vha vhulunga 500. Mibukuto ya khwinesa i sathu vhonwa vengeleni kana online ha OK Furniture u swika 11 dza Oktoba. Hu ḓo shuma milayo yo tiwaho.
3: TRT kha Phalaphala FM.
4: Nṋe ndo rali ndi ṱanga ndi a tshila vhutshilo vhula ha nṱha badi, ndi tshi kha ḓi tshila shangoni.
5: Hey.
4: Mara na hona na tshibugwana ndi sina, hu sina na peni ye nda i sia, hu sina dzimbetshelo dzi nda dzi vhea. Zwa amba ndi khou vha ndi khou tsikeledza vhanoni vho sala uri vha mbunge zwavhuḓi.
5: Ndi ngazwo ndi khou amba nga ndeme yo vha na mbetshelwa musi ni kha ḓi tshila.
4: Hey.
6: Vhatshena vha zwi konisa hani izwi zwa dzimbulungo dzisa dzi nonga dzi to dina?
5: Vha ita dzene dziḽa dzo nwa tie dzine nda dzi vona kha TV thanda vho ya kha mushumo wa mbulungo ya mutshena a vhana vhashumisani
4: a vha vha sathu vha vho fisi huṅwe
5: a vhana mashaka
6: vho rwa nga zwithu vha tshi to
5: ok vho makhulu vha sako dalofuni
6: vha pesa ini ziko ok vhathu vhene vha tshena dzikhonani dzavho dzigai
4: dza vhatshena dziko zwiitisani
6: a vhatshena vhathu vhana
5: etanga tshiri ḓo kaedza vhatshena
6: Benda ari 15 fedzi e barchi da min kha mishumo ya minyanya veri chini wane vhanzhi vhanzhi
5: apo vhatshena vho zwifha
3: bandirani 6 to 9 ndi rine TRT
4: fumimbili minete bva kha wara ya vhufumi na vhuthihi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe. Vho dokotela Colbert Mukwevho vha na munzhedzi vha ri a vha muvhengi na luthihi na enei u tou vha muṅwevho ngori ha khoḓi tsha muṅwe muthu na khathihi vha hone vhathu vho ralo. Fhedziha kha ri mbo ḓi livha hangi kha lungano lwa vho muṱuku, lungano lwa ṋamusi, lungano lwa vuwani.

0: Phalaphala FM na vafuwani khathihi na mubveledzi Ṱovhani Rathala vha khou humbela vhabebi uri vho muṱuku musi vha tshi khou vha lugisela u ya tshikoloni nga matsheloni a vha vha thuse nga u vha itela zwiḽiwa zwi re na mutakalo muvhilini wavho. Ndi zwavhuḓi u vhona vho muṱuku vha tshi khou ḽa zwiḽiwa zwa mutakalo, vha tshi khou dzula fhasi, vha thetshelesa lungano lwa ṋamusi lune lwa ri u ḽa lwo teaho.
1: Ndi matsheloni vhananga, no buhani ṋamusi?
0: Avho ndi mudedekadzi vho kha rende vha tshi khou amba na vhana vha kilasi yavho.
2: Ndi matsheloni avhuḓi mudededzi.
0: Avho vha no khou fhindula vhoṱhe khathihi ndi Muele na Vhengani.
3: Ḓuvha ḽi khou tou fhisa tshilimuwa tshoṱhe,
4: ṱhamu ḓi ḓo dovha hafhu yana sa mathomoni a ṅwaha.
1: Ivha yo tea heiḽa yo naho nga hetshiḽa tshifhinga i si tsha dovha hafhu yana, hafhu yo tshinyedza fhethu hunzhi heiḽa mvulani ya ḓivha. Mvula i tea una lune rine ra pfha ri si tsha i ṱoḓa, ro no tou neta ngayo.
3: Kudza dzi ḓo ḓo kumbiwa ngauri muruni dzi eḓela khaho wa wo kumbiwa. Dzo vho ḓo tou thusa nga muṅwe murumuloni wa vhunganefo tsini.
4: Ndi khwine makhulwani vha tshi tou vhulaya khuhu dzoṱhe naḽa ṋama ngauri vha sa ṱhogomela dzi ḓo fhela dzoṱhe nga u kumbiwa nga maḓi.
3: Ndi khou amba zwone, vha ḓo tou thomolosa fhasi.
1: U nga ri mudzimu wanga pfha thabelo dzashu vhananga, i si tshana nga heiḽa nḓila ye yana ngayo.
4: Zwino dina ndi zwa ri yo tou thoma u rotha ri khou yo dzula ro fara mbilu nga tshanḓa, a ri vhe na fulufhelo ḽa uri miṅwaha a i fani.
1: U khou amba zwone ṅwananga, kha ri fulufhelo uri u ḓivha ene mudzimu. Vha ḓi lugisela u thetshelesa lungano lwa ṋamusi.
3: Hezwi ndi yefha ti khou ṱoḓa u thithiswa nga tshitupa lungano lwa ṋamusi.
4: Ngano hedzi dzi a ri gudisa zwithu zwinzhi vhukuma, ndi ngazwo na nṋe ndi tshi dzi funa ngauri dzi ita uri muthu a sale o ṱalifha.
1: Vhananga, ḓivha musi ni tshi ḓa hafha tshikoloni ni ḓa ndo fara zwiḽiwa ḓe?
3: Nṋe ndi ḓa ndo fara vhurotho ḓo dzelwa peanut butter.
4: Nṋe mulovha ndo ḓa ndo fara muomva muthihi, piera na swiri ḽithihi.
1: Zwi amba uri vhewe ni khou ḓiphina nga u ḽa zwiḽiwa zwavhuḓi zwi re na mutakalo.
0: Ho vha hu vhukati ha vhege, ṅwana muṅwe na muṅwe a tshi khou ḓilugisela ya tshikoloni. Vhaṅwe vhavho ndi vhe vha ri vha tshi fhedza u ṱamba vha thoma vha ḽa vha saathu u fara nyendo dzavho dza u ya tshikoloni.
3: Nṋe ndi tshi ḓa tshikoloni a thi koni u bva ndo ḽa.
4: Nṋe ndi nga si zwikona u bva ndi songo ḽa. Ndi a tata ndala, ndi vhona u nga ri nda bva ndi songo ḽa, ndala i nga tamba nga nṋe.
0: Mulisa u pfhi o bva o fara tshikhafuthini tsha apula, zwiḽai zwo ḓodziwaho peanut butter, raisi na cheese, a dovha a inga nga kherotsi. Vhana vhoṱhe vhane Mulisa a tshimbila navho hu pfhi vho bva vho fara tshelede ya u renga mafhi a luvhisi.
3: Nṋe ndi funesa mafhi a kholomo no rengisa musiphana navho Saki. U tshi renga bigiri mbili dza mafhi o khwaṱhaho, vha u ṋea na iṅwe ya basela.
4: Nana rumu u renga mafhi musiphanani kana vho Saki, ndi vha humbela uri bigiri ya basela vha ntshilele yone, ndi tea inwa ndi fhedze ndi ṱuwe hayani.
0: Sa musi ho vha hu tshifhinga tsha zwiḽiwa, Mulisa u ḓo humbula uri a songo ḽa zwiḽiwa zwawe. O humbula u renga zwiḽiwa kha vharengisi vha zwiḽiwa afha tshikoloni. E afha, u khou tama u nwa nyamunaiti yo no khou tou go.
4: Nṋe mme anga vha nyitela dzhusi nga matsheloni maṅwe na maṅwe ndi tshi ḓa tshikoloni.
3: Nṋe mme anga vha ni tou nwisa maḓi uri ndi fhungudze dzhusi na nyamunaiti zwo ḓalesa muvhilini.
1: Ni khou amba zwone ṅwananga, muthu u tea u nwisa maḓi.
0: Hu pfhi Mulisa o rula a fhedza a yo u tamba na vhaṅwe u swikela bureiki i tshi vhuyelela.
3: Nṋe ndi tshi fhedza ḽa ni ṱoḓa dzula murunzi nda rwanyana nga muya.
4: Zwa ola muthu a dovha a gidima gidima zwi koniwa nga vhatukana. Muthu wane a saathu dzula fhasi uri zwiḽiwa zwi thome zwiwele zwavhuḓi, u ḓo wana a tshi khou dovha hafhu a gidima gidima a tshi khou raha bola.
0: Hu pfhi Mulisa uri a tshi tou swika kilasini hu si kale o vha a tshi khou thoma u kumedza. Naho mudededzi o vha a tshi khou mu kaidzela zwone, hu pfhi Mulisa ho ngo tsha mu pfha ngauri khofhe dzo mbo ḓi mu fara, o eḓela henefho kha tshitafula nga u neta.
3: Mulisa o neta nga mini?
1: Muthu anga zwifha ṅwananga, a ri thetshelese henefho ṱhamusi vha ḓo ri vhudza uri vho neta nga mini.
0: Hu pfhi tshikolo tshi tshi bva, vhaṅwe vhana vho mu vhudzisa uri mulandu a tshi nga ho ngo ḽa zwiḽiwa zwe a ḓa nazwo. Hu pfhi o mbo ḓi ri ene ha ngo ḽa, o mbo ḓo tou renga zwiṅwe zwiḽiwa.
4: Ha shavha uri mme wawe a tshi swika hayani vha ḓo mu sema a songo ḽa zwiḽiwa.
3: Nṋe mme anga a ṱoḓi ṅwana no vhuya na zwiḽiwa hayani ngauri vha ri khou tamisa zwiḽiwa zwavho. Arali a tshi ṱuwa tshikoloni na zwiḽiwa a dovha hafhu a vhuya nazwo.
0: Hu pfhi Mulisa uri a tshi fhindula vhaḽa vhana vhe vha mu vhudzisa a ri ho ngo zwi ḓivha uri u ḽa zwiḽiwa zwi re na swigiri nnzhi zwi ḓo ita uri a eḓele nga ngomu kilasini. Uri zwiḽiwa zwa mapfura manzhi a si zwavhuḓi muvhilini wa muthu, zwi ita uri muvhili wawe u dzule wo neta.
4: Na nṋe ndi khou kona u vhona uri mivhili yashu i khou ṱoḓa zwiḽiwa zwi re na mutakalo.
1: Vhananga, u ḽa zwiḽiwa zwine zwa vha na mapfura manzhi zwi ita uri mutakalo wanu si vhe wavhuḓi. Vhengani u khou amba zwone, a si mafhungo a tshobe shangoni matakadza muthu a sokou ḽa na zwi sa ṱoḓei muvhilini wawe.
4: Vha khou amba zwone, ri tea u ḽa zwiḽiwa zwine zwa ḓo ri na mutakalo na nungo, zwa dovha hafhu zwa ita uri ri kone u tamba na vhaṅwe vhana.
3: Na nṋe ndo guda ri khou tea u ḽa zwiḽiwa zwi re na mutakalo.
1: Vhananga, u ḽa zwiḽiwa zwi re na mapfura manzhi zwi ita uri mutakalo wanu si vhe wavhuḓi. Zwi ita uri ni vhe na mivhili yo kalulaho zwine zwa nga ni vhangela malwadze o fhambanaho. Zwi nga dovha hafhu zwa ita uri ni vhe na muvhili munzhi. U bva afho, ndo vha ni tshi vho zwi khou ṱavhanya u neta musi ni tshi khou shuma kana musi ni tshi khou tshimbila.
4: nenge kwa wana ngane, hei inifomu ahichato ndingana zavudi. Nishi chemira ndia tavanya ndaneta.
1: Ah, inizona zikuwa nguangolesa. Shuko ito ngo aluwa. Musili sali, zito rimbiri ya nisa kono bomba maropa zavudi. Nishi nina dozo kofano neta, nisa kono fema zavudi.
3: Siambiru mtu kutio la zori ngane rao.
1: Kwa amba zone, nungu tiyo taka zambiru ya nungu uditho gomera.
4: Nishi pia ziliwa zisina umtaka lomubirinu wa mutu.
1: Iti ori chola zuluwa zune zavana mafura manji. Nikuwa mba zunoto nga wuma chipisi, acha. Niko tiyo tuwela kure nazo.
3: Uvana musi, neshe dhula zuluwa zuma mafura manji. Zuna mapi amusi pana nabo sa kiringa isa pandana wala.
0: Rosuka makumone alungano raduwa lana musi. Arduwa wakuru tangani chipina nchidao. Vengu wakuru zulu wone. Zujamta ta zulu wona. Bala michini ni rinata bero, sharon mudao.

0: Laboraro la mafunani. Laboraro la mafunani. Kamufaro. Vako utoda petu wa maimo, wene vanga farra hone mshumu mwa na mwa wabo. Basongo ya kure, SABC Auditorium. Ndi hone petu hofane lao, wene vanga farra mshumu, uyanga upambana. Ufana na mitangano, matzuro, na musu vashitoda wita mshumu ya upembera. Una shumu so zote, zine vatoda, ufana na wene vanga bona hone zufanyiso. Kava kwa merichoto r@sabc.co.za. Kanagalutingo ka 015-290-0274. SABC Auditorium. Where great events happen.
1: Kama endanga nayo ri humbele uri vha ambare zwiambaro zwichena kana zwivonalaho musi vha tshi khou tshimbila vhusiku. Mavhone ha kona u vhona mivhala miswu nga u ṱavhanya, hu kona u tsireledza vhutshilo havho. Kha vhashumisi vhoṱhe vha magondo, kha vha awele nga murahu ha kilomitha dza 200 kana awara mbili dziṅwe na dziṅwe. Musi vha tshi fa vho farwa nga maneto, kha vha awele u farwa nga khofhe vha tshi khou reila. Zwi vha nga khombo dza u thulana zwiendedzi dzine dza shusha. Milayo yo leluwa, vha songo nwa vha reila, vha songo nwa vha pepelekela magondo. Ndoni arali vha tshi kho ṱoḓa u njangama kha vha siyo khofhe henengei vha u ḓiselwa nga muhasho wa zwa vhuendi ri endedza Afrika Tshipembe phanḓa.
2: Mbulungo, musi tshifhinga tshi tshi swika vha sedzana na vhuṱungu na tsheo nnzhi. Clientele Funeral Dignity Plan i fano u vha thusa uri dzudzanyo dza mbulungo dzi vhe dzo ṱhonifheaho nahone dzo leluwaho. Plani dzashu dzi badela kavhili kha mpfhudzo ḓaho nga khombo. Zwo leluwa u ita khumbelo, a vha ṱoli mutakalo, a vha ḓadzi dzibammbiri. Kha vha nange ndindakhombo ine vha ḓo i kona kha tshumelo yo fanelaho ṱhoḓea dzavho. Tshumelo dzashu dzi badela masheleni hu saathu fhela awara dza 24, nahone vha wana na airtime ya 200 rand musi vha tshi ita mbilo. Vha nga kona u khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi, nahone vhana vhararu vha katelwa hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha vhe na mulalo wa muhumbulo na musi nga kha Clientele Funeral Plan. SMS-ani Phalaphala kha 37128. Ndi Phalaphala kha 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo yo tiwaho i online, hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
0: Laboraro la mafunani. Laboraro la mafunani. Kha mufa.

0: musi ndi tshi khou nekedza thano dza u pendela mbekanyamushumo idzi dzi duets na musi nga lavraro la vhafunani Koyu Vanessa Williams wa siete ova ana Brian McKnight with the Cherry Lovers ndi vhanekedza na luimbo nga Regina Bell ana Glenn Jones with the Cherry From Now On Tasha McMillan asiete ana Anthony Hamilton with the Cherry Silence Kill Silence Kills ndi vhanekedza na luimbo nga Stacy Late So ana Johnny Gill with the Cherry Perfect Combination hapa ndi kuwanekedza dzi duets dzine hava humuna na mfumakadzi wako da na miungo hii ya rufuno uhone rufuno chivasena chironi adwala na musi udorubuza ngangei kachiko cha mapungo ndibo na utari uri na musi udoba orifarela mini richira velesa alino na linda ni machino ni rufuno uitani
1: ni diyo ni rufuwa uvwani
0: rufuwa
1: lomba dishikali adubela lenda bandi kufunga mrova kani hane tungo sedza zwavhuḓi kha lenda tungo vuwa nga ḓuvha ḽone kana ndo no to vhesa phanḓa phanḓa ngi
0: u phanḓa fhedziha sa zwe nda amba mulovha ai ndi kha mbekanyamushumo ya mufaradzi ro khou amba nga lufuno nda ri maṱhakheni ahone ndi hanefha nga ḽavhuvhili
1: ya fhedzi na ṋamusi ha ro ḓi geḓa ri khou ḓiphina nga maanḓa ovoi
0: ndi zwavhuḓi fhedziha ro ṱuwelwa fhano shangoni nga ḽishaka nḓila bo Freddy Jackson fhedzi ha ri ḓo isa phanḓa na u elelwa miungo yavho ye vha ri sia nayo
1: nga maanḓa ro fhiwa tshikwamba ngoralo ngauri ro tshimbila navho dzi nḓilani ndapfu magondoni ri khou fara dzinyendo nga dzi sondaha ro no vhuya dzikerekeni nga migivhela henefha ri kati no farafara zwine ra khou farafara zwone wo humbula nga tshenetsho tshifhinga havha muthu ro tshimbila navo vho vha na riṋe ari na muthu a songo rela ṱahwe ndi havha vho Fred Jackson nga muzika wavho
0: nga maanḓesa lufuno hu na houla mufumakadzi ane vha kho ḓi ita vha kho lelela dalele da ndo amba hafha vhege yo fhela uri vho vha vho gweveliwa u ḓo u yo ri vha fhirisiwe fhano shangoni fhedzi ya matshi type wa Jackson a zwi khou tenda ni zwino pfhi vha vha kona u amba hangei vhuongeloni ngauri vha vho ṱuswa ngei vha sa koni na tshithu zwino vha vha kona u amba hangei zwino vhaṅwe vha khou ita na uri kha songo tsha dovha vha vha hatulela lufu mani kha vha songo tou vha tsha vha dzula ni
1: tshono mangadza rufuwa ndi tsha uri nga murahu ha hedzila dzi Jackson dze vha ṱhavhiwa dzone lufu lwa ri a thi athu swika tshifhinga tshanga a thi athu swika vho ri u vha dzhia hafhaḽa vha vha isa vhuongeloni ICU ndi khou amba uri arali tshipikwa ho vha hu ṱoḓa uri vha ṱuwe
0: vha songo vha litsha
1: ni dovha na vha dzhena vha isa hune na khou vha tshi dza hone na havha muthu vho ita ḓivha zwakale shangoni
0: nga maanḓa vha vha si khou ṱoḓa uri vha ṱuwise nga heiḽa nḓila vha khou ṱoḓa uri heiḽa Jackson tshi tou vha vha tshi tou vha ṱhavha vha mbo dzi ṱuwa zwi vha khou ri vha vuwe zwavhuḓi vha kone u vha ṱhavha kana hawe a ri ḓizwino
1: arali hu na muthu ane o vhona tshilidzi ndi zwo zwiḽa mafhungo ano pfhi lufui a huna ono lu ḓivha uri lu mulenzheni uri lu ḓo ḓa nga tshifhinga ḓe lini zwi ḓivhiwa nga ene muṋe musiki
0: they don't call her die hard for nothing
1: hai hai fhedzi ndi soko vhona ungari ndi tshifhinga tsha uri na vhone vhane vha ḓelekanye arali hovha hu khou pfhi ndi iwe nga hetsho tshifhinga ro fhiwa wa khou namba wa dzhia tsheo wa shandukisa tshiṅwe na tshiṅwe ngori hetshi tshilidzi a tshi welika a u to shuma na murata nga mbilu yau yoṱhe lune hetshi tshilidzi tsho raliho a si vhanzhi vhane vha ḓo thulana natsho
0: vho ita
1: ḓivha zwakale havha muthu ari tshi khou funa muthu o ṱuwaho wa vhuya ndi vhenevha ngori hafho ye vha huma hone a ri ḓivha uri vho huma dzikhoroni dzifhio
0: a ri ḓivha ḓo ri vhudza zwenezwi vhono phaphama uri zwa ḓa zwa tshimbilisani fhedziha khumbelo ya bail ya Bo Shadrack Sibiya iko u ḓisa phanḓa
1: iko bvela phanḓa ro fhiwa khumbelo ya beili ya Bo Shadrack Sibiya ṋamusi ho ḓala nga maanḓa zwi zwa u awela u tshi kha ḓivha na u davhidzana na muhumbeli wa khumbelo havha Bo Shadrack Sibiya ndi khou amba na zwino yo dovha hafhu ya awela lwa tshifhinga tsha miniti miṱanu ngauri ho vha u khou ṋetshedzwa hafhu kana u tshi khou lavheleswa affidavit ino khou bva kha mufumakadzi wa Bo Sibiya zwino ha ḓivha na mbudziso dzo bvaho kha madzhisitirata hafhaḽa malugana na zwiṅwe zwo bvaho kha heneiḽa affidavit malugana na uri kani ari hatiyo tea na u thetshelesa milaedza ine vha khou ri yo vha hone ye vha i dodombedza nga ngei kha affidavit ḽi vhona ḽi tshi kha ḓi ḓo vha ḓuvha lilapfu vhukuma fhedzi nda ḓivhudzisa uri hei ri no dzi vhona khumbelo dza beili heyi khumbelo yone yo no angalala nga maanḓa yo no lapfa lune u nga vhuya u ḓivhudzisa uri kani ro no tou vha kha tsengo ndi na mafhungo manzhi
0: nga maanḓa ndi khou tou tama no tou ḓivha zwavhuḓivhuḓi uri nga ngei kha mufumakadzi wane kha afidavit vha tou ṅwala uri mini zwavhuḓivhuḓi
1: hai vha khou ḓi amba mafhungo ane a uri vha kwamiwa nga mugede hu na vhaṅwe vha no pfhi muapostola vha kereke iṅwe vha ḓivha vha tshi ḓi ṋetshedza ngeletshedzo ya ngeletshedzo kha vhusivhia nahone vhene vhala muṅwe a vho ngo rumiwa nga muṱa na luthithihi na vhene vhala vho no pfhi vho Mr. M vhane vha pfhi vhegefhera wafha ho pfhala mafhungo uri vha vha tshi khou shuma sa mulindi wa tsireledzo ya vhusivhia vha ri ha nna thi zwiḓivhivho izwo na zwo uri vha shuma mini a si zwine nda nga to amba fhedzi ndi khou tikedza mafhungo uri kha vha vhofhololwe nga beili ndi hezwo nga to angaredza zwine zwa vha kha afidavit ya vhala mufumakadzi
0: zwiṅwe zwi a farela vha tshilisi na musi ndi zwifhio lufuno
1: ri ḓo amba na mudzulapo rofiwa vhane vha khori a vho ngo farea zwavhuḓi vho vhonala hanefha kha zwiludzi zwa vhudavhidzani musi vho tshiṱitshini tsha mapholisa vha tshi khou ṱoḓa thuso he thuso vha sa i wane vha vha na mbudziso nnzhi vhukuma zwino ri ḓo amba navho ri vha ri ḓo tombedzela uri zwavhuḓivhuḓi zwe vha ṱangana nazwo ndi zwifhio u bva hafho ri ḓo amba na mapholisa ri vha ri ṱalutshedza uri fhungo ḽeneḽi ḽi tshimbidziswa hani nahone ho vhuru bvelela izwi zwithu zwoṱhe sa khethekanyo ya mapholisa SAPS vha ḽi tshimbidzisa hani no ri ḓo dovha fara lavhelesa kha nyambedzanine ra ḓo i fara na vha pop crew rofo ri ḓa ri khou lavhelesa khombo heiḽa yo bvelela ho mulovha ine khayo hu na vhaofisiri vha mapholisa vho ri siaho khayo kha khombo ya bvelela kha R524 ndi heiḽa nyambedzano ya ḓo i fara mulovha vha ra mafhungo ashu vha hone fhano SABC hangei tsengoni ya aka ine ya khou bvela phanḓa ho no fanekanyiwa milandu ya vhaṅwe vhavhaḽa vhahumbulelwa vhoṱhe vha sumbe na hoyu wa vhuraru ane khou pfala hu na miṅwe milandu khathihi na ra mafhungo ashu ane a vha hone hafha ono khou tevhela mafhungo ya a vho sivhia ndi manzhi vhukuma kha mbekanyamushumo ya Tshiko
0: ri ḓo vha tielela a ḽavhaḽa vhana vha maṱiriki vha ṅwaha wa 2024 na u tshipfi a vho ngo wanala kana vho vhofholowa kha milandu yeneyo u ya ḓivhudzisa uri zwino u bva zwino vha khou tea u ita mini vhana vhenevho tshi vho pfhi vha khou ḓo wana mvelele dzavho
1: zwi nga to amba fhedzi u sa neta khaṅwe no ḓilugisela uri ṅwaha muswa u tshi thoma vha vhone zwo ri vhudzula vho lugela vha kha ḓivha na tshifhinga tsha u ḓilugisela khonani yavho vho Brown Mukhotsi vha vha khou thena musi vho fhiriselwa phanḓa
0: ene nne khonani dzanga dzo luga khonani dzanga dzo luga vho Brian Mukhotsi a thi khou vhuya nda tama u vha kha mutevhe ai
1: vhege fhelo o vha vhona vha khothe
0: ndo
1: dzi khou vhuya tshoṱhe fhedzi ndi maṅwane vha titshelisa songo ṱaela na uthika mbekanyamushumo ya Tshiko na Musi
0: ri khou livhuesa nga maanḓa lufuno ri ḓo vhea nḓevhe ndi khou livhuwa vhona nga u titshelisa Phalaphala FM khou livhuwa zwone vhona nga u titshelisa mbekanyamushumo ya Mufaro Mudzimu kha vha tonde a vha ita nga vhuthu a vha lavhelese tshifhaṱuwo tsho tsha vha khathutshele mbilu zwavhuḓi na zwivhuya zwi vha tevhele maḓuvha oṱhe a vhutshilo havho vha tshi ḓivha khwine vha ita zwa khwine a huna no ḓivha zwoṱhe na huna na sa ḓivhi tshithu ri khou tou thusana ri khou ita mutingato u fhaṱa Afrika Tshipembe ḽa manakananka ri fhate murafho wavhuḓi wa matshelo wa mba matshelo na mba mphanda u funana nga tshashu kha u tou vha vhushaka dzimbilu zwino na lini na lini kho takuwa phanda vha sie mafhungoni awara ya vhupfumi na vhuvhili u bva hanefho u hone lufuno tshivhasa na mbekanyamushumo ya Tshiko tsha mafhungo nḓivho na vhuṱali nṋe na vhone kha ri ṱangana matshelo awara ya vhuṱali swika tshitori awara ya vhupfumi na vhuvhili nga masiari hu no ri nṋe na mubveledzi Tshimangadzo Lizzy Murobi khathihi na mudzudzanyi wa musikani Rabe Masia ri ri naladza mathu nga Ruby Tena na Jonathan Butler wa ḓa tshi ri if you ready come go with me ḓuvha ḽa vhuḓi a tshi ri

0: tsha funo vhathu sa tsha tsini vhathu vhone vha mbo ḓivhara vha ḓituwela
1: hone vha ri tshi khou vala heno nyambedza vhavho vhuya vha swika hune khaṅwe vha ḽi vhudzisavho ndi khou amba na nga murahu ha hezwo zwine vha khou ri vho ṱangana nazwo nga murahu na phanda musi ri sathu ḓa fhano muyani vho vhuya vha swika he vha ṱoḓa u ḓivhesesa uri zwavhuḓivhuḓi hetshi tshiṱitshi tsha sibasa tsha mapholisa tshi shumisa hani arali khou pfhi u a vala u vala nga tshifhinga ḓe hu iteani kha zwigando vhathu vho no ḓa vha tshi ṱoḓa u thusiwa khaṅwe nga ono certifya vha tou itisa hani ndi khou amba vho vha tshi tou u tou ḽisa vho phanḓa sa muthu a songo fareaho zwavhuḓi u ṱoḓa u pfhesesa
0: service standard ine ra vha ri khou expecta na nene ra vha ri khou expecta sa muthetshelesi ya muvhuso ndi ḓivha uri arali hu na mafhungo uri vha shuma nga tshifhinga vha funa u vha na bodo ine vha ri sumbedza uri riṋe hafha service yashu ndi yo bva nga tshifhinga ḓo swika nga tshifhingaḓe arali vha tshi shuma nga migivhela vha ri nga migivhela ri shuma uri riṋe ri tshi dzhena nga tshifhinga ḓo swika nga tshifhingaḓe a ri to mangala sa vhathu vho no khou ḓo thusiwa u tshi sokou swika wa humisiwa the way nda zwi pfha ngayo nga vhaṅwe vhathu vho nga murahu ndi tshi vho vhudzisa namusi ndi tshi khou pfha na vhaṅwe vha tshi khou khomenta hafhaḽani hu na lushaka lunzhi nga maanḓa vhane vho no fhedza tshelede nzhi nga maanḓa vha tshi vho ṋamela dzi taxi vha tshi vho to ya ṱhohanḓou uri vha yo thusiwa vha fhedza na zwithu zwa hone vha si tsha zwi ita ino ḓuvha vha vho to dovha vha wana iṅwe ṱoḓa iṅwe tshelede yori vha vhuye nga matshelo zwino hezwo zwithu nṋe ndi vhone zwi songo vhuya zwa dzula
2: zwavhuḓivhadzulapo
0: vha Afrika Tshipembe nga nḓila yone
2: ngo
0: fulufhedzea havha vhathu vha khou ri themba
2: basinamusi
0: ri hafhaḽani zwiṅwe zwo wa tshi nga sumbela ndi zwori arali hu si na vhashumi vhanzhi tshipholisani ngauri vha khou shuma nga maanḓa u lwa na vhugevhenga na zwoṱhe zwine ra khou vha sapota khazwo kha vha wane vhaṅwe vhathu vhane vha nga thusedza vho vha fha authority uri hoyu ro mufha authority uri wa kona u
1: setivoraskinya kha vha ri ndi vhalivhuwa ndi khou livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshavho voraskinya zwino nga murahu heno nyambedzano ri khou to ya thoni dza mafhungo awara yo thoma u bva hafho ri ḓo vha ri na vho muambeli wa mapholisa fhano vunduni ḽa Limpopo ri vha ḓe vha fhindule kha hezwi na maga ane vha nga vha vho a dzhia nga murahu zwo bvelelaho ndi khou livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshavho voraskinya
0: ndo livhuwesa na vhathetshelesi vha Palapala FM na vho Donald vhe vha mpha vho hetshi tshifhinga tshori ndi ṱalutshedze mbilaelo yanga
1: ndi khou livhuwa nga maanḓa vha ḓo vha na ḓuvha ḽavhuḓi
0: nda
1: ri khou livhuwa ndi miniti ya 23:30 zwa zwino rova kha wara ya 12 kha nyambedzano yo thoma ira takuwa ngayo namusi kha heno mbekanyamushumo ya mudzulapo vho Michael Raskinya vhane vha khou ri a vho ngo farea zwavhuḓi hafhaḽa station tsha mapholisa tsha Ṱhohoyanḓou ndi tshi vhuya zwine zwino hafha ndi ḓo vha ndi navho ndi muambeli wa mapholisa ri ambe nga heḽi fhungo khathihi na mbudziso dzine khaṅwe zwi ḓo bvisela khagala na vhadzulapo uri vha vhe vhona nḓivho ya uri arali ri khou amba na nga tshiṱitshi tsho no nga tshene tshiḽa tsha zibasa mashumele a hone ndi afhio ndi zwifhio zwine vhadzulapo vha nga tea uri vha lavhelele zwone khaṅwe na zwikwama ho maga ane vha nga vha vho dzhia nga murahu hezwi hei video yo ralo u leledza fha kha zwileludzi zwa vhudavhidzani ri tshi khou dovha pombela pfarelo kha vhone muthetshelesi musi u tshi khou vha na u dzhenelela hone u khone ha khou ḓidzulela u vha hone hafha u tou bva tshamulo vha tshambamulo vha henefha ndi mafhungo a kwamaho thekhiniki ine i vhora thekhiniki vhashu fhano SABC vhakati na u ilugisa ari thoni dza mafhungo
3: SABC News yo ḓiimisa nga yoṱhe nahone sa GC-a i vha ḓisela ṱhoho dza mafhungo kha Palapala FM.
4: Ho wanala tshitumbu tsha munna sa ḓivhei ho ngomu divhani ḽa maḓi luvhandeni lwa mutambo wa golf ḓoroboni ya Polokwane vunḓuni ḽa Limpopo muhulwane wa vhahatoli vunḓuni ḽa Gauteng vho Obirile Dwaba vho humbela khothe ya vhahatoli vhoṱhe vho fhelelaho uri vha vha bvisele khagala malugana na nḓila ine ya nga tea u shumisiwa kha milandu i kwamaho vhafhalali vha sinaho mabambiri vho valelwaho nahone vho livhanaho na u humiselwa mashangoni a havho. Tsengo ya munna vhane vha ri vha nendele wavho rapolitiki vho Brown Mukhodzi yo fhiriselwa phanḓa mafhungo nga vhuḓalo ndi vha vhuyelanaho nga awara ya u thoma.
3: Vha khou ṱoḓa fhethu ha maimo hune vha nga farira hone mushumo muṅwe na muṅwe wavho vha songo ya kule. SABC Auditorium ndi hone fhethu ho fanelaho hune vha nga fara mishumo u ya nga u fhambana, u fana na miṱangano, madzulo na musi vha tshi ṱoḓa u ita mishumo ya u pembela. Hu na zwishumiswa zwoṱhe zwine vha ṱoḓa, u fana na hune vha nga vhona hone zwifanyiso. Kha vha kwame Rikhotso r@sabc.co.za kana nga luṱingo kha 015-290-0274. SABC Auditorium. Where great events happen. Chico, Chico, na Lufuno Chivase.

lamashumi asiphohlongo sokungeta malanga lasihlanu 85 malanga lasele ukuthi sigotshele lomnyaka lo losedulu so uthi ngalelinye la yolunga kwangazuthi uyabona cofi ngalelinye la kolunga kwangazuthi akukaze kubhethe mina ngibambela ethenini ngalesinye isikhathi kunemuntu kumbe kunebantu labenza thini ngokula bakulimatako uma benda loko njengoba ngibhezincume naye asho nazakho bangena uma sebenda loko kulimata bathi egcine ngokonke uma wonkiphinzisela ngalokuphi kuyogcina kuba ngumuntu lomubi ngani nani isho njalo hlala endzaweni yakho noma ngabe kunjani kepha ungaguquki ube yini longasiyo ngenxa yethuna kwenda kokuthi kubonakala kwangazuthi umelushatshe silver na copilot ngithemba ukuphila kule 85 yamalanga lasele ake sibamba ake siyiphushe leyo 25 lasele ngakacwabe simbi kucala kumsakado msiva ligwalagwala FM thembe ukuthi uyaphila ngibonge kakhulu sibuza uyathi nakusasa ukukhona nakanjani naloyal radawu bayibambe ihlokomala nami ihora linye ahambe la radawu akushiye nasibuza akubeke la ku-KBN o'clock njengoba namuhla kungiwednesday siyasho sithi hashtag inkundla yemaciko khona sicocisana ngako invo nawo lento okwenda ukuthi uticabhe ngebuve bakho uticabhe ngemasiko akho uticabhe ngalokhu longiniko nale mvelaphi yakho uma ngabe ufuna kwati wokuthi sikhuluma ngani ngicela uma yenzawo kepha ngibonge co-pilot ngekungibambela namuhla ukhona Khetha Ukuthula Sibanyoni ubambe tinzambo netinginobho ngale ekhona Andrew Madiba Drive eMkhukha eMpumalanga.

0: Ndi miniti ya fumbili, zwa zwino ri tshi khou livha kha awara ya u thoma vha kha ḓi vha thetshelesa mbekanyamushumo ya tshiko. Vha thetshelesa ri khou humbela farelo nga maanḓa nga maanḓesa hei khaedu ine ya vha hone vhakati vho ratekhiniki vha khou kati na u lugisana nayo, na miledza yavho ri khou ḓi vhona ine vha khou sumbedza u vhiledzwa nga hezwi zwine vha khou ḓi pfha. Hu na u dzhenelela ha dzi radio hafha zwene zwino hi ro zwi pfha hu tshi khou ralo dzhenelela hetshi tshiṱitshi tsha fhano tsha SABC tsha Ḽigwalagwala FM, fhedzi vha sivhelene na luthihi ngauri heyo ndi khaedu ine vhakati na u lugisana nayo heyo. Fhedzi nṋe na vhone ri kha ḓivha roṱhe kha heno mbekanyamushumo ndo vha fulufhedzisa nyambedzano na muambeli wa mapholisa fhano vunduni ḽa Limpopo, ine heyo nyambedzano ri kha ḓi ḓo dzhena khayo. Ndi nyambedzano ye ra vha ro ri fhirisele phanḓa zwiṱukuṱuku hafha nga mulandu wa hei khaedu ya zwa tekhiniki ye ra vha ri khou ralo u ṱangana nayo vhane zwene zwi ri kati na heno mbekanyamushumo ḓo ḓi tou vhafho nda vha lingedza nda vha ṱoḓa vha muambeli wa mapholisa uri vha ḓe ri ambe nga hafhungo heḽi ḽi ra takuwa ngalo na musi kha heno mbekanyamushumo, ngauri a hone manzhi ano khou ita ṱhoza mafhungo ane vhone muthetshelesi vha khou takalela uri ri ambe nga haho hayo mafhungo khathihi na ḽeneḽi. Fhedzi ari sathu u fana phindulo vho u bva nga ngei kha mapholisa, ndi zwo zwa uri vha hone vhanzhi vhane vha nga vha khou ri na nṋe ndi na khaedu yo ṱangana yo fanela na yeneyo ine ndi nga vha ndo no ṱangana na tshiṱitshini tshifhio fhio tsha mapholisa nga u tou ralo. Fhedzi nomboro yashu ndi 086 000 2503.
1: Zwoṱhe zwine vhathetshelesi vha ṱahisa zwone kha ino mbekanyamushumo a si zwine Phalaphala FM ya ima ngazwo, hu tou vha vhupfhiwa ha muthetshelesi uyo. Riṋe sa tshiṱitshi a ri ḓihofhi nga izwo zwo bvaho kha muthetshelesi uyo. Phalaphala FM.
0: Nṋe na vhone ri khou amba ri khou lavhelesa oṱhe na ri khou ri haya a khou ita ṱhoza mafhungo ra vuwa ngao ṋamusi. Ndi Maseri, ndo vha ṱanganedza uri ni?
2: Maseri, makhadzi wa vhana.
0: Ndi Maseri, avhuḓi uri ni?
2: Nṋe ri ndi vhusa ngee.
0: Na riṋe ro vuwa.
2: A ri dzhene kha heḽi ḽa vho Brian Mukuthi. Vho Brian Mukuthi a vha so dzi dzulela hanefha, vha dzi dzulela ni vho dzi geḓa.
0: Ngani a vha tshi khou ralo?
2: Vha ḽa vho to ḓi dzhenisa mulamboni une a vha vha na dzingweno. Vha kona u fumula. Zwiṅwe zwithu wa ḓi sedza zwi kule hangei u sa ambi hambi wa dzi vhidza vhathu vha swika tsini na iwa. Vho Brian Mukuthi vho to ḓi ṱoḓea.
0: Hei, ngauri ri khou ḓi amba Bob Brown Mukuthi, khumbelo dzavho dza beiḽi dzi khou konḓa dzi tshiya. Ri khou amba na zwino yo fhiriselwa phanḓa ya kha ḽa fumbili raru vha tshi kha ḓivha nga ngomu.
2: Ndi muthu ane anga wana bili u ḓo shavha uri
0: ngauri hono pfala na mafhungo manzhi vhukuma. Fhedzi kha ri ḽi vhee ito ḽi fhungo ri vhone uri zwenezwo vha tshi ḓo humela nga ḽa fumbili raru hu ḓo vha khou iteani, ngauri vharamulayo vhavho ri khou amba hu na zwidodombedzwa zwiṅwe zwine vha khou ri vha khou ṱoḓa zwone u ita uri vha kone u lugisela tsengo hafha.
2: Ndi khou zwi tipa zwine zwa mangadza ndi zwori muthu a balelwa u ḓivha aḓirese yawe hone vha tshi dzula hone.
0: Zwi tonga vha na nnzhi Vho Brown Mukuthi
2: nga vhutswotswi.
0: Nṋe ndi khou livhuwa vhone vha vhe na ḓuvha ḽavhuḓi.
2: Ee,
0: vhashoni ḓuvha ḽavhuḓi, ndi khou livhuwa nga maanḓa. Ndi Masiari urini?
3: Rufuno.
0: Urini?
3: Hone ni gambela ni ke.
0: Nṋe ndo takala.
3: Ho dzhena mbo ḓi tsha fhasi afha, ndi Ṋeṅweli Ntshengedzeni, DJ Ntundu afha mbo ḓi tsha fhasi.
0: Vho Ṋeṅweli.
3: Nda ya ndu. Ndi khou nyaga u dzhena kha ḽa mulayo wa tshifa Afrika Tshipembe. Tshiṅwe tshifhinga mulayo wa tshiwa Afrika Tshipembe Lufuno na vhathetshelesi ngerila ndi ya ri fingira ndi ngani ndi tshi khou ralo. Ni sedze hola drive we a vha a khou reila o dzhia zwikambi we a vhulaya vhana vha 14 o wana bili ya 3000 mara Sheve Mabena u khou balelwa u wana beili. Muthu we a dzi vhulaya muthu we a to ṱoḓa u vhulaya muthu mara u khou balelwa u wana beili. Sheve Mabena ndi wa tshiwa fhano wa Likompo wa fhano Afrika Tshipembe mara muthu wo vhulaya vhana vha 14 o ita meda dza 40 o wana bili ya 3000 randa ni zwi mulayo wa fhano Afrika Tshipembe Lufuno u ya ri feila ma.
0: Vha tshi khou amba ḽenelo kani ya izwi hu tshi itiwa khumbelo ya beiḽi hu na zwifhio zwine zwa sedziwa zwine vha pfha uri musi vha tshi khou vhambedza na mulandu wa hula mureili kha heyi khombo ine vha khou amba nga hayo khathihi na milandu heyi ya Shebe Mabena ane ri khou amba a khothe ṋamusi u khou ḓi ita ya phanḓa na khumbelo yawe ya beiḽi ri sa ḓivhi ri ḓo fhedza u i wanana kana a songo i wanana.
3: Ya Lufuno u ya nga ḽe Shebe Mabena kha fhedzele a wane beiḽi a bvele nnḓa. U ya nga ḽe Shebe Mabena o no ḓisolesa lunzhi a tshiṱokisini ngori a si muthu ane ra ri nga to amba uri o vha no vha fariwa dzula tshiṱokisini tshikhala tshingafhani. U ya nga ḽe o no ḓisolesa Shebe Mabena kha vhofhololi
0: vhono vha ya mutevhela Shebe Mabena ubva murau
3: nga manda ndi amtevera nga manda
0: eh na zwo ro vhuya dzula tshitokisini ya tobva vha kwa ḓivha yo mapungo ndi kho tamba jere isi tsha tova tshitokisi
3: ei vhadini
0: ai zwino kha ri tshimbila ro thandena vhone muthetshelese ngauri ri ḓo apfa ya mapungo a ṋamusi ri khumbelo yo ya beli kho tshimbila nga nḓila ḓe
3: okay khaidi yanga si ri funo mani vhakegulu vhaṅwe se madidwa ni kho fisa ri funo
0: khezwo ndi kho livhuwa nga maanḓa ndi kho livhuwa nga maanḓa vhakegulu vha aluwa vhaswa vha na vhakala ri vha londe ri vha ṱhogomele vha vhe na ḓuvha ḽa vhuḓi vhone ṅweli
3: ndao yando
0: ndi kho livhuwa nga maanḓa ndi masiari ndo vha ṱanganedza urini
4: nda urini funo
0: nṋe ndi hone
4: Ee no tangana matavhani osendu bvanga patendisa endya mashauteng.
0: Ah inase.
4: Ee ndoroto mari kuamba mara mbekenya mushumori yekelela dzana dzi.
0: Vakori mini?
4: Ndiri ndoroto mari chiamba mbekenya mushumori yekelela dzana dzi.
0: Nne ndiko takala nga manda ri nne na vone ro kuamba ro tothoma. Kezwe ri khoto amba nwo chikoya mapelelo dzoni zvikotokonda.
4: Ya he u dzena zwi akonda.
0: Ah pedzi ndi zwa ndemo ri namusi vho dzena kezwe ri kuamba.
4: Ah nelela kuntela to dzama pungo ndile line na kubophe dzwamba ngalo man.
0: Mm, lipi la mapolisa?
4: La mapolisa nyazipasi.
0: Ah.
4: Utobori achieve no asi vathu vothe itamudzene vanga vavo kuambori. Roya rajidisiwa aitwa mini. Nendi muwa vhamwe dze vhuye vhaya nwa huno. I see where ndi bo epreve so. Rovi chito swika nga one. Vari vho vhara nga wani ya masia.
0: Vho ya hula vhungana?
4: Hu vhukati ya vhege, ndi to vhati tshangula ḓuvha, mara vho vhukati ya vhege.
0: Hai, ndi kho livhuwa nga maanḓa, izwi zwi ḓo ri thusa na kha nyambedzano ine ra kha ḓi ḓo dzhena khayo hafha na muambeli wa mapholisa, vha vhe na ḓuvha ḽa vhuḓi.
4: Ya, nṋe ndi na vho takalela zwone, nṋe ndi tshi dzhena ṱhamusi ndi vhe ndo pfesesa uri kushumele kwavho ku vha ku hani.
0: Aha, zwino
4: vhagwana nga dipinga vhajigisa.
0: Hai, zwino vha songo vhadwa vha sendela kule ngori heyo nyambedzano ri kha ḓi ḓo dzhena khayo, ri kha ḓi ḓo ifara nyambedzano na muambeli wa mapholisa, vha ḓo dovha hafhu vha tshi khou ralo uri fhirisa kha ḽa uri na zwavhuḓi vhuḓi hu tshi pfi u vala nga tshifhinga ḓe hafho tshiṱitshini hetsho.
4: Ah, ndi khwine zwi nga thusa na lushake zwino.
0: Nṋe ndi khou livhuwa, vha vhe na ḓuvha ḽa vhuḓi.
4: Nani ndi.
0: Ndo livhuwa nga maanḓa. Ri kha ḓivha roṱhe vhathetshelese kha mbekanyamushumo ya tshikwa tsha mafhungo nḓivho na vhuṱali. Dzi hone nyambedzano dzine ri kha ḓi ḓo dzi fara hafha kha heno mbekanyamushumo na musi. Hu tshi khou katulwa na yeneyi heyi ye nda vha fulufhedzisa yone uri ri ḓo amba nga halo heḽi fhungo ngauri kha vha vhaṅwe vhathetshelese vha khou ḓi pfala vha nadzo khaedu dzine vha vha nadzo khaṅwe na u ṱoḓa u ḓivha uri na mashumele zwavhuḓivhuḓi a tou vha mashumele ḓe hu tshi valiwa kana u vula u shuma nga tshifhinga ḓe. Ri kha ḓivha roṱhe kha heno mbekanyamushumo. Zwene zwino ri khou vhuya na muyeni wanga ndi kha nyambedzano i tevhelaho.
5: Murovhi Financial Services yo rangwa phanḓa nga makone wa ndindakhombo dza tshifhinga tshipfufhi. Dzandetande ḽine vha vha naḽo ḽa thaidzo ya ndindakhombo ya goloi, tshifhaṱo, taxi, mabulasi, maṱiraka kana fly machine, ri to tapula kha vha swike 52 Berger Street, Louis-Trichardt. Vhashumi vhashu vha ḓivha na u ṱhonifha mushumo. Kha vha founele 015-516-1296 kana 516-6895. MFS i shuma shango ḽoṱhe. Murovhi Financial Services yo ṅwaliswa Murayo na ba FSCA
6: Kaya Lami mudipo wa swika News Cafe Kaya Lami yo swika Aya have liwa zwavhuḓi zwinwiwa na muzika Ubva kha breakfast tshiswituro tshilalelo kana u dzedza Vha dzula tshidele Vha thuswa nga vhashumi vha ḓivha ho mushumo Hafha zwino hu khou langiwa nga ṅwana wa hayani Kha ri mutikedze Vha songo tshapfa vhuludu vho sokou dzula vha vhoṱhe hayani Kha vha ḓi ritwe kana ri dzedze News Cafe Kaya Lami Ilani ninwe ni ṱangane na vhaṅwe
7: Chico, Chico, na Rufuno Chivase.

0: kana ngauri magondoni vaendanga nayo vhareili na vhanameli vhoṱhe ndi vha ndeme kha ri tsireledzee musi ri nyendoni dza u livha ngafhi kana ngafhi vhaendanga nayo kha vha ambare zwiambaro zwi vhonalaho musi vha tshi tshimbila vhusiku roṱhe muendanga nayo na mureili ri fanela u tevhedza tswayo dza badani mureili a songo nwa reila ngeno muendanga nayo a songo fanela u nwa tshimbila tsini na bada nga huno ṅwedzi wa tshimedzi kha ri vhulungee magondoni Phalaphala FM
1: Phalaphala FM i ṱhonifha vhudavhidzani havho. Ndi ngazwo ro vhona zwo tea uri vha vhe na nḓila ine vha kwamana na khasho yavho tshifhinga tshoṱhe. Ndivhadzo kana vhupfiwa havho vha rumela kha phalaphalafm@sabc.co.za. Tshifhinga tshoṱhe vha tshi rumela vha sumbedze ṱhoho nga u ṅwala uri ndivhadzo kana vhupfiwa, u itela uri ri kone u livhisa ho teaho. Ndivhadzo dzavho dzi vhe na zwidodombedzwa zwoṱhe, madzina na luṱingothendeleki, u itela musi ri tshi ṱoḓa u vha na u ambedzana. Vhupfiwa havho ndi ya ndeme, vha nga khoḓa, vha sasaladza kana vha ḓa na mihumbulo ya u khwinisa khasho. Musi vha tshi rumela, ri ṱuṱuwedza uri vha shumise maipfi a ṱhonifho. Phalaphala FM.
2: Morobi Financial Services na Santam vha kuvhangana ofisini dza MFS fhala 52 Berger Street, Luitrichard. Ndi ḽavhuṱanu ḽa dzi 9 October 2026. Heḽi ndi ḓuvha ḽa u ṱuwa na vhaṋetshedzi vha tshumelo dza insurance na u sumbedza mvelaphanḓa yo no swikelwaho nga Morobi Financial Services sa Risk Advisor. MFS ndi vhaeletshedzi vha ndindakhombo dza dzigoloi, nnḓu, mabindu na ndaka iṅwe na iṅwe. Mbekanyamushumo ya vha nḓilani kha Phalaphala FM i ḓo hasha twii ubva MFS. Morobi Financial Services ndi vhaeletshedzi vha ndindakhombo vha ri mulayoni. FSP 42997. Morobi Financial Services, you always enjoy peace of mind.
1: Vha khou ṱoḓa fhethu ha maimo hune vha nga farela hone mushumo muṅwe na muṅwe wavho vha songo ya kule. SABC Auditorium ndi hone fhethu ho fanelaho hune vha nga fara mishumo u ya nga u fhambana, u fana na miṱangano, madzulo na musi vha tshi ṱoḓa u ita mishumo ya u pembela. Hu na zwishumiswa zwoṱhe zwine vha ṱoḓa, u fana na hune vha nga vhona hone zwifanyiso. Kha vha kwame Rikhotso r@sabc.co.za kana nga luṱingo kha 015-290-0274. SABC Auditorium, where great events happen. Vha khou ṱoḓa fhethu ha maimo hune vha nga farela hone mushumo muṅwe na muṅwe wavho vha songo ya kule. SABC Auditorium ndi hone fhethu ho fanelaho hune vha nga fara mishumo u ya nga u fhambana, u fana na miṱangano, madzulo na musi vha tshi ṱoḓa u ita mishumo ya u pembela. Hu na zwishumiswa zwoṱhe zwine vha ṱoḓa, u fana na hune vha nga vhona hone zwifanyiso. Kha vha kwame Rikhotso r@sabc.co.za kana nga luṱingo kha 015-290-0274. SABC Auditorium, where great events happen.
3: Vhege kha tshiṅwe tshitemwa tsha vhadzanoni ḽa masipala fhano kha Afrika Tshipembe kana SALGA, hu lavheleswa uri ndi ngani ikonomi i tshi vhuya ḓisendeka nga kha vhupo ha dzi ḓoroboni ngeno vhupo ha mahayani tshiṅwe tshifhinga hu tshi valelwa nga nnḓa. Ndi mushumo wa nnyi u vhona uri hu khou vha na ikonomi yo ṱanganelanaho yo katela vhupo ha dzi ḓoroboni na vhupo ha mahayani, na zwa uri dziṅwe dza themamveledziso dzine dza tea u dzhielwa nzhele kha u nga ita uri ikonomi i vhe yo ṱanganelanaho khathihi na vhuṱumani vhukati ha dzi ḓorobo na vhupo ha mahayani ndi ifhio? Zwoṱhe hezwi ndi kha Science na Technology nga ḽavhuṋa ḽino ḽa ḽamalo tshimedzi nga hafu bva kha ḽavhuvhili masiari vhana dokotela Wanda Jonipa kha Phalaphala FM.
4: SABC Education, enriching minds, enriching lives.
5: Ri lingedza u ita nga une ra nga kona ri tshi itela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila. Ndi ngani ri sa vhasii na tshirunzi tsha u ya hoya? Clientele Funeral Plans i badela masheleni, vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na lwafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo, mulayotiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
6: Venda Joburg Taxi Association. Rofa chilo cha vhanameli vha Mamelodi vha tshi ya Venda na humela vha Mamelodi. Rina ri funiwa ri namedzwa hei ra tsitswa na mabege kha ri dzhene kha hei. Ro ḓa na thandululo. Ro vha thomela nḓila ntswa ine vhanamela vha Mamelodi swika Venda twii. Vha songo tsitsiwa nḓilani hafi vha dzhene kha iṅwe. Zwa ralo namusi vha tshi huma, vhanamela sibasa kana Thohoyandou. Vha dzhena Mamelodi yo fhira Hammanskraal. Zwinzhi kha vha founela 076545882. Venda Joburg Taxi Association.
7: Ndi miniti ya fumi tinafu za zino rova kwa wara ya utoma. Rikoli bonga manda, alumeri Alex na chapasha na mapungwa wara ya utoma. Roshu kaka chifunga choro nandiba na chidziva tichirisi. Chipeda chana musi cha sopi ya shundio ni minini. Rukomba na msinga dhubala usumbe. Kamwezi huyu wa chimezi mwani gidimbiri fumbiri rati. Wadipine nga manda nga chipeda chana musi. Kie sopi ya shu, ndio ni minini.
8: Mutu wamela mananga asina mananga ndiyo ni minini ndi chipinda cha gidi mbili da sumbe fusumbe raru ndi parapara FM ya koporasi ya Kasha Afrika Tshipembe iva sevao uri naya gunungunu ingava rambaraza ngava sendeo.

0: Mufindi kwa bidzeli wa mini hapa. Mufindi kwa bidzeli wa mini.
1: Muzamani. Muti achi jenofisi ni uprispana. Utoma akokonya naone walumeri.
0: Ai, titi si zwone.
2: Akokonya lindero ufika jene.
0: Ai, noti nne.
1: Usi inyi, ngore ako jene, o jene ondini.
0: No jena zia fana musa.
1: Bako mfa.
2: Na wone mtu achidofisi ni uprispana. Umwe na umwe kana rano tobiziwa. Choto toma. Ni toma ngori nda.
0: Bone bako mule. Asi ofisi nza bashumela bapo. Ndi chikoloni apa bako mfa.
2: Muzamani kwamba nene.
0: Hezo bazite ofisi nza bashumela bapo. Noti hapa.
1: Ayi babako mfa. Ndi zwone zwine nda sa principal na mamba dedezi. Ra ko tangana na hazwa pa chikolo. Nga hende yemwe.
2: O muthu wa principal ka difito vhanwe wa chikolo.
1: Hoyu nga pfanelo funa no das chada. Atiri ono rengana dzigoloi. U bufindula zwine yafuna.
0: Zwindi kopidzelwa zwezwo. Goro yanga iko kwa manyiga. Ndi kopidzelwa ubudziwa nga goloi.
1: Baba bona ndi azvipfera kutsunga.
2: Hai. Ndi zvadwana ndi vaizvi.
1: No firisa hapa. Afuna udofara mabogisi adzi tile. Izvi kwamba dzi pita dzaona achitongisira vamwe vana.
2: Hai. Hezi hai.
1: Atiri bambu ndono mukaidza lungana ndebvi dzine vakodziona. Utara ndebvu. Dzine rine sasava dededs na maprincipal ari tali. Eno tongisira rine.
0: Hai. Tonga una mushumo wako fhethu. Hai.
2: Ndi matuwele mzamani.
1: Ha onesi. Ndi kori pano. Ndiye ni principal. Ndiye ni HOD. Zawudi budi ndi second manager.

0: Ndi miniti ya fumbili mbili zwa zwino rova kha wara ya vhuvhili vho thetshelesa mbekanyamushumo ya tshiko tsha mafhungo ndivho na vhuṱali 086 000 2503 na navhone ri tshi khou amba ri tshi khou onesana ṋamusi kha heno mbekanyamushumo kana vha rumela miledza yavho nga setari ḽa tshiofisi ḽa Facebook ḽa Phalaphala FM ri nanwi misi yoṱhe kana nga email address kha tshivhasa lg@sabc.co.za. Fhedzi liṅwe ḽa ndeme Kelly, nga murahu ha voti liṅwe na liṅwe nga phanḓa hu na nga ṋea zwi ṱoḓa mini u shandukisa nnḓu ya vhaha haya ivani na Faith Mangope kha Breaking New Ground kana nwa ya vhumalo musi ri tshi khou sedzana na hune ha dzula vhathu khedu dza tshitshavha na vhathu vhane vha khou ita tshanduko tshitshavhani. U thoma nga musumbuluwo wala fumbili mbili tshimedzi ubva nga hafu ubva kha wara ya ṱahe nga madekwana kha SABC 2 na SABC Plus, ngeno ndovhololo i nga musumbuluwo nga wara ya u thoma nga masiari kha SABC 2 kana vhaṱalele kha SABC Plus. Rote kha hino mbekanyamushumo ya tshiko ndi masiari ndo vhaṱanganedza uri
1: ndi hone ndi vhudzisa ngeyo ṅwananga.
0: Nṋe ndo takala nga maanḓa urini ndi khou vhaṱanganedza hafha kha tshiko.
1: Ndi khou takala ṅwananga, u a ḓivha khou nyaga u amba nga heḽi ḽa thundu dzo ḓadzaho dzi home affairs vha no khou itelwa mabambiri ṅwananga. Hezwo no zwikhokhea Afrika yo rali ṅwananga, ndi mme ima vhana South Africa, Zimbabwe na mini na mini na zwoṱhe, muṅwe na muṅwe kha ṱhogomele vhana vhawe, a litsho u dzhia vhana vhawe. Vho rali vho Ramaphosa ri nga si ra ḓadza muḓini wavho, o rali onoyo wa EF ri nga si ra ḓadza muḓini wavho. Na nṋe ndo rali ndi na vhana vha miyanga mara vha nga si ḓe vha ḓadza hapfha muḓini wanga. Zwi amba ri vha tshi ḓadza muḓini wanga, nṋe ndi khou ri vhananga kha vhatambule vhathu vhanga, vhathu kha vha shandukise nyimele heyi. Vhana ine ebile ndi khou humbula vhana vha 1976 vhe vha takutshedza mavhuri vho ri kwanyeledza hu hone u Afrikaans tshikoloni i khoroka. Vhana vha 1976 vha takuwa vha ri roneta na vhene vha kha vha nete nga havha vhabvannḓa vha si na mabambiri no pfhi ndi dzitshavhi dza gai vha khou shavha mashangoni avho. Zwino zwa itiwa nga South Africa maṅwe mashangoni a zwivo. South Africa ndi ngoho ndi Banana Republic.
0: Ndi mini tsho no khou tou kunga vhathu vhanzhi uri vha vhone zwo leluwa u ḓa kha ḽeneḽi ḽa Afrika Tshipembe? Ho tshinyala mini Afrika Tshipembe?
1: U diziwa, ndi diziwa nanga. Vha tshi dzhena bodarani vha khou dizha, vha nḓilani hafha noni vha khou dizha, vha fhira vho dizha. Tshiṅwe na tshiṅwe ndi mudizo South Africa. Na nenge home affairs ndi tshi nyaga bambiri ndi sokou swika nda dizha, vha mpha. Ḽipholisa ni tshi ḓa ḽi tshiri ḽi a mphara nda dizha. South Africa ndi mudizo ṅwananga.
0: Zwino uri ṅwana muṅwe na muṅwe a ye kha mubebi wavho wawe, ndi khou tou kanda kha maipfi avho, uri a ye kha mubebi wawe zwi tea u thoma ngafhi? Hu tea u iteani? Ri khou amba kha shango lini ḽi Afrika Tshipembe ḽo rali ri na ndayotewa.
1: South Africa ndo rali ṅwananga, ndi nga situwe nda enda Zimbabwe ndi si na luṅwalo, a vha nga ntei ndi vha ḓo pfara. Na fhano South Africa vhannḓa kha vha fariwe vha si na maṅwalo, vha humisele mashangoni a havho. Henengei why avho vhathu vha hone vha sa kone u lugisa zwa mashango avho? Zwino fhano South Africa ṅwananga i na mavhuru vha khou dzhenelela vho yele ndile ndo tou vha pfha ḽiṅwe ḓovha a tshi kho ri he vhabvannḓa vha na zwikili, vha na zwikili. A si zwone ṅwananga, mavhuru vho ḓowela u kwanyeledza vhathu vha tshi shumela mahala. Zwino vha zwiḓivha zwa uri vha South Africa ndi nga si shume u bva 6 u swika 6 nda yo hola 2000 a zwi konadzei, ndi nga si tende. Zwino havhala vha khou vha funela zwezwo na zwezwi hezwi zwi no khou itea zwino mavhuru vhanga omo ṅwananga. Ende ro rali ri khou sokou tshotsho ri khou a tevhela. Ende rine vhathu vhatsu ṅwananga thi hai ro shandeya mihumbulo kha vhone mahoro a vhathu vhatsu uri ndi mangana. Ima o ḓadza shango muṅwe na muṅwe soko vula ana u vha wo na ḽihoro thiri ndi mushumo.
0: Nṋe ndi khou livhuwa nga maanḓa, ndi khou livhuwa nga maanḓa sori ro amba ndi fulu ndi lo thoma ri khou amba nṋe na vhone kha mbekanyamushumo si zwone.
1: Nṋe ndi khou tou zwi pfha zwori hei voice ya ḓivhi yane ṅwananga
0: ndi khou livhuwa nga maanḓa, ndi khou livhuwa nga maanḓa. Vha ḓi dzulela u vha hone kha mbekanyamushumo, u vha hone havho ndi zwa ndeme nga maanḓa. Masiari avhuḓi, ndi masiari urini?
2: Masiari avhuḓi. Vho tshi vhathu vho vuwa?
0: Nṋe ndo vuwa ndi humbela nge
2: na ti khou nyanga dzi amba dzina ne mara vhupfhiwa hanga khou tshidivhi zwo ndi nga vhuse muṅwe mbuso ṱhukuṱhuku na vhamphindule vhone vho dzula na vhana vhavho muḓini ne
0: vhone vha tou ḓa na lune vha khou ḓa na ḽoṱafulani
2: vha wana vho khou dzhena vhathu nga murahu ha muḓi a thi vha funa u thoma u tshuwa vha khou zwi vhona. Zwino arali ni rine ri kha ḓivha na vhathu vho ḓaho kha heḽi shango vha si na ndugelo, heḽi shango a ḽi nga ḓo vhuya ḽa bva ḽo vhuya ḽa vha na vhudziki vhutshivhasa. ngori rine arali ni wo dzura umudini muthu ono jena nga chibuli wo muthu anga sivhe avana phisi u to vhavulaya
0: vha tshi khori milayo ya lino shango i khori mini zwi amba uri vha khou vhona milayo ya lino shango i tshi khori muthu ane a kho jena vhone kha vha musvielele
2: no milayo ya lino shango a yo ngo da zwone a yo ngo da zwone munwe na munwe kha jene nga mulayo a jene nga phanda vha tshi vha se muthu a jena nga phanda mudini wavho bado mufana tie anwa ana vha milenge mara are vha wana muthu a khou danga murahu kha tshibugati boli ho muthu o ḓo ulwa that's why ri khou vhona na mabulayo vhathu vha

0: News yo dimisa onga yote na one sa GC ya iba disera thotsa mapungo ka Parapara FM.
1: Di masiari ramlayo wa ramuzika wa Likompo li hlogonolo shebe mapena chauke ba re bana mbono ntswa tsinetsanga sia a tshibo phorori wanga bail court ya magistrata wa Polokwane ba le horla ANC dzingweni la Moses Mabhida kwa Zulu Natal ba re ba khobeletswa nga tsireledzo ya mirado vavo meleze ndiliswe khobela phanda na urumeliwa zwi tshitevhela lufula le zhakandela la muzika vho pap simlangeni khartanga nenga wa raya vuna u pfa mafhungo nga botalo
0: Vangari doba na musi wa mashango da

0: Ayana mangu manji zwena zwinonga awara ya vhurathi fhedzi zwa zwino ndi vha sia vhana Joseph Masimbano pfari ndi zwifhio zwine vha nga lavhelelwa upfa zwone kha mbekanyamushumo ya ndevhetsini nga murahu mafhungo a awara ya vhurathi lokovhela Joseph
1: madekwana vhuḓi ṋamusi mbekanyamushumo ya ndevhetsini vha ḓo pfa fhungo ḽa vha muhasho wa zwifhaṱwa vhari miṅwe ya migodi na mabindu ane a vha vhuponi ha Phalaborwa a khou shuma mavuni a muvhuso nga nnḓa ha mulayo ḽiṅwe ndi ḽa u kwamea nga vhorabulasi nga fhungo ḽa u gonya ha mitengo ya zwivhaswa uri ri ḓo amba na vha ḽihoro ḽi vhidzwaho mushavhi phathi ro sedzavho zwipikwa zwavho zwa khetho dza ṋaṅwaha dza mivhuso yapo kha vhalindele haya na maṅwe manzhi zwenezwino miniti miṱanu u bva kha awara vhuṱanu na vhuthihi thiko shandu kha ḽikovhele.
2: Vha nga ri doba na musi vha mashango ḓavha kha DSTV Audio Bouquet Channel 811 kana vha ri dalela kha www.parapara.fm.co.za
3: makhadzi wa vho ri

0: Kana mbaka mshuma ya zero ndia fumi na fizi mini tugonyisa uliba na pala kawara ya vorati green kana red flag.
1: Yeah, rodana mbuziso kana rodana mapungo. Bwane kabari buzori mapungo era amba ndi green flag kana ndi red flag na roba buzori mutu wane bwane bakuchira na ye. Arali yako aba founera asaba wane muya aji ya cheo yori ukufone la mungana wabo. Wane babo va nga green flag kana baba bo vanga red flag na
0: urindingana.
1: Yeah, na urindingana. Okay, burumela karif
2: ko shando mubeledzi vatikele sindi mathabama erandi jenekalo erandi jenekalo nne ndivona ngari muthu anoita zvitu zvoraloi uva asichato furufela zvabudzi buduri hune wava hone ukazvipiyo ndingazvo achivoto fonera na dzikonani uva achivotoda na utodo dziva uri kani izvi ana iwe sakonani yao huona zvimwe zvina kuita zvone nanga tfungo na mumwe ndi hayo mapungo zvino uapfa ungari aungo doba heyo ndi vidza uri ndi red flag angodoba ngauri ndi muthu ane akutoda u tevhelela zwithu zwa zwitshele khabe mathabha mavhuḓi na kha vhatikelesi nṋe ndi pfipulu ndi Charles Masindi ubva Palamvi
0: roba fo Masindi ṱoḓa thoma refuka
3: tshithu tsha u fhedzisela tshine muṱa wavho vha tea u vhilela ngatsho ndi masheleni a mbulungo. Ndi ngazwo Clientele Funeral Plans i tshi badela masheleni uri i kone u thusa kha nzunzanyo. Ri dovha hafhu ra khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi, nahone vhana vhararu vha katela u si na nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha wane khavara ya mbulungo na musi SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo tiwaho i online u ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
4: Ri dzula ri tshi khou amba, ri bvisela mbiti dzashu kha zwileludzi zwa vhudavhidzani, ri vhilela nga vhuendi, mitengo ya zwithu, milindi ya badani, na nga nḓila ine zwithu zwa tshimbidzwa ngayo.
5: Nga ḓuvha ḽa khetho, u amba u shumi, hu shuma nyito.
4: Vothi yanu i na maanḓa no lingana na muthu muṅwe na muṅwe kha ḽino, ndi yone maanḓa mahulu ane na vha nao.
5: Arali na dzula hayani, ni ita uri muṅwe muthu ani nangele vhumatshelo, tshiimo tsha vhuponi ha hanu, na milayo ine na ḓo tshila ngayo.
6: Bammbiri ḽanu ḽa u khethela, ndi ipfhi ḽanu,
4: ḽi shumisani zwikini
6: zwau khethela
4: zwiḓo vhulanga ḽa ina ḽavha
6: 2020 rati
4: idani na basa yanu
6: ni kone u khetha
7: takutshedzani ni ya u khetha ni tshi khou ediselwa nga vha khomishini ya zwa khetho yo diimisiwa nga yoṱhe na SABC Education. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
0: Ika dhaba funa muti mini tugunyi sodi mene pala kawara ya vrati. Hei, baba kati dana au man. Harit furuna.
8: Nda. Ndi green, ndi pongari endo roba. uwa kusumbe zoba na ndaba. Sa mtu wanga hati ori omfone la ruviliru raru askongwane muyani apeta zwanda askori ndi dobia mrao. Ndi vono ngari utevela kabangana bangabu zisa uri ndi gai kana ndi kazipi yoi. Zisumbe zoba na ndaba na rufuni. Mtu ane atopa kazoi. Siambori hana ndaba na iwa. Mata ange talifani. Pretoria nga mshumu. Hayani ndi chitereke. Don't skwe njula.
9: Na DJ na tikoli pazi. Arali muthu achi kumfounela ane nda tshila naye na kumfounela sa kungwana zwavhuya zwa dzhia thangu lwa tshifhinga tshilapfu a sa kungwana, nṋe ndi vhona uri ndi green flag. Ri vha ro doba ngori huṅwe vha wana ndo wela khomboni a tshi ḓi ḓivha zwori ndi muthu ane nda tshila na kana nda tshimbila naye ndi muthu wa so. A kha ḓi mukwama muvhudzisa zwori a vha a shuvha gai. Hoyo muthu vha tshi sumbedza zwori u na ndavha na nṋe. A soko fumuna ṱhaṅwe anga soko fumuna a si nṋe ndavha ndo wela khomboni lune hoyo muthu zwi amba u na ndavha na nṋe arali a tshi khou nṱoḓa a sa ngwani. U funesedza kha vhaṅwe vhathu ngori shango ḽo vhifha ano maḓuvha. Sanga misi ndi mashudu wa magesi u bvaho kubola ngeni ya kha ḽa Manche Western nda.
10: Lo tabama vhashi vhangati kosha ndo mubiledzi ro tila sina lomondo khathi na vhatetshelesi vhashi vhanga ndi ri red nga ndi tshiraru. Nṋe muthu wanga a founele khonani yanga ra si khongwana ndi ḓo vhuya nda wanala a zwi itee zwo thi khou lila founu ende offline ndizo zvivona ndizo vhanda ndaumira mbura kana ndaifara arafanira kunani yanga kana nayo amba zvatongo ari a ungumande na mugedegede ndiko yanga afi ndine ndisikuya hone apo mozvona zvori ndutona ni Thomas Dorapo zvino hayi ndikori ndi red havia fanira kunani dzanga na kuti kunani dzanga kadzichedzo toraro zvotokakanga yavana number phone dza kunani yanga hayi ndiko rongisa wrong red red red nani misio te ndaro pavoneka
11: lokobela lokobela tikolipadzi na DGC na mveledzi sangamisa mafanya zvangu banga apa muraka akomuredza nanga pungola na musi man a nani vona mufumakadzi ane anga va achifonela vangana vanga karasa kongwana muyani a endo droba ndi green flag ndi green flag hai ndo vudinga manda muto no profetseya man a ndi ko imana londo droba nda
0: hey yeah unadzi green as green as red as red okay are rifamenga ipi
1: green
0: ka green ka green vakosumbedzori arali ndi khomboni afonela muthu wanga thama yanga muthu anga fana thama yanga ndi khomboni ndo doba henepo okay zvapfalo ri muso ndi uri ndi nga murashi chimwe chingafani kuti atofanana na thama dzapo ndi nga murashi chimwe chingafani ne atoyolatela thavulo ri li phadzi ndoni toda tongo ni wani ndikofonela muligwe
1: eh ndi khombo ngori wa didivela muligwe wawe wa diva muthu wawe na ndira ine vhamba ngayo ndiri hapire necho tshifhinga tshine arali awara arano muno avhuya ita miss coloy achivhuya murawe ni achivhalela uri ha muthu avhajina 30 minutes asingo vhuya murawe kan kamwe zwa fhirisa 30 minutes zwari awarai ndi hafho une wa didoba lutingo vha wari ngori ndi ya diva zwori obva uri una nyinyi dandilingedze hula muthu ndi vhononga hapo kalingedze
0: okay ndi ayo mapo ndi zvambori hela routine iko vhuya zvino tikono fedza 4 hours ndi songo amba na muthu wanga
1: kana rando mufonela
0: vaka text kana nga luthingo a u kono fela awara nna ndi songo amba naye dzavhuya dza fela ndi tshikho mutoda ndi asa kuvhuya murawe zvamo ndi tokho fonela thama dzavo ndi hapo green ya tenda
1: hapo ya tenda
0: red
1: hey ndori imbo diva rede arali omfonela oitenedzo miss kolo taru ndore nga murawa a minete muthi kana mivhili ukofonela mungana ukofonela rotlas asa muwana naye asapindula ukopindula uko ya karendani anefala ndrina wana vangana vothe avhala vhane a vhadivai vothe vha tshi vho wana dzi miss kolo dza hoyo muthu
0: zwivha zwono ḓalesa 15 minutes nga 15 minutes shango lothe
1: nao muthu gai ndi khou mutoda a sa fari fono
0: anda khou dira vhuye na nyala
1: vhathu vha
0: vhona zwino iyaba i comes inga vha red henefho arawo zwi lavhelesa zwavhuḓi fhedzi hai dzothe dzi a ṱoḓea mara fhedzi hai mafhungo malo ndi ori vhudavhidzani hone hune ha vhathu hori ri davhidzana nga nḓila dzo itisaho hani tshitongwa tshashu tsha green kana red flag kha mbekanyamushumo ya dzero tshi ḓorovhapfu tsha vhuya vhege dzaho nga lavuraru shiri ya fumbili mini tigonyiso levene pfala khawara ya vhurati fhedzi hai vhuelekanyani mauba na fhala manavhela tshimbu pfepfi ndi ḓivhalavula mabebo na kutama kana upfi na thilivhali lukheli hafhala kutama sinthumule na flawi maphosho hafhala munjedzi ḓuvha la vhuḓi nga maanḓa la mabebo khoula mbavi Isaac ya masindi hanefhala mutsha mumoni na vho manda lumao mukwevo hanefhala mutsha na vho joana stolimela hanefhala tsharova na vho morris na tshilaphada hanefhala makhuva na rabelani rashaka magadze hanefhala thohoyanḓu na ompatiba ubva hanefhala lomo lwa gelebe afi ḓuvha la vhuḓi nga maanḓa la mabebo kha vhathu vhenevho afi ḓuvha la mabebo kha muligwe innocentia ubva hanefhala fikena hu findi ḓuvha la mabebo kha nyina hei zwithu zwone muṅwalo wao ni avhona ro tlasi zwino hu findi ḓuvha la mabebo kha muligwe innocentia wa lomondo lukao okay u swika mulaedza khodani mulaudzii u fhala lomondo badam Shikamreza na Chiriri Rachel Nechidzato wapala Chihini na Mpo Rasua wapala Chihini na Ndwa Matho Vele wapala Makado Old Town na Erickson Sani Mtabati Indiana wapala Tengwe na Taki Mod Nenjelele tubalabu dinga manda na Mabebo na Kako Dani Felicia Manyak tubalabu dinga manda na Kandani Priscilla Bere wapala Muzizizi Kola Adibaho Precious Mafarela nane tubala wala Mabebo wapala Chuzi Emmanuel Rukumbe Kwinda nane tubala wala Mabebo na Oritonda Masakona na pala Rondevelt fidwa la mdinga manda la Mabebo na ka Lerato Chivule Mudau uvale pala Madumbi Ja fidwa pinda nga tuvala wala Mabebo na nyapazino ya hatel bo tabana na msi ndi tuvala wala Mabebo kalibi tuvala mdinga manda la Mabebo rufana Vincent Nkuna wapala Mbokota na Mpogzine Rapeta na pala Mashamba nene pui meleze Yusuika uchikupfi tuvala mdinga manda la Mabebo na Akis Lidwaba wapala Fos Loras na Boraere Nenjerere wapala Mudunungu nene poi Wosuika Mreza basi yangu ishore awari ya bra tuko tanganeza mapungu ishore pala page ihone mbeke na mshumo ya ndibi tini nedo wera nga panda nga Joseph Masimba nishore mitani mene tuvera pala kawara ya bra tuva po ndi awari ya usumbe ni mbeke na mshumo ya zoletamu na Billy.
1: Okay. Ya, neriko tu wabatu bashi. Okay. Ndikale rifan. Uvanga waraya braru. Pezi machero. Rido wapo ratanga na waraya braru. Sikani pelanga waraya braru. Batu bashi rubafunanga manda. Yeah. Machero. Darva.

0: Nti mashamba na kwa maoli pasi zazunori kwa seza pungola mitengo ya zubaswa ina yagonya madekwe une petrolo yagonya nga chile diabu kati ya randa taru na sente za fumi mbili na randa taru na sente za furaru larurichi ya nga ure ni petrolo ipi yopeze ya dizili yone yagonya nga randa mbili na sente za fumili ina nga lita huri parafeni yagonya nga randa na sente za fusumbe sumbe nga lita peze karili sezeli la yagonya zubaswa urizuko kwa mangani kana ngandila debora blasi richuko ama na mzula panda wa zangano la wora blasi la afasa ndibo tarero Masuta ni madeko anabo Masuta riko batanganeza.
1: Ba, ndo madeko anabo tika atutirizwa kala pale FM nda.
0: Madeko anabo karse de hele uri ugonya ha mitengo ya zwibaswa nga manda yene diesel ine ya shimiswa hapa dzibulasini. Ba bona zwitshi kwa mahani mushumo wa duba na duba wa vhora bulasi.
1: Hey, bo mutengo ukordoro fa aro fara zwavho dinga uri uko ita zwithu zwothe zwito gonya ene zwikoto gonya nga inwe ndile ya zwivha vhuti nga uri zuko to vhulaya vhathu vha vhorine u renga production input ya vhorine yo gonya nga maanḓa ngari athi ḓivhi vhathu vha zwiḓivha uri mutengo wa petrol na diesel u tshi ya nṱha na nga hafhaḽa kha zwifertilizer nahone u ya nṱha and u tshi ya nṱha zwi amba uri production put input ya u producer to for example nga khavishi arali khavishi yo vha tshi khou producer nga 7 randa zwine zwi amba uri khavishi i khou to producer nga 10 randa or 9.50 and which means it's almost about 30% increase. So I'm worried. Mutengo wa khavishi u ḓo ya rengiswa nga profit nga price ya nṱha nga maanḓa ene shango ra vhurine ndi khou zwi vhona uri unemployment i hani tshelede a iyo zwi amba uri vhathu zwi ḓo konḓa nga maanḓa ene zwi ita nga indela zwi kho ḓo konḓisa na dzi budget na humbula uri vhurina vhurabulasi vhu tshifhinga tshinzhi ri ita vho 3 months budget uri khoti zwino zwithu zwi kho to tshintsha nga iṅwe nḓila ene zwi nga tshintshe nga nḓila yavhuḓi heyi ntho wa amba ngoho shango ḽa vhurine ḽo vha ḽo toya ḽo dzhenelela nga maanḓa ngauri vha sedza ṅwau diesel na petrol zwo gonya nga maanḓa narari na tshifhinga tshela i tshi khou vhuya fhasi a ya ngo to vhuya ya vhuyela ngauri na humbula diesel yo vha i kha 22 randa mara yo to vhuya ya vhuyela hafho kha 26 zwino yo vhuyela futhi kha 35
0: ndi masia afhio ane a khou lavhelwa u kwamea nga maanḓa nga hono u gonya ha mitengo ya zwivhaswa ro sedza sia ḽa vhubveledzi na zwa u to lima nga maṱereṱere na zwiṅwe na sia ḽa u to endedza zwone zwibveledzwa zwine vha khou zwi lima mabulasini ngauri zwi tea u endedziwa zwi tshiyavho fhethu ho fhambanaho
1: Ee kuto gonyisa nga maanḓa ngari arali ri vha tshi khou ṱuwa hafha ndi khou isa khavitshi ndo ḓowela uri ndo isa khou isa khavitshi Thohoyandou ndi khou tshela diesel ya 200 ya Thohoyandou zwa zwino zwi amba uri ndi khou ḓo tshela 400 vha khou zwi vhona uri zwi khou ḓo gonyisa uri khavitshi heiḽa price ndi ise nṱha uri ndi kone u vha na profit uri ndi kone u ravhala vhathu vha shuma navho ngari zwi khou ḓo konḓesa uri na havhala vhathu vha shuma navho samwe samwe ri tea uri ri tshe ri kone u isa sari dzavho nṱha ngauri vha ḓo balelwa na u afforda zwithu so na havhala special vha u shumisa zwiṱerekere everyday na mini dzi input dzavho dzi khou ḓo ya nṱha ngauri 1 liter if no vha ni khou ḓoela u shuma nga 10 liter zwi amba uri hafha na vha ni khou shuma nga 10 liter ndi khou ḓo uri zwino ndi khou ḓo shuma nga 15 liter and ndi khou zwi vhona uri 15 liter if 10 liter yo vha i tshi khou ita nga 27 and 10 liter yo khou ita 270 zwa zwino ndi 35 rand yo khou ita 10 liter yo khou ita 350 na zwi vhona uri yo gonya yo ya nṱha
0: nga iṅwe nḓila vharengi vha nga lavhelela u gonya mitengo ya zwiḽiwa musi zwo no tou rali
1: u amba a hu na tshiṅwe tshithu lelo ndi ḓo na namusi ndo vha tshi amba na vhaṅwe vhangenge vha ita vhukofi vha khou amba uri price ya vhukofi yo gonya already namusi yo gonya ene yo gonya nga nḓila ya si yavhuḓi ngauri 80 kg ya vha nga ita mathematic per kg 80 kg yo gonya nga 80 rand so vha khou zwi vhona uri u khou ḓo ita mini vha ḓo i divide uri kha dzi size iṅwe i tshi khou gonya nga 80 rand per 80 kg zwi khou amba mbisa mini yo gonya nga 80 rand ndi tshelede nnzhi nga maanḓa
0: Pedza ndi khaedu ḓe kana challenge ine vha khou isa sa afasa vha khou swikisa muvhusoni musi zwi na mitengo ya zwivhaswa yono tou rali i tshi khou ḓi bva u gonya.
1: Ro na rine ro dzama u fana na havhala from the national office ro dzama u fana na havhala vha dzi taxi u ṅwala na vhurene uri muvhuso a u try by all means uri u vhe na iṅwe nḓila he vha nga ri thusaho uri uyu mutengo u songo ya nṱha ngauri nga nḓila yo khou nḓanḓa u khou ḓo zwi tshinya zwithu u khou ḓo tshinya ikonomi u khou ḓo tshinya shango uri arali kokonea a vha dzhenelele uri price ya petrol i vhuye fhasi afha i kona u tshimbilisana na rhandi ya vurina nga

0: zvino nevonari 1 liter aichimirisana na even $1 zvino ngari 1 liter ya diesel ichikoita 35 rand ndinganga zvibudzisa uri na ndi mini azvichimirisane ndimwe price aratova nayo ka shangola zvata vadzadza rikombera na zvino vegedao havana vaudwa na ngei financial adova vana mutangano na minister wa ntovo gwede manta shakari hezvi zvitu zvikori kwamarote zvikori kwama nga ndele everybody now traveler zvitu zvikho to change
1: thamusi ri tshikho ngo to pfipfadza izvo zve vamwalela vane vatshikho u ṱahisa vho khaedu ine vha vha nayo hungava muvhusoni kana kha vonoyo muhasho vo zwi ṅwala lini na uri vha khou lavhelela phindulo kha musi lini nahone phindulo ḓe
0: dzo ṅwaliwa Tuesday vha humbula hei mafhungo a peṱirolo a thoma u vha hone afha shangoni Tuesday uri peṱirolo i ḓo ḓa i tshi gonya then samuwe ri tshi ri thamusi zwithu zwi ḓo tshentsha wa ṅwaliwa ene phindulo vho vhudzwa ri u ḓo vha na muṱangano vhege tanga Tuesday na dziṅwe stakeholders zwi ḓo vha siwo hafha na dziṅwe stakeholders nga ndila i vho fhelela u ḓo vha stakeholders zwinyi na vhutswaku na mini na mini then ri ḓo pfha ubva hanengei uri vho ri mini
1: ri ḓo pfha zwenezwo musi zwezwo zwa vhaṅwala zwi tshi pindulwa uri vho ri mini ri khou livha nga maanḓa tshifhinga tshavho vho Masuṱa
0: ndo livhuwa nga maanḓa avha vhe na vhusiku yavhuḓi na vhathathini vha phalaphala FM nda
1: ndi zwone ra ri tshi khou sedza heli ḽi kwamaho zwivhaswa ri tshi khou amba vhona zwa uri ri nga kwama nga nḓila ḓe vho rabulasi ro vha ri tshi khou amba na mudzulaphanḓa wa dzangano ḽa vho rabulasi ḽa Afasa vho Tswarelo Masuṱa u pfha uri zwino zwo tou rali khaedu vho dzine vha khou ṱangana nadzo ngei dzibulasini i nga vha i khaedu dzo imaho nga nḓila ḓe vho zwi pfha vha tshi khou ṱalutshedza vho Masuṱa mbekanyamushumoni ndevhe tsini miniti ndi ya 10:40 u livha kha hora ya sumbe ri thome rine mavhengeleni
2: thaidzo dza mulayo dzi nga vha kha muṅwe na muṅwe musi vha tshakara mulayo o ḓiimisiwa nga yeṱhe vha nga badeliswa ṱhingo vhurifhi na vhukwamani vhuṅwe na vhuṅwe. Kha Clientele Legal, mbadelo dzashu dzi sa phuriho tshikwama dzi katela vhukwamani, u ṅwala mabambiri a yelana na zwa mulayo, na u vha imelela khothe arali vha tshi ṱoḓea. Ri dovha hafhu ra vha na pulane dzo itelwaho vhone na vha muṱa. Pulane dzoṱhe dzi katela mbuelo dza beili. Ri ḓo ya mapholisani hu vha badelela beili u swika kha 5,000 rand. Ri vha thusa kha milandu i tshimbilelanaho na thaidzo dza zwa vhugevhenga, mishumoni, na zwiṅwe na zwiṅwe zwi kwamanaho na zwa milayo. U ita mbilo zwo leluwa kha Clientele Legal. SMS-ani Phalaphala kha 32281. Ndi Phalaphala kha 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo i si ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
3: Kaya Lami, mutipo wa swika. News Cafe Kaya Lami yo swika. Aya ha zwiḽiwa zwavhuḓi, zwinwiwa na muzika. Ubva kha breakfast, tshiswiṱulo, tshilalelo kana u dzedza. Vha dzula tshidele, vha thuswa nga vhashumi vha ḓivhaho mushumo. Hafha zwino hu khou langiwa nga ṅwana wa hayani. Kha ri mutikedze, vha songo tshapfa vhuludu vho sokou dzula vha vhoṱhe hayani. Kha vha ḓe ritwe kana ri dzedze. News Cafe Kaya Lami, ilani, ninwe, ni ṱangane na vhaṅwe.

0: vha zwi vhono shuma zwi tshi khou bva na kha uri ndi nyono o khou hola kana a ri na vhasheleni ane a khou hola zwavhuḓi ndi ḽifhio. Fhedziha zwi a thusa kha musi u ḓiṱalutshedza vho muholo uri u ima nga nḓila ne, na vhana vha ḓo ḓivhea vhugai nga afha, vhana vha vhea vhugai nga afha. Fhedziha u wana uri vhafumakadzi ndi vhathu vhane uri vha vha tshi khou tamba zwinzhi dzi kilapa zwi zwo fhambananaho, wa wana heiḽa tshelede u sa koni u tori ṅwedzi ufhio vha ḓo kona zwifhio kana vha ḓo ita zwifhio ṅwedzi ufhio muṅwe na muṅwe. Zwi sia tshiṅwe tshifhinga zwi tshi nga ṱhakhamedza iwe wa munna wa wana zwoṱhe zwi tshi vho to sedza iwe, ngauri vha ḓo ḓivha vha tshi khou ri hai ndo ḓa nda tamba kilaba ifhio kana ndo dzhena kilaba ifhio fhio ndo ḓa nda ita zwifhio na zwifhio. Ende a ḓo nga si zwi hanezwo zwi ngo pfha uri zwoṱhe zwi khou ḓi thusa vho sa muṱani, mara fhedziha ḽi a konḓa ende uri kilasi kha musi u to amba uri ṅwedzi muṅwe na muṅwe vho mme arali vhoṱhe vha muḓini vha tshi shuma muṅwe na muṅwe kha vhe vhugai, ngauri muṅwe na muṅwe u ḓivha na nḓila yawe ya uri shumisa masheleni. Fhedziha ḽi to vha ḽi to nga ri ḽi to vha dzeba ḽine vhafumakadzi vha vho to sedzesa uri vhanna kha vha imbele tshiṅwe na tshiṅwe tshiṱori tshiṅwe na tshiṅwe tsho no itea muḓini ngauri ndi ṱhoho ya muḓi. Mara ndi vhona ngauri a zwi tsha tou pfhi ralo kha musi kha vhutshilo hune ra khou vhutshila, ngauri vha nga ḓi wana vhone vha vhafumakadzi vha tshi kona u hola tshelede nnzhi u fhira wa
1: muṅwe. Ndo livhuisa nga maanḓa, ndo livhuisa nga maanḓa Thiri. Nda.
2: Lungo. Musi tshifhinga tshi tshi swika, vha sedzana na vhuṱungu na tsheo nnzhi. Clientele Funeral Dignity Plan i fana u vha thusa uri dzudzanyo dza mbulungo dzi vhe dzo ṱhonifheaho nahone dzo leluwaho. Pulani dzashu dzi badela kavhili kha mpfhudzo ḓaho nga khombo. Zwo leluwa u ita khumbelo. A vha ṱoli mutakalo, a vha ḓadzi dzibammbiri. Kha vha nange ndindakhombo ine vha ḓo i kona kha tshumelo yo fanelaho ṱhoḓea dzavho. Tshumelo dzashu dzi badela masheleni hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha wana na airtime ya 200 rand musi vha tshi ita mbilo. Vha nga kona u khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi nahone vhana vhararu vha katelwa hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha vhe na mulalo wa muhumbulo na musi nga kha Clientele Funeral Plan. SMS-ani Phalaphala kha 37128. Ndi Phalaphala kha 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo yo tiwaho i online, hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
3: A ho ngo tsha sala maḓuvha mangana uri ri wane ro lindelwa. U vhonana Phalaphala FM, Benvenuti a Venezia. Hezwi ndi uri vho ṱanganedzwa fanisi. Rina zwoṱhe ro fhedza. Ri vhaendedza u bva Thohoyandou, Luitirikhat na Polokwane. Madalo haya a thoma dzi 15 Oktoba u swikela dzi 25 Oktoba. Ndi kha lwendo hulu hune ra ṋamela zwoṱhe, dzi bisi, mabupo, ra inga nga tshikepe. Hezwi ndi u cruiser. Rendani mulauzi uri arali hu na mbudziso iṅwe, ndi hone vhathu. Yo, rendi, ndi hone mbudziso TK. Zwo tendeliwa na uri zwenezwi ri tshi khou cruiser, ndi ḓi ṅwalisele kha vha lwendo wa ṅwakani na ra.
1: Ya, ya, hei ndiri unga fana na ya lwendoni man. Andikopdzango holi lwendo unga lufuna. Hei, ndiri ra wo bela nga lulwa na ṅwai. Hai, lwa ṅwa udao. A wa tiri uye man. A zwone kana mutshilisi. A pedzi ya zwa zwino yiko ndi terminate ya fumi maro ri vha pala kha wara ya tai. A ri kwaseledza nga mapungo kana nga pungo ḽine ḽa kwa masheleni hapa mitani. Ndi hapa ḽone ra ḓo wana uri musi vho khotsi vho hora na vho mme vho hora. A vhaṅwe vha ḓi to dzula fhasi vha amba uri hai man masheleni ri a shumisa nga nḓila hei, vhone vha ḓo badela hezwi, vhone vha ḓo badela hezwi. Ha vhaṅwe vha vhamba tshithu ha tsho tshifhinga vha ḓi wana nori vho khotsi vha ḓipa avha vho mme masheleni a uri kha vha renge hezwi na hezwi na hezwi na hezwi zwine zwavha zwa muṱana. Vha ḓi wana nori hoi hu kho ḓi ṱoḓiwa iṅwe uri i ḓe nga ngeno i dovhe i ḓi shume zwa muṱana. Zwino ndi ri khou ri vhone vha ri mini nge ḽo fhungo, vhone vha tshi ri tshi haseledza vha haseledza kha ḽo nga nḓila ḓe. Wane tshiṅwe tshifhinga vha ḓi wana nori na ngeno kha mufumakadzi vha ḓo nuku ḓi shuma masheleni ane vha mufumakadzi. Hafha vha tshi sokou ri hai ndi ri a zwo ngo to ita mara vha kho ḓivha vha vhona bodela, ndi pfha uri mutetshelesi apa i vha ri mini kha na madekwana ḓuvha la ṋamusi. Ndi madekwana nda
4: uri
1: na ndi yo
4: nda ndi nga vhela dzhena tshifhinga.
1: Ee,
4: ro kulasi nṋe ndi khou ambela saithini langa nṋe ne ndi heyi ndi ngwazi yanga redzani hafha rodiboto
1: nda
4: na thi nyaga u ḓivha na uri tshelede yavho i khou ita mini yavha muthu. Ah, thi nyaga no zwi dzhena, thi nyaga u ḓi remisa ṱhoho ro kulasi. Nṋe ndi ḽa yanga hafha muḓini hu ḽiwa yanga uri vho hola vha khou ita mini, mara zwine zwa ḓo tou nengisa nga maanḓa ro kulasi ne
1: zwine zwa ḓo vha dina, zwine zwa ḓo vha dina.
4: Ya sorry, zwine zwa ḓo dina ro kulasi ne. Hezwi are vha khou shuma vha tea uri vha ambare zwithu zwine nṋe nda zwi funa, nda vho ambara nda zwi funa, ngori are vha sa khou ambara zwithu zwine nṋe nda zwi funa ro kulasi ndi ḓo vhaisa mavhengeleni nda swika nda vha sumbedze nda ri hu si ni uri ndi khou vhaisa uri vha renge, ndi ḓo ri zwiambaro ndi hezwi na hezwi na hezwi. Ya, hu si ni vha sokou renga vha sokou ambara zwiṅwe zwithu zwine na musi vha khou tshimbila hafha wa tou zwi vhona zwori hai zwivo hezwi zwi vho tou nga ungari zwo rengiwa zwa dziwa hanefha nḓila.
1: Ri a tea ṱwa ri tshi to ṋangelana zwiambaro na
4: hai ndi vha isa kha mashopo nda vha sumbedza nda ri mashopo a zwiambaro care.
1: Ee,
4: a thi vha ṋangeli ni, ndi vha isa kha mavhengele ane ane a ofara zwiambaro nda ri mashopo a zwiambaro ndi haya, muthu hezwi a tshi ṱoḓa zwiambaro u dzhena kha mashopo na haya na haya.
1: Nda i ḽo pfala nga maanḓa thire.
4: Ee, nṋe ndi ḽa yanga ro kulasi, a thi ṱoḓi u nyaga u ḓi remisa ṱhoho nda vha nda oma lurumbu ngo ṱwa ndi tshi khou sedza ya muṅwe muthu tshelede ro kulasi.
1: Nda livhisa nga maanḓa ri dzhieva mutetshelesi ḽo kovhela.
5: Nda u ndona.
1: Nda.
5: Vha ri mini vho rupeni.
1: Ḽo sina midzingeo.
5: Da ri hone na.
1: Hu na muṅwe ane nda khou pfa hafha ndi khou ḓipfa.
6: A vha ri ndi sendele kule nayo.
1: A vha sendele kule nayo, ri kone u tou haseledza zwavhuḓi. Vha pfa vho ḽi fara fhungo hafha vhone zwi.
5: Oh, vho ṱangana na vhatanzhela u hafha tshifhinga.
1: Ndi a vhatanzhela.
5: Ndi khou ṱoḓa uri ndi ḽi dzhene nga heyi ndila.
1: Ee.
5: Arali ni vhathu vha tshifumakadzini na musi a khou tou shumisa hani, mara arali ni vha nga thoma vha bvisa muhumbulo wa uri tshikwamani tsha muthu wa munna ho dzula dzina ḽa bannga nkene, hu nga tshilea hafho fhethu. Ngauri zwavhuḓi vhuḓisa nṋe zwine nda zwi vhonesa, hetshiḽa tshifhinga tsha u ḓo ri pfhupfhi munna ndi ene ano tea u vhona tshiṅwe na tshiṅwe hafho muṱani, ndi zwithu zwine zwo guma zwezwiḽa kale. Zwa zwino hafhanoni nga zwi tshi khou bva kha tshipiḓa tsha uri ri khou ḓitshila vho zwi tshi khou ḓitevhedza navho na dzitshanduko, zwi amba uri na heyo tshanduko kha i dzhene kha mihumbulo ya vhathu vhoṱhe.
1: Zwo gumiswa nga nnyi?
5: Ha, ndi khou tou amba uri tshi zwino vho zwezwi ri tshi khou ḓitshimbila vho mirafho i tshi ḓipfhuka vho i khou ḓipfhuka vho zwi tshi khou ḓiya. Hetshiḽa tshifhinga tsha kale zwo vha zwi tshi konḓa zwi tshi khou bva kha uri kha musi na masheleni vha tshi konḓa, muthu wa munna vha tshi vha ene ano sedza.
1: Na vhone tshifhinga tsha kale vha khou amba tshifhio?
5: Ri khou amba nga tshifhinga tsha a ri sokou ri tsha murafho wa murahu kha hoyu une wa vha hone zwi.
1: Vha tshi khou amba nga miṅwaha, vha khou amba miṅwaha ifhio ṱhaṅwe uri ndi vhe khagala?
5: A ri ḓo amba nga miṅwaha, a ri u thoma kha ya fumi ṱhanu u ya ningi kha miṅwaha ya maho mavhili ya murahu.
1: Okay.
5: Vhovhuḽa vhutshilo ha before 2000 a vhu fani na vhutshilo ha zwino. Zwa zwino khonadzeo dzo no vhanzhi zwi tshi khou bva kha uri ndinganyelo yo no vha ya vhathu vhoṱhe.
1: Na ndinganyelo i ṱoḓa na henefha yene i ṱoḓa ya dzhena na kha zwa masheleni?
5: Ee, i ya tea yo dzhena.
1: Mara vhone ndi vhone vho khotsi ti vha tea u vhona zwori masheleni a vha shume hafha muḓini.
5: Ndi zwone, mara zwino okay, kha ri ambe nga ha tshipiḓa tsha uri mini. Kha ri ambe nga tshipiḓa tsha uri khezwi ro dzula nṋe ndo rali ndi khou shuma kha femeli yo imaho nga uri kana ndi khou shuma mushumo wo imaho nga uri, vha wana uri kha musi mufumakadzi wa ane ndavha ndi naye kana mufumakadzi wanga u khou ya a wana a alusiwa mushumoni a fhedzisela kha musi o vha murangaphanḓa, zwi nga si fane hezwo zwipende, zwi nga si yelane. Zwi amba uri nga iṅwe nḓila tshine tsha vha tsho sala ndi tsha uri arali ni ha nga thoma ha bva kuhumbulele ka uri havha ndi vhone vhane vha tea u provider kana ndi vhone vhane vha tea u vhona, ndi amba uri vha khou zwi vhona zwa uri ndi khou vha fha tsumbo, nṋe ndi hola 6000 kana 5000 ene a vha kora huma 25,000 u fanela u lavhelela uri u fanela uri a tshi ri mudagasi heyi ndi kho tea u badelela vha na dzi transporto heyi ndi kho tea u ita mini ndi zwiḽiwa i nga zwi swikelela izwo zwithu zwoṱhe
1: ayo ni nga si swikelele ndi hu na tshikhala tshilapfu hu na tshikhala tshine tsha vha tshihulwane nga maanḓa vha vhukati
5: zwino vha khou zwi vhona zwori zwi tshi ḓa kha ilo ri fanela u sedzisana
1: hei Lili kho fara ndi kho faka manda zwi amba zwori ndi zwa ndaimo uri vhathu vha dzule fhasi vha ambe nga masheleni mufumakadzi wanga nṋe ndi hola masheleni o imo ngauri vhone vha hola masheleni o imo ngauri nṋe zwine nda ḓo ita ndi hezwi
5: hu sathu thoma nga u dzuliwa fhasi vha wa mufumakadzi kha vha pfhesese luambo la uri zwa zwino ri kho fanela ri fanela u to ri fanela u farisana
1: vha pfhesese ni ri songo dzula fhasi tivhe ri to thoma ro dzula ramba ngalo
5: ndi khou amba zwone uri mini vha ḓovha zwori hu na zwiṅwe zwithu zwine hu to vhona uri thi zwinovo ndo shavha u fhedza tshifhinga mara hu na maṅwe mafhungo e ndavha ndi tshi nga vha ṱalutshedza zwine vha nga zwi pfhesesa nṋe ndo vhuya nda ḓivhona tshiṅwe tshifhinga ndi tshi na muṅwe muthu wa nṱalutshedza zwiṅwe zwithu zwe nda zwi pfha uri ndo rali vha nga wana nṋe ndi sathu to shuma zwo imaho nga uri mara nda lwisa uri kha vha mufumakadzi kha vha ḓo ya tshikoloni vho uri vha ḓo ima ngauri muhumbulo wanga muhulwane kuwa uri vha ḓo ḓi nthusedzavho kha zwifhio na zwifhio mara zwi tshi vho yangei vha pfha vha tshi zwezwiḽa zwono tshimbila zwavhuḓi vha wana ndiuri zwo zwi mbo ḓi shanduka
1: ndo vha bva ndi kona uri wa tshifhinga pa tshori ndi mavhengeleni
6: Mabo maliwa kha mutevhe wa vharema ni na zwikolodo NCS nga ni thusa u bvisa dzina ḽanu kha vha founele 083-244-0046 kana vha ite nga WhatsApp vha thusa kha u bvisa zwikolodo akhaunthu dzine dza vha uri a dzo sala murahu khaṱulo na u bvisa dzi default kha vha founele 083-244-0046 083-244-0046 NCS ndi tshumelo ya masheleni yo tendelwaho nga vhuṱanzi NCRD 2614-T&Cs zwina u shuma
1: Arikweza panda no eseledza mtejelisi, arikweza panda no eseledza kile minute ndiye fumi iko yogeka awara ya taa ino nipara pere fime kupreseka chula vrga chipembe nini bize faro klasi lupenyo nero wa mando mwashimfelizu wa inembeke mshumo kari aseledze ndiko dhino yungumbo zisa pori na zonzo dhindo hora ndiri mutu wa china ni ndi adhino wa mbori ndi hora ugai Ndi saomba udo chinyarami. Nani ndamba? Ndi hapo ni udeto dea inji. Ndi kambari ni chora inji. Hone ara ndamba. Asi unu zuzu antusa na uri. Vadiva uri hai. Mukaro angawa kovia na zuki disubiri. Hone ya. Arichu kuna vese lepo ngali mtejisi vali mbamba angala. Hapo vosino. Ara ni chora 5,000. Vachora abana vachora 20,000 okay vudipindura nga samuna ndipupi hapo zwino ndokamba uri atindi tore nga migayo zwisigiri na mina hama uri ndi tiwa ndi tiwa bona uri huliwe ha vhala vha ḓo vhona na zwino ndi kho to amba ndi to kuri ndi vha jelecheyo bone kha vha dana zwavho ya vha kho zwivhona uri apo vha zwo kole tsha nda enda
7: ndepi dimba ni kampo zwira ni mirimi
1: nda
7: zwena nda zwigudesa na manda thi fhethu hunzhi ine nda u ḓivha ndo katela na kha tell them magaziro plus
1: eh do nombo dza dimba ni ka ndi zwena zwi fana nda tere zwena zwiguda ni ngimbi ni na mudina
7: ai ndi kwore ai
1: uziko chimbirisana hapo mudinwa ko dani chidane
7: irandi tsandisa zwanga fa straight ri ndi khomba ngo anga ri gari khomba ri kho chikoguda
1: na zwandu zwiambeni ri pfo zwori zwano ri zwiko chimbirani
7: ro klasi zwabdi budi chede yam from makazi ti it over and is last minute that the backup kana u thusedza kozi ngauri u tamba ngo last zwi ari vuisa na khapa la kha uri ni wana uri arali uno ri una dzi tides mukati ina mfumakadzi ula ani kono uri ni rwena kwapha ani ndo kwapha yini ni rwani chi isa zwa madzi chivuya ngauri ndi vha ni kho ziva zwori mini
1: Pizia mara mpo ndi vhafumakadzi vhote na vho vhafumakadzi ni jene ni ḓi imelele mani ngauri ni khou zwivha zwa vha vhana zwa zwino i ndi vha sokou khaviwe vha khou sokou khaviwe na vhiwe ni ḓi imeleli vho
7: ro class chat ya mfumakadzi ndi ndi vhudza zwa vhukuma ni tshi zwi funa ndi tshi zwi tenda kana sa zwindi chat ya mfumakadzi ndi yo thusa hangi yawe a miyawe
1: a thi zwi tendi a thi zwi tendi a thi zwi tendi
7: ha fona murathu wawe ari a huna mini tshi yango tavhanya ngange ini na to ini yanu tshelede i tea u shumiwa yo ya fela uri namusi ndi tshiumbe uya ngange kha makwapeni ndi vha ni sa na peni
1: ni khou itani kha makwapeni na ndo makwapeni wa mini zwino ne u khou itea mini u khou itea mini
7: nga vhana ri songo ri songo amba tshilo ri tshipungedza ndi zwino khou tshiliwa ra class
1: ndi je u makwapeni go thosi tshena tshithu hai na ndi u ita ai ni khou ita mini ni ndo zwikona zwo zwithu aiwa na vhavhili ndi vhabvisisa ni blue monkey blue one ndi zwo zwitisa ni khulivhusa nga maanḓa khotsi munene ndi ni funela zwezwo ndi funela zwezwo khotsi munene ndi dzhiava ndaa lakovela vha muyana ndaa hoi nṋe ndi ngazwo ndi fhano zwo tomba uri zwiamba ḽo si na midzi
7: Nda. Ne rota stomba ngo hezwi zwithu zwa muholo wa munna u shuma zwithu zwoṱhe zwa nduni ende uya homeliwa hafho mudini.
1: Na wavho wo to raro.
7: Nda.
1: Wavho wo to raro ona.
7: Nṋe ndi khou tou amba zwine zwa to vha straight sa dzika dziki zwanga rota sa thinga ndi zwa muṅwe.
1: Vha sa zwi shandukisi.
7: Muholo ukho honeliwa ro class ende u tshi humbela nga nge kha vha mufumakadzi zwithu zwoṱhe hu munna o fhiraho zwino khou tou amba ngori muholo mufumakadzi u shumela nga nge hawe hafho kha iwe anga si thusa na u ḓuvha na ḽithihi ane ro wa to muvhudza uri hola vhugai tshi ṱoḓi uri hola vhugai hei u to pfha uvhavha ro
1: class zwo khakhea na uri a thuse hawe arali u khou ḓi tou vha na thuse ane a tou ita.
7: Khakhe mara thi nṋe ndo homeliwa u funa u thoma hafha ngomolosa nṋe ndi tshi homolosiwa a kona u thusedza zwanga nje zwino na unga hafho o homeliwa zwithu zwi khou dzula badi ro thasa na maduva nga maanḓa the way ndi zwo khou dzula muholo u tou homeliwa u sathu na u swika kha iwe muṋe u tshi u vhalela u vha wo no fhela ngoho zwithu zwi khou konḓa badi muholo wa mufumakadzi u fhelela nga nje ende ha ṱoḓi no intshetshedza mufumakadzi.
1: Hello pa. Beiwe ni khou dzula fhasi namba na vhafumakadzi vhaviwe vha tou vha si khou ni thetshelesa ndi madekwa
7: nda uri nina
1: ai nṋe ndo na ḓi amba uri ndo ḓi takalela ndi khou tou pfha nga ipfi
7: Ni vhana vha tshi hola phanda vha khou tea u ita zwenezwo zwine zwa vha zwi khou itiwa muṱani. Nṋe nga i tshi dzavho i khou khetsha hanefhaḽa hune ha khou shotha a si zwone kani
1: a thi ḓivhi
7: nṋe ndi vhona u nga ri haḽo kunelo
1: vhone vha zwi ita ndi yone maitele ane vha ita one afho mudini hayani avho. Kha vhane vha hola nga ṅwedzi muthihi nga ḓuvha ṅwedzi u tshi fhela kha ono ṅwedzi u tshi fhela nga ḓuvha ḽithihi ḽeḽa a ro khou fhina mapeleni a ṅwedzi khavho zwi tou tshimbidzwa hani
7: a i tou ṱanganyisiwa kha i tou ṱanganyisiwa i vhewe fhasi muṅwe ari ha ndo vhuya na hei zwino ri ita mini tshelede khei nda
1: ndo luvhesa nga maanḓa tiri
7: nda
1: na vhafumakadzi vhangafhi vhafumakadzi ni ngafhi lokovera nda
8: urini
1: ndi hone ni mbori fani nge
8: alola mani vhanna ari pate midi ya shuma
1: ri pata nga ndira dhe
8: ari pate midi vhafumakadzi kawasumbedziwe miholo vhasumbedziwe miholo na dzi payslip hedzi.
1: O sumbedza mfumakadzi muholo ndi u fhaṱa muḓi
8: tofata mu denga uri ni dokono u amba nga ela mangala mashirini uri na ri yashimisisa hani
1: mna machelene mangana mwana nda nda dovanda kwa wana panda nanga zwezwi zwine blume ka dovon chaulusa kana mpa kokoropo ndi dzivena simedza no fuma kadziri ndo fara pa zwi
8: hai atiri zwino ayo ndi a thungo ri khamba nga mashirini ane na ene muno dovha tshikwa divho ri mashirini ane mukala wanga a wana nga mwivi ndi haya o imonga o
1: vhone vha zwi tshimbidza nga nḓila depo ya
8: hai neka ne wa mbango hai neka ne tina thaidzo dzi khou tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa na atishavi muvhudza uri ṅwedzi ndo hola vhugai
1: hu khou shuma masheleni anyi hafho kana hu khou shumesa anyi
8: u ḓo khou shumesa masheleni anga kheri ne ndi a hola ndi mufira
1: okay ḽi a fara ndo livhuesa nga maanḓa zwavhuḓivhuḓi ya fhethu hu na masheleni a muthu kana masheleni ndi a mutana masheleni ndi a muta kana ndi a muthu nda vho to sala nga sekeni dza furaru ndo vha ṱanganedza
9: ndori vho ṱanganedziwa ro tondo ne mufifa no ri sibi
1: nda
9: mufumakadzi ri tshimarana na hero ipfi mufumakadzi ndi u thusana pa ndo ro mumala ro mala no ri thusane
1: mumala
9: no ri thusane mara vhafumakadzi ndi na tshenzhemo ya vhathu vhararu enda u tshila navho vhafumakadzi vha ṱoḓa u bvisa tshelede
1: vha kwa muruvhio na vhafumakadzi vhararu
9: ndi ono vha na tshenzhemo ya vhathu vhararu enda vhuya nda tshinya nda tshila navho
1: okay
9: vhafumakadzi a vha ṱoḓa u bvisa tshelede namusi a tshi shori tshi a tshi shuma a tshi hola u ḓo ni vhudza uri ini ndi mutho ya muḓi ndi ndi ndi no renga zwithu zwoṱhe nono ralo nono renga a fhedza ri khou ndi mufhe tshelede koni ndi munna wawe
1: zwamba zwa ri tendelusa vhana ri nga si tsha zwi shandukisa zwo tou ralo ndi mupo
9: ne
1: a ri tendo ri nga si tsha zwi shandukisa ndi mupo
9: ndi a mi kheri ndi mupo zwamba ndi khou tenda ndi vhafumakadzi vhoṱhe
1: vhone nṋe ndi muhashi ndi pfha vhone uri vha fhindula uri mini vhone vha vhudzisa nṋe nṋe ti ndi shuma u vhudzisa nṋe ndi shuma u vhudzisa
9: a
1: ri ḽivhane fhindo livhuwa ri ya mafhungoni hei Racheda
10: Nda
1: huri no vhura cheda.
10: Ndi ana ndi vhusani ngai.
1: Nda ndi hono.
10: Eh.
1: Hai, lorara.
10: Vha mbale mene.
1: Eh?
10: Vha mbale mene.
1: Ore ora kaka ndi lorara.
10: Hai ndi khou vhudza zwino ndi le mene.
1: Ai. Ndi khou vhura kana lorara lo sina midzi. A huna kaka.
10: Ndi le mene.
1: Eh? Hai, ho takaliwa.
10: Oh, not a guy or me, I share a chair a day. I
1: don't just wait.
10: There's not a guy or me, I share a chair a day.
1: Anyway,
10: there's not a guy or me, I share a Nico Ringel Wamgayo. The more Mugayo wife will rain in the air, no one covering, which is a watch after near covering.
1: Never think of you. Awo blue.
10: Awo blue wa changwana vana mufumakadzi.
1: Ah, ni chimbira navo.
10: Ari kuri u chimbira navo, avana mufumakadzi. Muto na mufumakadzi uto fuko chimbira naye.
1: Ee. Iri dorobisa mafoko
10: byani. Mufumakadzi u chimbira naye roadless.
1: Vana mukare we.
10: A blue manki ana mufumakadzi u che mutoko.
1: Niko muphandela.
10: Ari na mufumakadzi ndini.
1: Niko muphandela.
10: Ari na mufumakadzi ndini.
1: Sulurwana.
10: Eh?
1: No anana.
10: Ndi kufunga nani. Buluma nge athu vana mufumakadzi.
1: Nne ndiko ḓivha nae.
10: Eh?
1: Ndiko ḓivha nae.
10: Ndingo ngori ni khoya yena road last. Nga koni ipfa li chani oi yo.
11: SABC News yo ḓimisa nga yoṱhe nahone sa GCA. Ivha ḓisela mafhungo kha Parapara FM. Nga tshifhiwa given Racheḓana.
12: Ndalibuwa rotlasi vhathetshelese ndi madekwana hu khou tevhela mafhungo a awara ya vhuṱahe ane a vha a u fhedza ṋamusi kha Parapara FM. Ri thoma mafhungo ano awara nga mafhungo ane a vha na zwidodombedzwa zwine zwa tatisa na u nga tshuwisa kha vhaṅwe vhathetshelesi nga maanḓa vhana vhaṱuku. Mme wa miṅwaha ya 21 o farwa a tshi khou humbulelwa uri o vhulaha ṅwana wawe wa musidzana a re na miṅwaha miraru vhuponi ha Vogelfontein tsini na Bethlehem vunduni la Free State. Muambeli wa mapholisa tshisa vho mako mupiring vha ri tshiwo tsho bvelela madekwe nduni he mme a tshi khou akudzula o tou hira vho mupiring vha ri mme vho tou tshipa ṅwana mukulo u swika a tshi lovha vha ri a zwiathu vha khagala uri ṅwana o vhulawa zwo ṱuṱuwedzwa nga mini. Mapolisa vha Gauteng vha ri vho wana ṅwana wa miṅwedzi mina ane ha khou humbulelwa uri o dzhiwa nga khani nga murahu wa mushumo wa kereke wo farelwaho ḓakani tsini na mulambo wa Henops u tsa na bada R511 tsini na Diepsloot Devula Johannesburg. Mapolisa vha ri ṅwana o dzhiwa nga mufunzi na mufumakadzi wavho. Vha ri mme a ṅwana vho ita na u tshipiwa nga mufunzi. Ṅwana u khou ṱhogomeliwa nga vhaongi. Ramafhungo Musa Mutlongo o vhiga zwa uri mme a ṅwana, vhafunzi na mufumakadzi wavho vhoṱhe vha dzula Diepsloot.
13: Police say a pastor, his wife, a mother and her baby, who are all from Diepsloot, went to the bushes near the Hennepus River along the R511 to perform a church ritual. Authorities say the mother then left the baby with the pastor's wife while she and the pastor went to the river to perform a ritual. Police say the pastor allegedly raped the baby's mother. Authorities also say the pastor and his wife tied the victim before fleeing with the baby. Police later found the pastor's wife, and during the questioning by detectives, she led police to where the baby was. A manhunt is underway for the pastor. Musa Mhlongo, Johannesburg.
12: Vha muhasho wa zwa vhuendi vundoni la KwaZulu-Natal vha ri vhathu vha fumi vho lovha kha khombo ya thekhisi yo bvelelaho badani M3385 vhuponi ha Cato Ridge tsini na ḓorobo ya Durban. Ho pfala uri mureili wa thekhisi o xelelwa nga ndango a thula muri. Muambeli wa muhasho wa zwa vhuendi vho Ndavhezi Nhlesibi ya vho rumela maipfi a ndiliso miṱani ya vhathu vho lovhaho.
14: Unfortunately 10 people have died in that horrific accident. We are extending our deepest condolences to the families of the victims. The MEC has moved very swiftly, assigning a team from the RTI as well as the road safety to be closer to the situation. But more importantly, the stretch of road, it is around Cato Ridge along the N3. It is a transport month, and the MEC is quite saddened that as we are moving across the province, ensuring that there is a visible policing as well as the visibility of RTI teams working with traffic departments in various municipalities, we are having such a horrific accident.
12: President wa Kalevo Jacob Zuma vho hwalelwa vhuongeloni KwaZulu-Natal madekwe. Vho hwaliwa nga ambulance vha tshi kha ḓi bva u dzhenela mushumo wa ḽihoro wa u kunga vhakhethi vhuponi ha Msimanga tsini na Midlands. A zwi athu vha khagala uri vha khou dinwa nga mini. Ri pesa mafhungo ano wa ranga mafhungo a u dzhiela nṱha uri ḓuvha ḽa ṋamusi ho fhela ṅwaha, mukomishinara wa mapholisa KwaZulu-Natal Lieutenant General Bonhlanhla Mukhwanazi vho ḓivhonadza phanḓa ha komiti ya phalamennde ya tshifhinga nyana. Komiti yo vha i tshi khou ṱoḓisisa mavharivhari a zwiito zwa vhuaḓa na u dzhenelela ha polotiki mapholisani na kha tshumelo ya zwa vhulamukanyi. Mavharivhari o bviselwa khagala nga vho Mukhwanazi. Komiti zwa zwino i fhasi ya mutsiko wa u fhedzisa u dzudzanya muvhigo. Funga ḽa ḽihulwane kha ina wara ḽavha ḽa uri mme wa miṅwaha ya 21 o farwa a tshi khou humbulelwa uri o vhulaha ṅwana wawe wa musidzana a re na miṅwaha miraru vhuponi ha Fogelfontein tsini na Bethlehem vunduni ḽa Free State. Mafhungo a tevhelaho vha ḓo avhalelwa matshelo nga matsheloni nga awara ya vhuṱanu. Ndaa.

0: Edifio. Givi.
1: Dawe dan.
0: Leone itani.
1: Leone.
0: Eh.
1: Nata zaude.
0: Zaude ndivo sange yoma.
1: Ndotwa. Daraga ndiko soko ni embere na rotlas ndichire na mfumakadzi.
0: Ani khamba zwone.
1: Mhm.
0: Ni khamba zwone.
1: Ani na.
0: Atina.
1: Ane mutodi.
0: Ae.
1: Eh?
0: Ndiche mutoko sazwe nambisa zwo.
1: Ane mutodi na.
0: Ati mutodi ndiche mutoko sazwe nambisa zwo.
1: Oh.
0: Mm.
1: Ai, ne daru wa ni songo kwata. Ne daru wa na linga na rotlas.
0: Ndi ambo rina vari navo vachi vavala ambo ri havana. Ne ndi ka dzi mutodela mini.
1: Ndo fa woto ha ri vochi ndi chena ye. Ndi chena ye.
0: Ndi kwamba zwono ri vari na vachi kovala amba. Nedi nyeno ndi ita nyeno ndo tiko mutoda.
1: Afindele kuti zvavare panda ndike mapandana ne for studio.
0: Ndoka vabudzisa zvonene for havana vachivotoramba zvino vari hey. Ndafanga zviyakonda street and are there.
1: Ai va kwamba ngo vachitomonga ri vachambare size yani nge yako yupira ma mararu. Uya panda. Kamze ndimushumo mara. Zvino ronga kwavara size. Kare rwai. Ari paka kufumi rati nepa.
0: Ava korega ngamingwa.
1: Ha. Ngamingwa.
0: Ni yawani fu.
1: Ai, rola zama jana mtu anomurunga yana mufungu. Toshimo ufungudze usi urungaira. Washu ushimo ufungudza fezi. Kundoni. Utsapasi yani mrafu yatenda kundoni. Banda ndi chivoto fichibofwa. Wapo ya mwana ya uya kamtodo. Zi jesi zene zivoto zwadzo hushwa. Na ingwe jesi inofuni wapadzi. Ito nga fundi amin.
0: Ito nga rito nga crochet.
1: Ito nga ndia ifa jesi yao. Ila jesi ya zona. Enrodlasi ya nga siro uto irenga
0: fundi. Ndia tobo so.
1: Hai, aru irenga kwa mbango. Azi cha wana.
0: Ila jesi ya mwana. Ndia tobo
1: na mzuri sopambio kwa kari marundi jesi za mwana. Sika zo kumo zoto wa fashion ya ningi. Hamzu po 70s nurelasi wana gai. Andila jesi ito nga ito urukiwaya. Ni wana yu ndo hushu wazu kwa mazu ya papasi ya magona.
0: Nando nishubu sato tuwerenga online ene muna.
1: Ayu wangu tuwerenga na online inga singa zi. Ndwe na mzu chifindi swega. Hila ni ya. Eta nga si taadze. Hapesu. Ako nupanga zwandashi kwa mani. Tisu andazu ngeno pasi ya magona. Zamuru funo kwa ta. Upanga zwandashi kwa mani uzula. Oi manga sisu pangi yeti. Hazila jesu za isha mwana gangamula na wana. Yo gunubezi wapaka ku. Tuno gunubu za novonge na wafase. Bukati ya zirumbi. Hui gunubezi sa. Yani ya buliwa yu ni wana maada oima. So ito ngototo mwa mutu. Mari ya mfanela. Hai. Ya mfanela abushe. Ya mfanela. Yamu fazi mwaza zogo. Yamu fanele. Udo dina uya ambara na dubani. Lazi wanane. Kanoko na fingorili ya ulu ya jinsa duba. Suko ambara na duba. Aredi.
0: Yafero ya ulu.
1: Yafero ya ulu. Yambara dubani. Dubo na ramondo mara. Tuwana ramondo ndeta kanda mashango.
0: Ndi msanda.
1: Ndi msanda. Ndi kala nichichi masavudi.
0: Ni kimbra zavudi rachi.
1: Ndi kala nise msanda.
0: Msanda wadoba oni.
1: Ndi zoni.
2: Kama indanga nayo. Ri humbele uri vha ambare zwiambaro zwichena kana zwivhonalaho musi vha tshi khou tshimbila vhusiku. Mavhone ha kona u vhona mivhala miswu nga u ṱavhanya, hu kona u tsireledza vhutshilo havho. Kha vhashumisi vhoṱhe vha magondo, kha vha awele nga murahu ha kilomitha dza 200 kana awara mbili dziṅwe na dziṅwe. Musi vha tshi fa vho farwa nga maneto, kha vha awele. U farwa nga khofhe vha tshi khou reila, zwi vhanga khombo dza u thulana zwiendedzi dzine dza shusha. Milayo yo leluwa, vha songo nwa vha reila, vha songo nwa vha pepelekela magondo. Ndoni, arali vha tshi kho ṱoḓa u njangama, kha vha siyo khofhe henengei. Vha u ḓiselwa nga muhasho wa zwa vhuendi. Ri endedza Afrika Tshipembe phanḓa.
3: Josie, na

0: Mzamani.
1: Mwisho nizani.
0: Hai, ndiko dolibuwa nuku unashika hapinu ni ofisi ni yanga.
1: Okay.
0: Mwananga. Mzamani mwananga. Ndiko mbulo tuwamba nene some baby. Mzamani. Ene yangu mpara jabuti. Budifare ya uvule ya buiti yange ichikuruni. Shabuti budi eno kufungu udopasa.
1: Mwisho nizani. Mara batu mbizela umbozi sa zo pasa ofisi ni mara.
0: Ndiko yungu rototu mazabudi matumuni, Mzamani. Nikuwa mbori, nikotio onyolosiwa, niche norari, niche mutuku. Nabi ya natoba munari, ngasi chani kona. Ende kaya medito muuza chifenda chito zeme mazabudi chari ulema upirolo cheru.
1: Mwisho nizani. Zwa, zwa chikuru ni zwa chikuru ni mabanda basho. Apari ambi sweba mbizela zone mara.
0: Mzamani niko chinyara. Irandito mbuza niko chinyara. Ende nga hendele nena kodifaranga yoni. Aunone na kuhia honi. Ahuna une na kuhia honi. Utuwa mbangori poto iba isewe mune. Hovula kodifari ya mbulati. Aninga pasi. Utuwa dalela bo principal nga ilandira. Bo principal atoya chikoro.
1: Bamfari ya lara misongo bafara shabutu. Mara na uti ando itamini. Niku soko vizi iwa ni satiburu. Niku vizi iwa mi. Niklasi ndiku gunda na bamba.
0: Mwananga udimela zunga tusi. Zvino zvemuna zvora nazvizvino nemidzira zvone ndodimera. Chimwe nachimwe ndobani kodimera ankaki. Muzamai.
1: Nda.
0: Utwambango kasindori kasito zvote zvashangura. Nato nango shumisa zvile rudzi zvabudadzana. Ndikotoona Facebook zvino zvino. Ndiri nikototonga. Nikotombo ndikorenga ndu. Nikorenga ndu.
1: Ah, ai vana vai. Ndi okakia urenga ndu boshonisani.
0: Ilandu, nani kufani kwenye chwele? Ilandu mko foro ndo zula kayo. Nido irenga ilandu yeye chizula magevenga.
1: Ah, mbushu nisa. Ndo ike, yo posti wori. Iko rengi siwa, mbushu nisa. Ube ya tindu iko rengi siwa, chere. Ziyomba zori, babu bebaba kuzula kayo. Aba cheo kayo. Zino udobo kuzula, no kakia mi.
0: Kakati yone, kuru nga mmanu. Kuna kakati kuru, endeni nga hivoni zinu. Nido hivona lichoko vela, tizu nilichilo cha. Lisha lotawa, hezu ni chikovela, ndo kono zubono ramatuna kwa la petu ndo jena muliro. Hela ndu, hela yove chidulama gevenga mauru. Nikuamba ngama gevenga onoto dilanga the fraud. Mfa, hapa la petu.
1: Oshu nsa.
0: Chotom, ini nchua renge lando.
1: Eba.
0: Nidoli wacharede hapa la
1: petu. Ah, oshu nsa.
0: Nidoli wacharede, enda ni chengwana ningasi zubone, mara riko ni buzabu antechele siki.
1: Ubone magevenga neva kuamba ngao, nipubo gumuwa pari. Hona yo mtu anebo neba kwamba. Ndili ni nafano bo shoni sana. Bogu maupangai. Hapa e deni lote.
0: Muzamani.
1: Bo shoni sana. Aba umbleza vu.
0: Shingwa chupinga kabu chulo mwana ngati. Mtu kawe na ndewe. Likutu wamba ndewe. Kana inti. Ichi koshuma. Jiva zukwini. Techele sani. Richiko nibuza. Ariko ni salamurau. Ariko ni jelasani. Rikoto utusa. Utusa zoka kea.
1: Mara. Nenditoba na butanzuri mutu oitao oposto ila posto ndibo musima asima gevenga nebo neba kuamba ngao
0: kafure mato mutu katufura mato katufura mato bo musima niwa dewa oo
1: ish
2: ya Dalesa. Ichi chita upira na mutori wano chidonga. Hezu basi nayo, musiki wabo, uwa obara mureira. Ababu ni ababane baba nayo, botumba ntama khari. Ngeba watambi bachino chipinda. Guru kuro nditina wanga magidi, shoni sani nidakaro mafumureire. Muzamani nidicheni giventaveni, Yusufu ndibuzisani mrauzi. Mutu dende mkali rama burana. Lutuwe tuendu katu chelo David nechitunguru. Retanga na machoronga labuna.

na vhundi vhuwo onika murahudzi vhane ndi makhadzi na ṅwana wa mufu. Vho ompilela Sandra Mukosi vha maungane Hlupheka na vhone vho ri siya fhano shangoni ṅwedzi wo faho una maḓuvha furaru, vha vhulungwa nga mugivhela wonoyu fhethu ha mbulungo ndi maungani. Tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurathi nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Austin Mukosi na vho Terry Mudau vhane ndi dzikhaladzi dza mufu. Vho Livhuwani Jumara Mamilas Gidi vha Tshisaulu Riverside na vhone vho ri siya fhano shangoni uno ṅwedzi una maḓuvha mavhili, vha vhulungwa nga mugivhela wonoyu fhethu ha mbulungo ndi Tshisaulu fhasi ya bada. Tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurathi nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Ntsieni Phineas Mamilas Gidi vhane ndi mukala wa mufu na vho Gideon Shumani Mudubu khaladzi a mufu. Vho Tifhaṱelwi Carlton Netsia Ndavha Tshakuma Muhovhoya na vhone vho ri siya fhano shangoni uno ṅwedzi una maḓuvha mararu, vha vhulungwa nga mugivhela wonoyu fhethu ha mbulungo ndi Tshakuma Mibomoni. Tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurathi nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Mashudu na vho Tshilidzi Tshidavhula vhane ndi khaladzi a mufu. Vho Mutshinyaro Nyadzanga Mutwanamba vha Vhurivhuri na vhone vho ri siya fhano shangoni uno ṅwedzi una maḓuvha maṋa, vha vhulungwa nga mugivhela wonoyu fhethu ha mbulungo ndi Vhurivhuri. Tshifhinga tsha mbulungo ndi ya pfubva kha awara ya vhurathi nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vha Zwifaneli Munzhelele na vho Kazini Azwidowi Mutwanamba vhane ndi vhana vha mufu. Vho Muladelo Johanna Sadiki vha 32 Juju Valley na vhone vho ri siya fhano shangoni uno ṅwedzi una maḓuvha mararu, vha vhulungwa nga mugivhela wonoyu fhethu ha mbulungo ndi Madombidzha Zone 2. Tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurathi nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Victor Mzilikazi na vho Alice Sadiki vhane ndi ṅwana na murathu wa mufu. Vho Chamano Elisa Tina Dzanga vha Mapate na vhone vho ri siya fhano shangoni uno ṅwedzi una maḓuvha maṱanu, vha vhulungwa nga mugivhela wonoyu fhethu ha mbulungo ndi Mapate. Tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurathi nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Tshinyadzo Gogoro na vho David Ramaremisa vhane ndi ṅwana na muzwala wa mufu. Vho Ramudzuli Moses Neluheni vha Hameilula na vhone vho ri siya fhano shangoni uno ṅwedzi una maḓuvha maṋa, vha vhulungwa nga mugivhela wonoyu fhethu ha mbulungo ndi Hameilula Tshiendeulu. Tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurathi nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Masindi Jeanette Neluheni na vho Tina Vhuyo Vele vhane ndi ṅwana na khaladzi a mufu. Vho Tizwilo ndi Tshinakaho Nefale vha Makhuvha na vhone vho ri siya fhano shangoni uno ṅwedzi una maḓuvha a rathi, vha vhulungwa nga mugivhela wonoyu fhethu ha mbulungo ndi ya Makhuvha. Tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurathi nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Fulufhelo na vho Ompulusa Nefale vhane ndi ṅwana na muḓuhulu wa mufu. Vho Ngwedzeni Wilson Nephalama vha Tshitereke na vhone vho ri siya fhano shangoni uno ṅwedzi una maḓuvha a ṱahe, vha vhulungwa nga mugivhela wonoyu fhethu ha mbulungo ndi Tshitereke Dengankho. Tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurathi nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Khumbelo Nephalama vhane ndi ṅwana wa mufu na vho Mphatheleni Petrus Nephalama murathu wa mufu. Vho Makana Lizi Sara Mudau Nechianane vha Hamatsana vhone vho ri siya fhano shangoni uno ṅwedzi una ḓuvha ḽithihi, vha vhulungwa nga mugivhela wonoyu fhethu ha mbulungo ndi ya Matsa. Tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurathi nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Mashudu Maria Mudau vhane ndi ṅwana wa mufu na vhone vho Okontse Chris Mulongoni khaladzi a mufu. Vha Zwindini Miriam Musubi vha Makonde Tshituni na vhone vho ri siya fhano shangoni uno ṅwedzi.

0: Rilingedza uitanga une ranga kona richitela vafunwa vashu musi richika dzichira. Ndingani risavasina chirunzi chauya hoya. Clientele Funeral Plans ibadela mashereni. Vadova hapo vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na luafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fhulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo, mulayotiwaho i online u ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
1: Arali vha tshe na ID dara, heila ine zwo leluwa u ita vhufhura ngayo, hetshi ndi tshifhinga tsha uri vha dzhie tsheo ya vhuṱali nga u pfulutshela kha Smart ID Card. Ri livhuwa nyaluwo ya mutingati wa digital na bannga dza Afrika Tshipembe. Zwino vha o kona u ita khumbelo kha madavhi ya maḓana a dzibannga dzine dza khou shela mulenzhe. A huna u ḓadza dzibammbiri, a huna u vhaledza na miduba. Nahone, ri khou engedza maṅwe madavhi vhege iṅwe na iṅwe shango nga vhuphara. Hoyu ndi muhasho wa zwa muno at home. Kha vha dalele myhomeaffairsonline.dha.gov.za u wana davhi ḽa bannga ḽi re tsini navho.
2: Muhasho wa zwa muno, ri ḓisa tshirunzi kha vhoṱhe.
3: Ma vho ṅwaliwa kha mutevhe wa vharema, ni na zwikolodo. NCS i nga ni thusa u bvisa dzina ḽanu. Kha vha founele 083-244-0046 kana vha ite nga WhatsApp. Vha thusa kha u bvisa zwikolodo, akhaunthu dzine dza vha uri a dzo sala murahu. Khaṱulo na u bvisa dzi default. Kha vha founele 083-244-0046. 083-244-0046. NCS ndi tshumelo ya masheleni yo tendelwaho nga vhuṱanzi. NCRD 2615 T's and C's, zwinaho u shuma.
4: Tononda Tsanani Silomu Parapara FM 99.5 Vari wana na ka app ya SABC Plus Riazeta Riazeta

0: Oh yes, ndi ne muna vhane Freddy Jackson para para FM koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ndi nga ḽa itwa Janey ari zwono vha na ṅwaha no ṱuwa fhatsini na ngafha fhedzi tshifhinga tshoṱhe he ndi tshi numbula he ndi kha ḓi bva na tshiṱungu ngani ngori lwanga na ine lufuno he lwo vha lwone lwa vhukuma lwo dzinginelaho zwi khumbudza ḓuvha ḽa u thoma ndi tshi ni vhona he na mbilu yanga yanga nga ri yari iminyana zwiṱungu ya dovha ya bomba i tshi ya phanḓa. Ari ndi ngani zwithu zwavhuḓi nga urali zwi tshi fhedza zwi thoma zwifhio nga ri zwi a ṱamara na u ṱamara. Ndi nga lavuḓi nga maanḓa ndo i muna vhane we ya ri sia khonongo zwine ra vha khawo nga ḓuvha ḽa vhuṱanu ḽa uno ṅwedzi. Ndi hoyo Freddy Jackson kha Phalaphala FM koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe. Ndi nga lavuḓi nga maanḓa ḽa mutitshelesi ndo tovhala ḓi nga bva kha Julio Iglesias na Stevie Wonder My Love ndi sangwe na tshikwala The Commodores Just to be close to you. Vha tsinisa na nyi afho na vhone mutitshelesi na musina vha ino kha The Blue One u tou vha nefha tsinitsini yanga afha. Abantu fukaya pandrengisi ubiyene bodo ya phanda lokovela
1: ri lingedza u ita nga une ranga kona ri tshitela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila ndi ngani ri sa vhasi na tshirunzi tsha uya hoya. Clientele Funeral Plans i badela masheleni vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa u endedza na u tibula tombo mbuyelo dza maṱhakheni na lulafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo, mulayotiwaho i online u ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
2: Alfa ri vha sengenedza nga dzone dzone dza lufuno. Ri tshi pandela matsivha a ḓuvha. Ri tshi enda na vha re magondoni. Ra shuma na vha re mushumoni.
0: Ya tende fhedzi ta fumbili nthi minete ro sia wari yashu ya ufumi. Arali lori vho vha na ḓuvha ḽilapfu mutitshelesi. Arali mbilu yavho yo kwashekana nga zwino na zwiḽa. Hu na zwinzhi zwine a zwo ngo tshimbila nga nḓila vha vha lavhelela nga kha ḓuvha ṋamusi. Vho nyama vho neta mani ndori. Na matsivha ḓuvha vha vhutshela hii a vho ngo xela vha ḓa hone hone hanefho hone vha wedza hone mbilu dzoṱhe dzo lemelwaho mivhili yoṱhe yanetaho na vhana kore The Blue One na ri tovha mishumoni ya vhari kha dzi night shift da rai a vho ngo xela vha ḓa hone hone hanefho hune zwoṱhe zwi tshimbila zwoṱhe na vhakene mbekanyamushumo ya ri ya zeza na vhana vha ri vha magondoni vha khou endela ya fhethu ho fhambananaho vha tshi ri The Blue One ri kho ḓo fanga lwendo lulapfu na lupfa vha nga tsha lupfa ha vhuya takutshedzani mbekanyamushumo ya ri ya zeza. Vhano kha The Blue One ra ḓi ya wetshela hafha na maḓinga a mbilu dzashu hanefha kha vhupfhuvhepfhuvhi hafha ha thoba dzedzi dzashu hedzi dzi radza dzone hafha nda rai ndi khou livhesa nga maanḓa zwine vha kha ita zwone hanefha mutitshelesi kha vha tori makhanḓela havho arali ya hone hafho tsini hafho vha ri ehenyana vha kona u vhona uri lufuno lu dzi fhafhalani musi zwi tou vha na tshedza tshihuluhuluni tshedza tshone tshi tou linganela zwavhuḓi tshi tou pimiwa zwavhuḓi tshedza tshone tshi vhukati. Hezwi vha tshi sedza muthu wavho nga vha ri a vha tou mbona zwavhuḓi nyana fhaḽani vha ḓo kona u vhona uri ha zwa vhukuma kuma ndi hafho na lufuno lu ḓifha hone. Kha zwiliko zwi strawberry hafho ndo ngwanesa dzone nga dzivhiwa hafho tsini hafho na cream yone nga thungu hafho ri kone u ralwa dzedza roṱhe yo swika zwezwo i tshi ḓo ri awara yashu ya 12 ndo vha ṱanganedza ngori ri khende vhege mushumo mutitshelesi sanga misi ya na nomboro hafhaḽani ni nga khayo vha rumela hafhaḽa miledza yavho ya WhatsApp ndi nomboro ya 072 897 8325 072 897 8325. Tena vha tshi rekhoda miledze vhonefho vha vhona uri a vha khou rekhoda ya pfuka mithethe ya 3:35. Vha gumenefho kana vha vhefhasi ene mithethe ya 3:35 ndi hafho na vha ḓo kona u pfa hoyo mulaedza wavho ndi tshi khou dzhia ne nda u isa hangeni vha khou The Blue One u iseni hone ni vha vhudzi yavho ndi khou ri kha ri dzedza roṱhe na nne ndi vha funa nga maanḓa mbuse ya vhanthu fhedzi yori na kha ḓuvha ḽa ṋamusi oyo ngede wavho vho vhuya vha muvhudzana uri vha mufuna wo ya mulaedza kana wo swika ngafho kha vhone ari vha sathu zwi ita vho hii a vhathu lenga kha vha to dobela luṱingolo vha ṱingele vha isa hangeni vha muvhudza uri hei ṱinga ḽa mbilu yanga ni vhe na vhusiku havhuḓi ho nako u fana na ene muṋe. Kha vha muvhudzi a vhathu lenga fhedzi ari lori haho ane vha nga muvhudza a hune na nga vha vhudza hanefho hii kha vha pfhi mafhungo avhuḓi kheyo ndi vha funa nga maanḓa ee na vha livhuwa vhona ngeno khasho i vhe yone ni khou rodzedza na vhone tshi ḓo swika tshifhinga ndi vha vulela ṱhingo kha 086 3002503 ra ḓisedza roṱhe vha ḓivhidza na vhaḽanga hangeini ra kona u sedza ri vhanzhi kani ngori zwi ḓifha nga maanḓa hezwi ro dzula ri vhanzhi ro ita ndilo muthathi ndi hafho ni zwi to ḓifhedza nga maanḓa vhone mutitshelesi zwino zvochindo swika chivinga rodamba kha 086 000 2503 ngange ni kha Facebook Leonisi tarla chi office para para FM random si yoten vasumbisa nepa rodi blon nandiri honi apa riko zeza rishipita chenpa kenya mshumi yosuka zvezo fisiko kati rodela zvone zvezvi the blon zo tsiduriri wa matsiva dhuva riko rero kutadzana lofuno riko dera ro vusuludza ngani ngori ndi ndo vasedza mulilo wa fam uno vata mudugudugu wa lofuno vhone vha didane vho apaka masimbe vhabudzedzela wavho ngafho hafa vhutsi vhulani ha to duga vhone une mudugudugu wa vhukuma lwa ḓifha lufuno zwino zwo rari mutshilesi kha ri vha rothe kha zwino warambili dzine nga khadzo ndi dza fudzurutsa lone lufuno khoyo makazi jona ma trading more than one kind of love ndi kha mwana makazi Emily Jackson rose colored glass Brian Adams please forgive me na hoino ni Elton John anga dinga sacrifice kan bwe mshumeri azez loka bwana mzezi karezeze nanga nifuchi poti sani ngapo kai bwana riki ororo ima ima uniform wapo na alama bwana ne madera lani adi bwana lani po achiko dipenya chia nenge intana pas ahuma gondoni ya po wazonda kabi endi kazi tibi wenga manda po zisezi orna zozo zanyea na huito batu wapo tira zema gondoni ya po wanuwa korea na mtijilisi karezeze weze zonte tsaeza badan yezu bachiforo bwana eta hii kaba wanone magajina hone tira zeya una hone basi kosukoto ima unwe na hungwe kaba bwana rea po ina wakui maone otsireze Jona ma trading more than one kind of love alongo kwa mzizi karizes

0: arali vachiga diva chigwada chila chino dive sa the Supremes chigwada chinanga kacho choya chawa zungoza zigwada zungoza shume sanga manake ka aba Motown Records owa chiranga pandu ya makazi Diana Ross chigwada chinanga kacho chawa zungoza zigwada zungoza zungoza sanga manda kando chumia mzika uya hila ya wanisha ango nga upara zuna apa hindi msa shirono ni muna Lena Rich hello dingalaitu wa My Endless Love richa mangalena richa badho mwara mtichizo wa Prepare FM urindi wala muna nenga kaya hangi ini wikiza za mwara wanyanafa ndoi wa thisimi suru mtakaru wawei unga ngara wawei chimon chabudhi ya dipezo chikoba na madikita ya pezo chiko imisi wa ya tredo wana chikoba chipita chao ndi ala nadwe ya sa sing a song all night to unene po hiyo wali kuchimuna na wala wa Earth, Wind and Fire wane hopeza huchifu imisi wa madikita yo hangi kala San Francisco angini otu ya duwana kupefu mwoneka dhwala ufimiri rati langu nzo kufumezi kaunungu wapizi hii lehi pezo liko yere zuri dikita na wala kala Chicago kupanaka dhwala ufuraru na kaunungu zuna rabaka ungezi wa chimezi nga dhwala ubiri hii otu ya duwana kupa ya pala ni Columbus fizi nga nthana mtaka lwa usu wabu diyo muna Lionel Richie wa pezo wachiku imisa ya madhikita yo pezo wa thisumbi tisane pura ashu nga rishiko ya hone urunili ya dhikita line lobe chino dhuwa la ufumina buna lono nguzina rabaka u mwezi wa chimeti kano wakiribili ufumina rati lo atuwa mbwa chitunga lor thamsi kano uimisiwa pezi waka sumbi sora hai lingawa la madhikita ni la dhipeza lichiko thifera panda na ange ni kazi Idols season 25 wako rai uta dhiwa kadhiwa hone Samu Hathori unaduwa kurusa na noino unaduwa sana mune Luke Bryan na Kerry Underwood bali kodishi mabadene pom utuseza kau hatura paka zone zina zi Idols za 2005 kana season ya 2005 ndio ino ni mulwane Lionel Richie anemno bosubisorai ya mtakalo wawe ho dongari autoba wabudi zwasia mangwa madiki dawe kana mangwa mabepawe achiko imisi ndi mona mingwa ya fusumbe sumbe wana rokomba ngai hapa ndi jaka ndira kando chimya muzika unga siambe ingawo muzika wa soul na R&B wasiambe ngai Lionel Richie ndi mona ino shuma na vocha watu wapana na wakuru raro na gini kajikuwa the Commodores Odiva Oranga Panda so shina kila ndi ya ratipezi minete rosi awara ya shui ya bufumi na buti hindi pala pala ya filmi kupra siya kashu ya Afrika chpemi mchilesi ndika yi wana mrezi ya wapaka 072-897-8325 ndiyani puno waposa wana mchilesi swa dinga na gengini kasi ya tarla chitich la chofis pala pala ya filmi randini siyote wadiyani nipalo the Sumbis of the Blonde na hapa rioni hapa rikosi za roa tijibiani mchilesi Kariambe 086-000-2503 Bambuots Mbako ziza na nyafo ni baba honi Wanila na musi duba Lanila wangandira adina Waliko na hani Drangirifuke hapo
1: Mungo cha sara maduba mangana Uriri wana rurindeirwa Uwana na para para FM Benvenuti a Venezia Yezi nduri Votanganezo afanis Rinazote ropeza Rivendeza uvatoyendo Luitirikat na pulukwa Majaro haya atoma the 15 October Usikera the 25 October Ndikaru endo boru Unera na medazote Zibisi, mabupo Rainga ngachikaebe Yesi ndi ukruza Rendani muna uziburi Arani unambuzisu ingwe Ndihone batu Yo, rendi Ione mbuzisu ntike Zote ndiri wana uri Zene zi richi kukruza Ndidi mwalisere Kaba rwendo kwa mwaka nina Hoi Nda
2: Ria Zeta Ria Zeta Na Blue Monkey Kabelo Kabu
0: Awana na zwingwe ndi ane funa zwone mtichiso wa Prepare FM ka 086-3002-503 Muzes vamuya ni loko bra karzes
3: na vamuzes
0: ndano na
3: ndano
0: oh ndi taru ngeno ngeyo bo
3: ah ndi kodi kodi man
0: thama ya mahembe man
3: eh
0: kezo tomori
3: ah ndinga apa ndo pala pala ndi tsabu
0: ninga apa na tomori
3: kani ndi ono kure
0: kure kure ndi kwamba ngapi ngono no buya tomori na
3: Makwani
0: nga vito mungu makwani ya fara para para nga po na hii
3: Kufayu siya wakande lito kupanji tu
0: Ndi hapo gaya po tomoro riba kono jena kalwa hapa wara tekiniki
3: Kizu hapo do Cosmo
0: Gai? Cosmo?
3: Eh
0: Ay, wato jena kalwa tomori
3: Ah, hewa
0: Ndi dodi wesa nga wanda wato jena kalwa
3: Okay, a re re re se gore a tuba lo bala bo botse mo.
0: Mm.
3: Mme ke botse a tlhela le go tiro.
0: Eh.
3: Ah, do se tore. E dira ke mo ga dira le ga kuri ha ga lo dula o ke motho o se mera mongwe.
0: Ai a re.
3: Ba bitse di jiro tsa ai. Ai to to pumuri go sa botse.
0: Mm. Zero rather no but never see one.
3: This was it.
0: The word is that now, Tamayag.
3: Mazar.
0: Mm.
3: Mapajabrok. Mapajabrok.
0: Mm.
3: I am there.
0: Mm.
3: I'm the only sugar pass. You are a good barrio.
0: Hey. Sadala one. Go kwala ni likhondoni yangeni. Tomori.
3: What go kwala go kwa fast ka khudu.
0: A likhondoni.
3: Buta tirito pa rap.
0: O tla dora nayo ai. De ishlash danga, de ishlash danga chewe wange masimuni yange choshavisa bazwala bazonda bala mavele. Tho bodi kali ko avere mukano ka bodi kana bodi.
3: Na bura.
0: Nodi baso bodi kana hata ke. Para far mo mia loko vero.
3: Mamachi.
0: Ndendona.
3: Ano muyan mani.
0: Ndi kafi apo nanga po ai go swika.
3: Anga
0: go go so wa so ha yo mo yana mo protein anga ba yo mo yana so wetho ai ba do jana kalomo wa ba mahasho yo shaba ngapo
3: okay
0: ndi
3: doto panga chilo thomo wa nda banga go mpo dimanyika nda banga fa fudi mo di bene cherema
0: Ndodi wa sanga manda wapeta kofe?
3: Kofi!
0: Ndendo na mzwara. Para para wa mnyani. Ngeyo iko faraa na hii.
3: Aunachi ituma.
0: Ndi ngapi ya nefa?
3: Ati waneo slajipinga bori. Ndi kwa alu mbone ndi chubu ya niko jia batu.
0: Hmm.
3: Hapa mpakriji auna radio. Ndando reno soko zia dhele.
0: Ebo ndando bandi ngapi hapo?
3: Renpakriji.
0: Renpakriji.
3: It's in a clear water.
0: Mm-hmm. Dinga po kao tingin nga po.
3: Eh, doro merisa mgano wangama, doro merisa mfumakati wanga petiri ya nangwa nanga kondi, nashudungwa nanga na unangwa nanga na omfa, na maguwa ropu mabana.
0: Kezo ndan, ready wasa nga month?
3: Ito ani baribu ise radio ma.
0: Ndiko jena kalo hii.
3: Ria Rwarabe.
0: Para para, mami, niko farangeyo.
3: Mze arizeze.
0: Karizeze.
3: Ngangene ko para, mani kwenda chikata kata.
0: Iko ya chituwa tu watera.
3: Iko ya chituwa chikumuwa.
0: Mm-hmm.
3: Ndi kwa sore li panori mabaya nga hafa klevili.
0: Nga hafa klevili nga hafa nana, ayiko rotenda zone.
3: Ayiko rotenda zone, ayiko kata kata.
0: Ayi, ndi chito feza hafa indi kwa jena namba naba naba naba ziteke, wala tekiniki hafa. Ore ba deba poti re wonor na zo tshinya tshongo dzifi.
3: Hai ndivho.
0: Kali ko lenga ne poti feel nga apo. Mudzesi apo one iko swika zwavhuḓi nai.
3: The blow.
0: Ndando huna.
3: Ndija.
0: Don't it haru nga yevho.
3: Ha na ne ne tshizwe me ndi ndi ndi na ne na zwi area langi ndi nga zwi tshi fara ndi nga tevha poti.
0: Mm.
3: Ah ndi na rutina u kinga tevha poti. Atwane nga wanda andwa ngia nga nenga stuma.
0: Arugari wa samanda wachimona mwani, kapa zese na avu?
3: Kedari njitwane nga nga tingala ndugi yanga.
0: Hmm.
3: Ikris.
0: Keso?
3: Ana zwa dobo kichele safi.
0: Mwana vumutu.
3: Nde, luna wama wama kuchiporo gisi, awala wama wama kuchima jitina.
0: Hmm.
3: Nange mazua, nikore kuchiporo gisi. Kwa hari poro gisi ya rote matikona porona mwusi.
0: Hmm.
3: Mereme kala wala mafunzi, nitesa nga kuchimilele wangu wapitiri kishibasi. The blue one, soko nita zina munga wena zibiwa ya.
0: Mada kwa nabati wachimona mandoribwa sanga manda, muzizi wa mia loka wera? Ai, ono ita ya mini ya personal na. Muzizi. nane fafa abandi fuke ngafa ndirange ndi itodewa ra tekniki ya fafa zanya zwa mutikirisi ndi dokonda ofinda nda fafa rna yo vuyana ngafone baba hone nori afone vone baba hone iko tendana iko fara afone baba hone bone
4: ya iko fara na fara bruno
0: ndi ngafia nefo
4: ya ba jimisteni
0: ya o jimisteni hone Ai, rori wanga manda fo wara wara.
4: Naone iko to fara zwino, ndo pedzanya na wani minete iko fara.
0: Yo shava na ne poter.
4: Yo bi shava yengalanga.
0: Ai, kavar ndumbele avano ni vathu vha dzhene kha wara wara vho zwikona zwanye.
4: Ah, ndi zwa vhudzeno.
0: Mhm, kali kovele.
4: Nda.
0: Ntombeni na zwino khoyo Aretha Franklin ana ene mona Michael McDonald. Later, ever-changing times.

singilale ngikhathazekile ngayizolo kodwa uma ngabe ngivuka ekuseni ngivuka nje nokuhleka bengilokhu ngiyibuza ukuthi yini eyenza ukuthi la bantu bethi baqedile ngami kodwa ngivuka ekuseni nginenjabulo bese beyitshela ukuthi angeke ize ngivuke yibona abangibona kuqala wayintroduce ujesu ofika ekuseni elethi injabulo bayekela abantu liyekela usizi likuhle ebusuku ziyekela inhlungu ikuhle ebusuku kodwa ekuseni uzoyithola injabulo ujesu wethu uyinjabulo.